0: court nga nagdala sa tema nga Rights First Legislation Forward, Strategic Action for Equal Participation and Inclusive Development. Then sa buntag, aduna sila preliminaries, medical and dental outreach mission, bloodletting o pagkahapon, ngadto sa alas 5 sa hapon, ang culmination program, uban ni Mayor Samico, nga muhatag siya o asinso mensahe. O siyempre pa, ang pag-distribute o pagpanghatag sa starter kits o sa mga assistive device, kagtong mga wheelchairs dods, mga kanang sungkod.
1: Adili na itong wheelchair nga nagusbat?
0: Adili to, kay adili kanang, na. Dili na mga silbi to, arato sa kuan, sa Buanga del Sur Medical Tent Center na yung nabutang. Anyway, wala tayo time dun.
1: Yes, mauna nga, wag yun katubag ang mga spokesperson nila ni atong pangutahan na lagi. Masa status, anong putaw gabarog sulod sa dao? Kanang kuliseum ninyo, bisa kinsay pasultion, mga agid ha, mga paseruan, muli nga naman, anong putaw gabarog dyan na sila, kaputan na magpalya nga ihalas. Oh, tubagaw daw ko na ninyo. Kaya kanayan yung pangutana dito sa Pagadian City. Ago, wala lang yung pangutana na. Sisir, kaya natubagon. Maklaro man, punpon, mapahimuslan. Unya ka ng glass gym sa may rotunda. Nakapahimulos na mga katawahan ni Ana. Suya, kayo mo. Ay, okay, namubog si Kasuya. So, kaya dagan kaya nahimog proyekto si Mayor Samico nga makita sa katawahang Pagadianon. Ang among pangutana, wag mo katubag mga substandard nga proyekto ninyo. Ogo na tayo igong oras sa pwede sa inyong programang Ang Kakuhan. O ako niya gala sa kanginan sa Gihapon, Dodge Marzon.
0: Ang alam sa itong amahan sa siyudad sa Pagadian, Mayor Samico sa Pagadian City 14 Council, Nadia sa City Councilor Jiger Ariusa, City Councilor Lansko, City Councilor Engineer Roger Asidilio gipaglaban ang katungod o progresibo sa dakbayan sa Pagadian o Pagadianons. Siyempre pa ako si Redrio. Moingon, God will make a way because God is good. All the time, whatever happens, life must go on. God bless Pagadian.
2: Ascenso Pagadian! Ascenso sa Buanga del Sur!
3: Ascenso Pagadian! Mayor Samico!
4: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
5: 106.7 Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
6: Armando Castillo ng Danggay. Puyatay? Mendoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, ay nagtis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

Ngayong muling napapanahon ang hand, foot and mouth disease or HFMD. Mag-ingat lalo na mga magulang at tagapag-alaga. Ang HFMD ay isang nakakahawang sakit na karaniwang nakakaapekto sa mga bata at maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng lalamunan, kawalan ng gana sa pagkain at magkapantal sa kamay, paa at bibig upang makaiwas o galing maghugas ng kamay. Sundin ang tamang paraan ng pag-ubo at panatilihing malinis ang kapaligiran. Kapag may sintomas, agad na magpatingin sa doktor o sa pinakamalapit na health center. Tandaan, malinis na kamay, ligtas na pamilya. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.3

0: 106.9.
1: Horas a las 8:30.
2: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
3: Usa na usab ka paragis bila-bila herbal coffee user. Ang satisfied sa atong produkto mga kaparagis.
4: Ako si Celestina Simblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit Sergio del Norte. Kaning bila-bila nga cafe, ganahan manggog ko kay hayahay ang lawas unya mawa imong kabuhi. Mag-inom ka ani kada buntag, ganag yun kay ang paminaw sa imong lawas. Kontento to ko kayo basta kay kada buntag makainom gyud ko ani.
3: Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: A difference you can hear, a difference you can feel.

0: kahit na. Scent Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun na tumalikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Scent Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katul-katul. Scent Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Scent Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Scent Liniment Oil Ray, kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, sud na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Scent Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: Sí, Daklit, balitang.
1: Kabag tingog kabalkada mayong buntag ganin yung tanan niya ng BBC Daklit Balita alas 9. Gibutyag ni PZCCFI President Hazel Liu at also sa ka-press conference nga doon ay high-grade clay ang yuta sa Pagadian City o Zamboanga del Sur. Matod pa niya dakong kini o potensyal nga mahimong bagong tinubdan sa panginabuhian o dugang kita alang sa mga lumulupyo pinagi sa pagpalambo sa industriya nga naggamit og dekalidad nga clay sa umaabot. Inyo na bati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagding Bayang Tinuwebe Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat o may buntag ganinyong tanan.
0: BBC Daklit Balitang.
2: The Morning Bell with Annabelle on 106.3

0: 106.3.
1: July 30 is World Day Against Trafficking and Persons. Mga kababayan, mahalagang maging mapangmatsyag at protektahan ang ating sarili at kapwa laban sa human trafficking na patuloy na banta sa kaligtasan at dignidad ng bawat tao. Ang mga biktima ay kadalasang niloloko, pinagsamantalahan at inalisan ng kalayaan. Ngayong World Day Against Trafficking and Persons, hinihikayat ang lahat na maging alerto, alamin ang mga senyales ng trafficking at agad na magsumbong sa mga otoridad kung may kahinahinalang aktibidad sa paligid. Makiisa sa pagbuo ng isang ligtas, mapagmatsyag at malayang komunidad para sa lahat.

0: 101.3.
1: Horas, a las 9:30.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
4: usa na usab ka paragi sa Bilabila Herbal Coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis.
5: Ako si Celestina Simblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Sir Jodil Norte. Taning Bilabila nga cafe, nahan manggugko kay hayahay ang lawas, unya mawa imong kabuhi. Mag-inom ka ani kada buntag, ganag yun kay ang paminaw sa imong lawas. Kontento to ko kayo, basta kay kada buntag, magka-inom yun ko ani.
4: Kini, ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
7: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan. Mm-hmm. Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na

42 minutes after 9 in the morning, Boys to Men with End of the Road right here on Bell FM. No matter what we do, sometimes relationship ends, friendship ends. You know, it's the end of the road. And it's painful. Bisan pa o gibutang nato ganay kasuko na ay mga dili pag sinabtanay. Sakit raman gid gihapon na. But sometimes, maupo na siya ay reason why we have to try again, give ourselves another chance to be a good person, to fall in love again with the right one. Naamang yun exactly nga right one, pero yun sila naamang yun dili siguro perfect nga right one, pero naagi para sa imuha, na para sa imuha. But relationships also dili po na siya guarantee nga ang imuhang karelasyon karon mo nagid na imong forever. I mean, diba, especially kanang wala pa na minyo. Pero ingon sila, bisan gali na minyo, naapamang yung mga problems, diba? I don't know, sometimes, you know what? I really am confused about that. Nag-promise mo forever and ever and stuff, right? And yet it doesn't work pagihapon. It didn't work pagihapon. So, kuan kayo, no? Kanyang maka-confuse ba? O unsay gyud ay ning kinabuhi, o unsay pagkipagrelasyon. I guess we just have to be open-minded enough that naay mga conflicts nga mahitabo, and we hate it. We hate thinking about it, pero sometimes dili jud siya mo pabor para sa atoa. Bisan pa og nanay mga, you know, nanay mga guarantee nga ingon ana nga kamo na gyud nga ang atong pagtuo kamo na gyud ay na nisulod na mo sa salag sa kaminyoon. Ingon ana lang gyud siguro nang kinabuhi. Ingon ana lang siguro nang kinabuhi, sometimes dili nato mabasa insaktog unsa gyud mga plano sa panahon. Planos Ginoo para nato. Kay gahit man tag-ulo. Kay gahit man tag-ulo. Magbuot man ta. Magbuot man ta sa mga desisyon. Pero, at the same time, sa akong ginakaingon ninyo, adlaw-adlaw, gina-remind sa inyo, please take the lessons with you. Please take the lessons and leave the hatred and the anger behind. Maybe not really ka ng 100% biyaanin mo ka na imong kasuko and all. Pero dili ka magpuyo diha. Okay, para in the next time that you fall in love or you be in a relationship, mas smooth ang kuan, mas smooth ang transition, mas smooth ang inyong relasyon, di ba? And pray hard, good. I think prayer do work. Ay dili gyud do work, dako gyud kayo og kuan, dako gyud kayo og role ang prayers sa atong mga decisions sa kinabuhi. Alay lang gud na siya. And of course, ang atong paglihok, ang ato ang pakigbatok bahin sa ato ang relasyon. Naam gina diha pirme. So, unsay kaya natong buhaton para ma-save ang relationship ni atong buhaton. Pero feeling ni mo, special, maabot manguga sa panahon nga kapuya na pudgid pug ka. So, if ma-feel na nagyod ni mo, kapuy na gyod, wala na gyod ko ikahatan, dili na nako mo ni ma-fight. This is the end of the road already for us. Then that's the thing. That's the time that, you know, you let go. Pero ayaw paabtaan ng magjombag-jombag mo, ha? Ayaw na paabtaan ng magkalasug-lasug. Ah, grabe po ng lasug-lasug. Basta ay makalasug-lasug imong confidence and all. Ayaw na paabtaan yung nanag. Napay chance to let go, to give up, to get away from, get out from that relationship. Do it. Para po sa imuhang sanity. 9:46 in the morning. O gikan sa gabulag na nangita og second chance. Take that with Back for Good.

0: 96.3. Bell.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya. Pag niya akong bigamit. Kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidan, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas bas Kogon.
3: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
4: Mabuhay Hardware.
3: Mabuhay Hardware, let's build together.
5: Ang

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas Jess Sabuntag.
4: BBC.lit.lit Balitan.
5: Kabag di kibalkada ni ang BBC Daklit Balita Alas Jess. Dagpas sa motoridad ang usa ka bawbaw driver nga nagpagidaron og 32 anyos sa kagahapon sa barangay Dao Pagadian. Anasang pinginakpan na pag-awasag warrant of arrest pinagi sa Regional Trial Court Branch 22, 9th Judicial Region. Pagadian City, gumikan sa paglapas Section 10, Paragraph A sa Republic Act 7610 na dunay kalabutan sa Section 3, Paragraph B1 augag sexual assault ilalom sa Article 266A augag ilalom sa Revised Penal Code na dunay kalabutan sa Section 5, Paragraph B sa Republic Act 7610. Doon na kini-bail ban, girekomendar ang valor sa 80,000 pesos sa matagkaso buktis ang temporary kagawasan na sa kasamtangan kinigibalog na sa pagkadiyan sa Rila Capsel. BBC Daklit Balita, Alas Jess. Ako si Bagting, this is Sheriff Lawrence of Hima. Maayong buntag.
4: BBC Daklit Balitan.
6: The Morning Bell with Annabelle on 106.3.

10:07 in the morning, Mariah Carey for you with Hero right here on the Morning Bell. Sometimes you have to be our own hero. We don't have to wait for other people to save us. Because the person or the people that you expect na makatabang nimo have their own problems also. And trying to be a hero para silang kaugalingon o para sa ilahang pamilya. And this is where we discover ourselves na kaya raman po di ay nato. Nga kaya raman din nato, mutindog nga kita rang usa. Nga kaya raman nato at tubangon na itong mga problema without the help of other people. Of course, dili man po pwede nga atuan na lang yun, kita na lang yun. No? Naman po yung mga tawag yun nga mong tabang nato. Pero siguro ang dakong porsyento is coming still from us. Yeah, we don't have, ingon ligis lang, we don't have to wait for another hero. Pwede nato i-hero. Pwede ta mag-hero para sa ito ang kaugalingon. Kay, syempre, kinsa pa may makatabang kundi ato ra manghihapong kaugalingon na siguro yung mga support system, pero at the end of the day ang decision is coming from us, di ba? Kita na ramang gimutubag sa ato ang mga gustong mahitabo sa atong kinabuhi, bisan pag unsaon nato, bisan pag unsaon convince sa ubang tawo nga mo ni siya buhaton, pero paminaw nimo dili gyud mo favor. I mean, you're not comfortable with what the people are saying. Ikaw ra gyud gihapoy, ikaw rin hapon yung maka-decide para sa emuhang kaugalingon. It's going to be very hard, pero we will all make it. We will all survive, di ba? Mga lamas-lamas ramang guna sa kinabuhi. Sama sa aho, sibuyas, o kuan. Sa panama, kamatis, di ha? Mura na siya, yung una-ana na lang ato ang huna-hunaon. Na sometimes murag kuan ragid kayo, sometimes ang atong kinabuhi daghan yung problema magsunod-sunod na po'y panahon nga linaw kayo, and which ugasa man nga season ng imong kinabuhi ron, mapasalamaton gihapon ta, magpasalamat gihapon ta, kay kabalo man gihapon ta nga makakuan ra, makagawas ragid gihapon ta ana nga mga challenges sa atong kinabuhi, di ba? Ilang gyud ta magpadala kayo, although naagi panahon nga mahuyang na jud kay tanong maluya kay ta, maluyahan kay ta ba? Pero sige lang, nara na yung mga lutsanan diha, di lang pa nato makita kay clouded atong mind sa kuan kalagot or kakapoy or sa frustration. Pero nara na diha, ayaw ka bala ka. 10:09 in the morning. Good morning, June Mark Manisan, Mari G. Behaza, Ace Chavez, good morning. This is coming from Aljo na makatkat. Kitsa may makig-video call lang ko. Ah, okay. Kadali lang. Kadali lang. Good morning sa mga taga San Pablo. Asa na to? Akong kodigo dere. Akong kodigo dere. Good morning to Ma'am Virginie and Sir Roger diha sa San Pablo, to the Pilari family. Good morning. Hello to... Hello daw sa iyahang Papa Juning Pilari, to Mama Carmen Pilari, and to Charmy Jane Pilari. Good morning. Hello to Joy and Divine diha sa Tuburan. Padayon ta, 10 after 10 in the morning on Morning Bell.

0: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
1: Ano?
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anak ta.
4: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
5: Nay, uy, kung saan mo nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
4: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak. Biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
5: Pero nay, gyanyo naman ako. Dili gyud daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad, nay.
4: Saon ka ni nato ba?
3: Ay, pagdali gyud ka onak, aron kuyugan ko nimo.
5: Nay, uy, na problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito, nay?
3: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas, ug sinsing, agyatag itatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta.
6: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
7: Ania si Nanay Susimal Dagsaan, samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Tanarawan ko andong, kanira yun akong jabiti, niya, panakit sa lawas, maulian man ko.
9: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
8: Dili ko kalakaw, oy. Tanarawan ko na ko andong sa kong... sa kuan o, jabiti, gani o, pero nagbintin lang kung agi kumubiya, hantun mo, sobra tuig na.
7: I-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka!

0: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanay himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at mang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
1: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Mo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106.3.

0: Si Delfin Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong bigamit. Kugon na yun, Delfin Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad Kugon, Arbal.

0: experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsin. Ang bukid doon, gano'y ay. Sa diyang nagmuntin ko, ano ay, pati nilihayang lawa. Magrapag yun ko ato mga guloy yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes Adunay, hyperthyroidism.
3: Naman ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng mag-permenting, kung madunlan, ilikaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule, ay karoon, dili na kayo kung magpalpitate, ay effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
0: Ang seed panyawan plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
4: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pa sa inyong relasyon.
5: Ana
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprinta Printing Services. Kining tenant available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
7: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
8: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na, ano,

balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sa hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, o industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines o sprayers. O kung comfort and isgutan, available ang furniture o bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. O ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: She's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garubai. Tirilang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Asna, mapasaot ka pa.
2: Sa tingin na katukos ng Dagdag Karoin, alas 11:08. Good morning! Maayong pagpaminaw, maayong yumagan! Alas sa mga suki, di paminaw ni Dagdag Karoin. Kamusta mo mga amigas, mga amigos? Kamusta, kamusta, kamusta, kamusta, kamusta, kamusta? Webes karon na adlaw adlaw sa to ang mga naminaw ni Dagdag Karoin. Of course, Piche 23 na sa to ang bulan sa Hulyo to ig 2025. Kumusta ang mga naminaw ni Dagdag Karoin? Kumusta to ang mga naminaw all throughout Zamboanga Peninsula? Sa to ang mga naminaw ni Dagdag Karoin, hello! Good morning! Yes, ni ano sa inyo ang chill lang sa kahanginan. Of course, kini si Inday Garutay. Alam sa programang Kalan Rakas. Gao ba si Inday Garutay? Right here sa to ang CBNN ang DXCA 106.3 Bell FM. O di napit sa mga kasa sa to ang EM Ben ang DXBZ Radio Magting around alas 12 ang takna sa unto. Sa pagkakarungan, medyo ka ito ang programa sa ito ang CBN ng DXCA 106.3 Bell FM. Of course, ang anaw-kanaw sa kinitubukan ng Zamboanga Peninsula, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga sa iba gay. Lagim na ito ang mga naminaw din sa may Lanao del Sur and Lanao del Norte. Kaya din lang na ito apilon. Ang ito ang mga taga-Misamis Occidental o Misamis Oriental. Lakip na usap sa toang ang ating paminaw. Ang ito ang mga taga mga kuwain, mga taga Cotabato area. O daw ba? Ito ang mga sugitig paminaw din sa may Maguindanao, din sa may Picong. And of course, din sa may Misamis Oriental, din sa may Naawan, Mantikaw. Kumusta ka muntin din? Din sa may Alubihid. Halo! Welcome sa toang ang programa Kalan Rakas. Ay, karutay! Daman taala una ang tag na sa hapon, manayaw na sabta. Human sa mga love songs, ato ang mga, yes, ang mga Chuba Ek-Ek together with Ate Annabelle. So, ari na sabta sa ato ang sayaw-sayaw, diba? Ay, listen ba yan ang Permirata love songs? O, diri na po ito sa ato ang Chuba Ek-Ek ever, o, diba? Ang atong sayawan! Together with Inday Garutay. Right here sa to ang CBN9 ang DXCA 106.3 PLFM. Kaminaw ka magkaroon, ha? Kasi masayok mo. Ang ito ang official text line number alas sa itong mga naminaw din ang karoon. Pwede mo magpadangat sa inyong mga greetings, inyong mga shoutouts, inyong mga requests! You can text me sa to ang cell phone number 0998-997-8890. Again, ato ang balikon 0998-997-8890. Muna atong cellphone number, alas itong mga gusto rin niya nga mo, love you guys. Ah, sana all, love you guys. Suno ako. Alas 11:11 na, right here sa ito ang programang Kalan Rakas. Kauban si Inday Garutay. Standby lang yun mo sa ito ang mga paindak-indak portion dito sa ito ang programa, ha? Kay Manayo ta, right here on 106.3 Bell FM. And kauban si Inday Garutay.

0: right here on Bell FM.
1: Ania si Nanay Susima dagsaan samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Tanarawang ko andong kanina yun akong jabiti niya panakit sa lawas maulian man ko.
3: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
2: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kong jabiti kani puro nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na.
1: I-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
5: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan. Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-

0: kinsa kong nose the pick. Karun, wala na kay, wala na mong puntiya.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pass inyong relasyon.
3: Sana all.
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sa limong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
1: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
5: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na

Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay si MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furnitures og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

Pilates daw may mga kalabay ang alas sa 11 ang darnal sa Yumagay! Yes, sa toa mga nabino din na karoon, hi! Sa toa nga mga guwafan, mga guwafo din na, mga taga SSS. Social Security System, hala, uy da! Pinana din din si karoon, oy! O, oh, diba? Nindot din siya kay social na, secured ka pa. Hi to Sir Nobs, nila sa SSS. Hello, sir. Maayong oh my God, tumayong buntag. Alas 11, may tisinko na. Right here on 106.3 Bell FM.

0: Yeah. Check this out.
1: You wanna check
0: it? Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa panimata sa bunta, bilet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pretty kayong kusuga. Imagine na ba just milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka of R&B, hip-hop

0: Lock it down.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Testimonio.
3: Oh.
4: Kasi na nila. Nga naman tiili mo mamaso si Ma? Milagguman. Umiyak ni hugo ka.
5: Tungod siguro ni sa akong sakit ka diabetes.
4: Paglikay nalagian ang mga ginadili ni mong pagkaon, Ma.
5: Ay, nilikay naman bitaw.
4: Tanahin noon sa klinik, Ma. Kaya ipa-check up di ka. Dali na.
5: Ah, di manggani ko makalakaw.
4: Unsa? Mas maayo pa siguro, Ma. Nga ipa-admita na lang ka sa ospital.
5: Ayaw na. Palitin na lang hinungon ko palihog atong nabati na ako sa radyo. Daghan kayong testimonya nga nakapamatuod sa kaipiktibo ni ini.
4: Unsa man, Ma?
6: Mga kaparagis, niya karon sa itong istasyon. Ang usa ka nanay nga buot mo pabahati sa iyang kasinatian. May adlaw nay.
5: Ah, maayong adlaw, sab-sir. Ako di ay si Susi Madagsaan, nga taga-Upper Limato.
6: O sa mga ibang balatian ay, niya magsige magka o balik-balik sa pagpalit sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Diabetic man ko, sir. O niya, manakipirming akong kalawasan. Maulian man ko, basta makatumar ko.
6: Kapila man imo imno?
5: Katulo kada adlaw.
6: O sa mga kinay imong gibati sa una nay, kantong pagka magtumar sa itong produkto.
5: Na, di ko makalakaw, sir. Oy, tanawa na gud ng akong tiil. Lagong kay nasuna. Masamad, dugay kay maayo. Pero nagmaintain lang ko. Wa, di ko mabiha, sir. Sobra tuig na para wa, nagi ko'y problema.
6: Gamit sa kya sa Paragis Bilabila Herbal Oil?
5: Oy, maoy akong haplas.
6: O sa mga ika-advise ni mo sa itong mga kagsuunan, nga naminaw karon, nay.
5: Ako, good silang dapiton, nga mamalit sila sa maong produkto sa Paragis Bilabila. Kay ako, naulian yun ko. Maugyod na ikamatuuran.
6: Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Ritmo.
1: You like that space?
2: Na, mapasaot na, mapasaot ka pa.
3: Si Trine Ishete na ay nililigama sa toang pagpanag-uman. Of course, kini ang kalanrakas. Kauman si Inday. Ganun na! 11:37 na! Yes, and of course, hi, Inday. Ganun tayo. Good afternoon na magpakalanrakas ang sabi ni siya time sa magpakalanrakas na ko na po na nimo. Inday, ganun tayo. Oh, sa akong best friend to Maika Andalis. April Fool Boss naman dito sa sabi siya, Linlin! Generally, to Algie na Bukatkat and ang nagpakalanrakas, it's me, Marian Ramanuel from S.N.D. Leno del Norte, Sultan Naga de Mapuro. Request ang kong song, Inday, ganoon tayo ang Venga Boys. Venga Boys? Venga Boys, okay. Hey, thank you, Kayo. We like the party! Thank you, nagkakaisalamat. Sa to ang mga namino ni Nagkaroon, halo. Yes, we have color on the line. Atong hatagan o bagdagan atong color on the line. Hello? Yes, hello?
4: Mayong uto, Inday.
3: Yes, mayong uto. Langging. Kinsa ni?
4: Si Nonoy Olivos.
3: Ay, Noy. Daan ko palagi. Si Nonoy lagi. Noy, kumusta naman ka, Noy?
4: Okay, ragyapon, Inday.
3: Kaya kung ganaanin mo ba, masakay mo itong bagay, okay kayo. Murag di rata mabalaka kay okay, ragyong kayo. Uy. Nay, on samay ako ikalagan sa kong agwapo nga color, biye?
4: Magpalabyag lang ko, Inday.
3: Sige, Nay, love you, Kiko, kay nanganal
4: na! Una-una, dyan ni mo, Inday, no? Diha, dyan ko magpalabyag ni mo, Inday.
3: Like it!
4: Ayun, sa... to all members sa King and Queen of Hearts og laras na lang Inday og sa ako ang mga friends today, then mo request ko
3: asa man imo request ling
4: lubat na ba
3: ay lubat ngano man lubat na doy
4: og na lang Inday og salamat kayo. Bye-bye.
3: Thank you kayo noy. Hala ginoo ko tamang mga lagit lubat na judaw. Thank you, Kayo Noy Olivos. Nagkakaisalamat. We have another caller on the line. Hello.
5: Hello.
3: Yes. Kinsa man eh?
5: Stephen.
3: Si? Stephen. Asa ka nanawag doon?
5: Hindi mo pala biyo, Inday.
3: Asa ka nanawag?
5: Giri sa Margos, Inday. Sa Margos,
3: here guys, ko sa Gamargos, Doy! Agreed, ha? Sige, Stephen, go ahead sa mga palabiyog diha, Doy! Kaya nanganal na diri!
5: Grita ko akong mga kalingan diri sa mga Margos. Ang pagpaninginaw ni Monia. Care. Care akong anak ko. Kalingan diri. Ang buntag, then record na... Napoy na ka birthday na rin, mayong buntas ko nila tanan-tanan na yun. DJ, pwede ko mo i-unera kong number, DJ.
3: Yes, sige, walang problema.
5: Nara, DJ, kinsa ko yung mga taong makikrim na ako, nara, number 09-75-05-25-5. Oh, again,

0: muna ko din.
1: Os ba Stephen? Ano sa to?
0: Os muna ko. Number. Basa. 09 50 50 5 2 5 9 5. Ayun, again 09 0 7 5 0 5 2 5 2 9 5.
1: Okay, oo. Stephen! Dong, ang saan imong gipangita? Lalaki, babae?
0: Babae.
1: So lalaki, ah, babae, babae imong gipangita? Ano, wala sa mga kinalaro? Maglaro, hay taan eh!
0: Friend ako inday, makifriend ako sa mga babae tanan mga kuan ba makifriend ako kayo, makifriend today. Inday, nanawag tong dali sa akong inday.
1: Ha?
0: Nanawag to sa Galutas Lutangga.
1: Oh, katong Tagalog Lutangga, si Lonely Girl, wala pa manawag.
0: Inday, dito ko mangayog number, dito ko mangayog number ato inday.
1: Ah, sige, og manawag to, balik eh, wag yun ko nakasave ato iyang number do eh.
0: Kapasahan lang inday, kaya kung kawan lang inday.
1: Ah, wala. Sige, muingon raw niya ko og naibanawag na siya, ha?
0: Ah, lagi, hindi ako hindi. I-tick na yan lang. Hindi, umanawag siya ba?
1: Ah, lagi. Sige, Doy.
0: Ayun, magpaabot ko, hindi.
1: Ah, sige. Wala problema. Naminaw na itong siya ruin.
0: Magmanawag ka, hindi. Na yun, i-tick na yung number na ko, dire, ha?
1: Ah, sige. Wala problema, Doy. Salamat ka kayo.
0: Salamat po kayo, hindi. And God bless.
1: Okay. I like it. J. Rice. Ginoo tabang mga lagin. Sao na lang ni. Pero maglaruhay ta. Mangayon ka textmate. O niya, kinahanglan klaruhon. At sa may gipangayon, lalaki, babae. Tama! Yes, Stephen, thank you ka. Ayo, oh, lonely girl. Ginoo ko, tawang na din eh. Tabang mga lagin. Kinangita si Stephen ni mo. Nangita si Stephen ni mo. Ginoo ko. Oh, mo na siya. Kinahanglan dyan, ha? Bate ka, lonely girl. Ikaw manawag, Roy. Huwag ko yung number. Maguni mo dahil. Sao na lang. Alas 11:48 rest na. Dinirigapan sa toabang ka nag-uban. Kini ang kalan rakas. Kauban si Inday. Karutay.

Kill you.

0: things for sure. She's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Tirilang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Na, mapasaot ka pa.
2: Sa Dossi, Shetty na ay dinilingyan mo sa toang pagpinag-uban. Of course, kini ang kalanrakas. Kauban si Inday, Garutay. Okay, anyway, sa toang mga nabidaw ni Dekuroid and second hour stress sa toang programa. Ikaduhan na ding kaoras sa toang programa ang kalanrakas. Kauban si Inday, Garutay. Wim Color on the line. Hello, Ling.
3: May hon to, Inday Garutay.
2: Yes, may good to lang, Ling. How are you? Kumusta?
3: Okay na kayo, Inday Garutay. Pintig ya pong wapaha.
2: Sinaba, ganaan ko.
3: Man
2: sa
3: nga maot nga
2: emeleng
3: sulti na
2: tutinood
3: nga guwapa ta.
2: Oh, kinahang legend guwapa jud, bantay lang yun. Sulungon ta kadiya sa inyo ron.
3: Guwapa
2: ni Garota, dili na gini siya tawag o guwapo. You know, ako, yes dear, sabi ako ikalagad sa ko nga guwapa guwapo nga color me.
3: Amo request mo na ali ni Garota.
2: Yes, unsa man imong request?
3: Katong tralali tralala.
2: A tralala.
3: Paro-paro G.
2: Isa ha? Okay. Paro-paro G.
3: Om kalalali talala.
2: Okay. Okay na.
3: Mag

0: ko siya.
1: Oh, kinahanglan siya. Kalimtan galito ni mo o ganang kuwan. I-appeal siya ni mo. Aw!
0: Sa mga Tagalugod, pagalaran pa nga ang galing malmis sa Garda o pagalaran. Liang nagpakalanwakan si Ika ni Aljo na mukha niya na pagini sa may pagalian City. Salamat din ay ganun.
1: Thank you, dear! Okay. Nagkakay, salamat Aljo na pagkat-kat. O, di ba? Alright, alas sa Jossie, 9 na! Hinuha ko tamang mga langit o sao na lang asa ng mga hostis yan eh! Alas 12:09 na, nakapaniod to na ba? Naniod to na kaya? Oh. Wala na rin paniod to si Chim. Kay Kuan, nagsangob na sa tubig din eh. Nakapaniod to na siya ni sana all. Yes, ato ang mga naniod to din na karoon. May magpaniod to, hinihinay latang hungit. Matukano niya mo. Nag-ready lang ang tubig kay ugaling magkinaod sa naaray mainom. Yes, ato ang mga wapay manilto din na ha. Huwat-huwat lang mo kay nagluto pa. Nagsugang pa. We have another caller on the line. Hello? Yes, madam?
2: Hello, kuya.
1: Da. Dalawa, dugay-dugay na yung kawa. Makatungog, makatawag din sa ito programa. Madam Ori! Ang maulay ginasiya. Kaya sige man yung kag lakaw-lakaw. Kumusta man imong lakaw?
2: Mayo naman kuya.
1: Ang ka na?
2: Ang
1: ka na ba? Giming ako na bukunin mo mamang. Si Madam Aurin.
2: Ano pa ko nag-uwi sa bahay kuya?
1: Ang na maulay gimandayon kuya.
2: Ano na po
1: kayong
2: program, kuya?
1: Yes, dear. Ay. Kumusta man din, ha? Nakapaniod doon na ka.
2: Tapos na, kuya.
1: Hello, isa na, oy.
2: Oh.
1: Yes, yes, dear. Also, may ako ikalagad sa kong agwapa nga si Madam Aurin Forbida.
2: Kuya, ano po
1: pa ko
2: mga friends, kuya.
1: At sige, go ahead. Ano mga greetings din, ha? Kay nanganal na, oh! Kuya,
2: share the audio ng mga pastat. Mayong Ocho. Mm-hmm. And si Ma'am Katerina. Si Ma'am Aisa. Si Ma'am Ladidjoy. Kita pa to oman kuya sila na lang tanan kuya be.
1: Ato na lang ihurot sila tanan kay basin og mangluod unya ng uban nga wa apila ginuukon.
2: Kuya oy kay nakalimutan ko pangalan kuya.
1: Na nakalimutan mo. Mao na siya. Ingon ana namang gyud ka malimot namang gyud ka nako char.
2: Kalimutan kuya.
1: Kay nagana. I like it.
2: Lang kong song, kuya, be.
1: Yes, also man nga song imo i-request.
2: Katong kuan kuya, katong mitulo.
1: Ha?
2: Katong mitulo.
1: Ay, mitulo! Ginuong ko sa imsa ka na mitulo na?
2: Oo, yan. Tulo na yan. Maro ka kuya, salamat ka sa otro puhon kuya ha.
1: Okay, thank you kayo maman. Daga kay salamat sa imo pagtaway. Yes, thank you kayo. Madam Aurin, all the way from Aurora, Kapatagan. Ay, Aurora, Kapatagan. Si Ma'am Aurin na ito. From Kapatagan, Lanao del Norte. Alas sa toa mga naminaw sa dinadiya karoin nga diin nangita o nga barato at panikalidad 100% gayon nga original yung mga cellphone, laptop, CCTV, printer o daghan pang mga accessories ayaw na kabalaka mga bike tuwing kay available na ka na sa EB Gadget Paganiex. And good news, gumikan kay ang EB Gadget Pagani ay nag-offer og pautang ang mga cellphone og uban pa. Dala lang mo og valid ID og down payment sa dili madugay magka-cellphone ka na. Plus, nagtani ako sa sila sa 5% discount alang sa ato ang mga mukha sa ilang mga gadget. So sa imong gihuwat, atuan na dahil ang EB Gadget pagadian na mahimutang sa may barangay San Francisco, Rizal Aminio pagadian sa riatbang lamang sa paprenta. Binisan sila nga inyo ma-message sa ilang FB account sa EB Gadget pagadian. O sa mga link, ang EB Gadget pagadian ay dunay mga branches sa mas lungsod sa Aurora, Mulave, Midsalip, Dumingag, Bahayag, Tukorain, Maranding, Kapatagan, Tubod, Lugait, Tanggob, Iligan, Gumalinaw, Gipos, Pitugo, San Pablo, Margar sa Tubig, Bayug, Diplahan, Imelda, Liloy, Tudela, o sa may Tigbao sa Buanga del Sur. Sa EB Gadgets, cellphone mo, sagot ko! O diba, alam sa itong mga naminaw, di nakaroon, thank you kayo ha. And so much more, alas 12:15 na. Diniligyan sa itong magpanag-uban, kini ang kalanrakas, kauban si Inday, karutay!

0: right here on Bell FM.
1: Sa mga workaholic, epektibo ang atong paragis bila-bila herbal coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
2: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
3: Anong ganahan magkay ka sa kape?
2: Sa bila-bila coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
3: Kung di kakainom, rupagluya na ka?
2: Rupagluya-luya. Lahi ragyod. Tungod kay nindot yun ang bila-bila coffee.
0: Kini, ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila.

0: isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
1: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
2: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan o mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayanan nga nagpangidaron o 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex-abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: break it down.
1: Horas a las 12:30.
2: Kung magkaidaran na ang usa ka tao, diyan na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susimal Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
3: Unsa man ang atong balitian nga sige makabalik-balik upalit sa tuang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Tana rawang ko andong kanira gyud akong diabetes. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Kana capsule.
3: Ikapila man nimo sa imnon.
4: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
3: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
4: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kong sakuan o diabetes. Kani o, pero nagbintin lang ko agi ko mabiya hantod mo sobra tuig na hantod karon eh parang way problema
3: haplas nagagamit ko haplas sa nay
4: haplas niya haplas sa Paragis nagamit ko susi madagsaan
3: tagaasa
4: takan upper limatok
3: unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nay nga naminaw karon
4: kapito na ko sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis kay ako na ulian jud ko
2: mga ka Paragis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
5: Kapoy nas gigalimot, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
6: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. Ang

0: Broncos. Let's run this.
1: Yes, ito ang mga video ni Degaroy dala sa Dossi 37 na. Hi to Mamang Annabelle. Thank you kay Mangsi mo pagbaminaw din ha. Here we go, here's a body shot. Din hilagya hapon sa ito ang CBN na DXCE 106.3 Bell FM. And now, we are simulcast with DXBZ Radio. Bakting!

do o cô bum bam bam sao đây la. Yes, hi po ini kiri tay maulan na unto pagkalendra ka sa go kay Lovely Joy Aljun na mga kat og sa lahat na lang ng mga friends ko. Hello, love ko dyan sa Saudi Arabia. Si Chris, ingat palagi na I love you so much. Ay sana all na I love love. Play that song, I love you like crazy. Si MG Carpito ng Cotabato City. Thank you so much, Ma'am MG. Red Cotabato City, nagkakaisalamat, madam. Nakasas ito ang mamang Annabelle. Nagkakaisalamat sa iyo, mabuhin niya mama. And likewise, also to Kois J. Nagkakaisalamat, hello to Kois J. At tataban. Oh, ay na, mabulul na ko. Masakay na si Kois J na minaw. Ginuot ko. And also to all the staff also of SSS, Dipolog City. Dipolog City, pagganyan si TDN. Ay, tama! Alessandro, si 44 na!

What am I in the air? In the air. Thank you, Alice. Don't say si kwete iya kwatro na. Oras na para mabay-bay na sa ito ang programang Kalandrakas. Kao ba si Inday? Garutay. Catch me again tomorrow. Alas na on sila mang gihapon sa muntay. Daman alaon ang dagla sa hapon. Still, I am yours and you are mine. Inday, garutay. Right here on 106.3 Bell FM and sa iyong bukas with DXBZ Radio Bagting. Nagagay, salamat sa iyong pag-uman for 2 solid hours, mga silingay. And once again, catch me again, again, and again tomorrow. Alas 11 sa buntag, tamang alauna ang teknan sa hapon. Say no bye, babush! Mm.

0: 1,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
1: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
2: Oras, ala una sa hapon.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
4: Kabagting o gabalkada, mayong hapon kaninyong tananiya ng BBC Daklit Balita alauna. Ipahigayon ang turnover o blessing ceremony sa cacao nursery nga ihatag sa Department of Agriculture ngadto sa Dandugan Farmers Multi-Purpose Cooperative sa Datagan, Pagadian City. Ang mga pasilidad gitumong sa pagpaligon sa production sa dekalidad nga cacao seedlings, pagpalapad sa cacao production o pagdugang sa panginabuhian sa mga lokal nga mag-uuma pinagi sa malungtarong pamaagi sa agrikultura. Inyong nabati ang Daklit Balita alauna. Ako si Bagding Bayang Dinuwebe, Chiril Uniot Lirazan. Naghang salamat umayong hapon kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang 106.3

0: 106.0.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Purdue HFDA CFRR permit number 07580 series of 2026. Drink moderately.
3: Ang

0: Virginia.
1: Ngayong Hulyo ay Filariasis Mass Drug Administration Month. Ang filariasis ay isang sakit na dulot ng parasitong na ipapasa sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Kapag hindi naagapan, maaari itong magdulot ng matinding pamamaga ng mga binti, braso o ari na maaaring mantunga sa permanenteng kapansanan at makaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Upang maiwasan ito, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng kulipikadong mamamayana na makiisa sa Mass Drug Administration sa pamamagitan ng pag-inom ng mga ligtas sa epektibo at libreng gamot. Ang simpleng pag-inom ng gamot ay malaking hakbang para maprotektahan ang inyong sarili, pamilya at komunidad. Makiisa para sa isang filariasis-free na Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.

0: 106.2 FM.
1: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanahan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog po o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas dos.
4: BBC .lit balitang.
5: Kabagtingo ka Belkadas, ani ang BBC .lit balita alas dos. Nakadawat og masustansyang pagkaon ang 150 ka mga estudyante sa Pulang Bato Elementary School sa Barangay Pulang Bato, Bayog, Zamboanga del Sur, pinaagi sa humanitarian feeding program nga gipanguluhan sa 53rd Infantry Battalion, 1st Infantry Tabak Division, Philippine Army, uban sa Gawad Kalinga, LGU Bayog, Bayog Municipal Police Station, Department of Education, mga magtutudlo, ginikanan ug mga volunteers sa komunidad. Ang kalihukan kabahin sa padayon nga paningkamot sa mga kaabag sa pagpalambo sa kahimsog sa kabataan ug pagpaligon sa panaghiusa sa komunidad sa Zamboanga del Sur. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 2. Kini sa bagting 8, Shelo Maristura, daghang salamat ug maayong adlaw.
4: BBC Daklit Balitang.
2: 106.3

0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, ano, maganda yung, ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Natapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang... Nakakaginawa,
0: Kuya Boy. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: 106.2 This song is brought to you by Big Shot Hotdog. Bigatin sa lasa, suwak sa bulsa.

8, Day of July is National Allergy Day. Ang National Allergy Day ay isang paalala upang palakasin ang kamalayan tungkol sa mga allergy na maaaring makaapekto sa ating kalusugan. Ang allergy ay maaaring dulot ng pagkain, alikabok, pollen o iba pang triggers na nagdudulot ng pangangati, pamamaga o hirap sa paghinga. Mahalagang alamin ang sanhi ng allergy at iwasan ang mga ito. Huwag ding makatubiling kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan at payo. Sa kaalaman at pag-iingat, mas mapapanatili natin ang kalusugan ng bawat isa. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las tres.
3: Oras hatugan nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
4: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: 106.2 BBC .lit Balita.
6: Kabagting o kabalkadas, ani ang BBC .lit Balita alas 3. Gitakda ang upat ka testing centers sa Zamboanga Peninsula ug Lanao alang sa Philippine Military Academy Entrance Examination. Ang mga venue mao ang Western Mindanao Command sa Zamboanga City, Zamboanga del Norte Cultural and Sports Center sa Dipolog City, Pagadian City Covered Court sa Pagadian City ug Iligan City National High School sa Iligan City. Giawhag ang mga aplikante nga mag-andam ug moadto sa ilang gitakdang testing center sa petsa sa eksaminasyon. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 3. Kini sa Bagting 8, Shelo Maristura. Daghang salamat ug maayong hapon.
5: BBC Daklit Daklit Balita Balita
7: 106.2. Uy nak, may kaniyan na ka. Ali, mga anak ta.
8: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
9: Nay, uy, kung saan mo nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
8: Mao ba? Hangyoon lang sa nato na biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to o kwarta ang imong amahan.
9: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
8: Kung saan kaanin nato ba? Ay, pagdali diyan ka o nag, aron kuyugan ko ni mo.
9: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaang pagyuko ni mo. Asa man dito na eh?
8: Dili taman laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ning iprinda akong kulintas o sinsing agihatag itatay ni mo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya o kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmones Street, o ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
10: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, pasing kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2
11: I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

0: 106.L.
1: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawan na sukad pa ni Adtong Tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio,
4: okay po si Tatay Mio.
3: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
4: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
3: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, gayon po ay nawala na.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: July 17 is National Cardiopulmonary Resuscitation Day. Ang CPR ay isang mahalagang life-saving skill na maaaring gamitin sa mga emergency tulad ng cardiac arrest. Sa tamang kaalaman at agarang aksyon na, maaari nating mailigtas ang buhay ng isang tao habang hinihintay ang tulong medikal. Ngayong National CPR Day, hinihikayat ang lahat na matuto ng basic CPR techniques at maging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Tandaan, ang mabilis at tamang tugon ay maaaring magligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106 points.

Negas CBA, so if you're only 106.3, dials a frequency para ikaw happy every day. Kung gusto ka ug R&B, hip hop, love song, pati na medley, tune in diri. Batang igulang estudyante, apila na po ang mga

0: tell me who's the man. Huwag ang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 3:30.
2: Si Ann-Ann Nebres, nagbiktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
3: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko, kuhan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
4: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
3: Oh, paragis bila-bila, capsule, o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili po hindi man di ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
4: Bila edad din mo ron, ma'am?
3: Ako, 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bila-bila paragis bila-bila paragis bila-bila.

0: Virginia.
1: Set health testimonies. Health testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Kito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said wapagid po nabli. Dahil pagpag-abli, mautos siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
1: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
3: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo uno balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
5: 106 points.

0: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
1: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
0: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Tana o.
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 4.
4: Oras hadto ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
4: Bagdi kay balkada ani ana BBC Daglit Balita alas 4. Formal nga nipirma si Mayor Balong Rowel Molina og si Gregorio Pulido, presidente sa Balong Dumulian Diplo Irrigators Association Incorporated sa usa ka memorandum agreement kay mapalig-on sa implementasyon sa Gipsaka Act sa lungsod. Pidagi nini ang lokal nga pagamhana sa Kumalarang mapalit og humay gikan sa lokal nga mag-uma nga gamiton alang sa rice subsidy nga ipanghatag sa mga beneficiaryo sa lungsod. Sigon ni Mayor Balong, pinagi sa mga programa dili lamang makatabang ang LGU sa mga pamilya nga ginahanglan og rice subsidy o makahatag usab kini og sigurado nga merkado og dugang kita sa mga mag-uuma isip parte sa tingwa sa administrasyon nga mapaligo ang sektor sa agrikultura og mas epektibong maimplementar ang sagip sa kaat. BBC Daklit Balita alas 4 ako si Bagting ni Sheriff Flores sa FIMA maayong hapon.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
2: 106.2
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana
6: offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with old CR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon ug maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
9: Ang

0: 106.3. Said Celebrity Beauty Soap.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
3: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Sana
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprinta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
8: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
9: Rolando, pulan po. Taga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na ito.
10: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
9: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
10: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
9: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
11: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
0: 106.3

0: Tell me who's the man, ugang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 4:30.
2: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glenong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bilabila Coffee. Masig maulian ka. Ay no, ano na may. Basta kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Are you planning to
4: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: Pagkaya na ko take na itong si Panyawan Capsule, di karoon, di na kayo kumagpalpiti. May effect yun. Gene Fuentes, Cebu City.
1: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan. 106.3

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: 96.5
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
3: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.

0: samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunay katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
1: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, ni sulay ko ni paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Kaya nga, maninda ko diha, may asa sa bukat, na, dahil palingki. Maligya ko diha.
2: Ano ang maligya din mo na?
1: Mais.
2: Sikol. Yung kung bawang mo sa kanay, sa naminaw ka ron na, sa inyong isimul na sa inyong bat na luwala inyong matapin sa panawas din sa itong produkto na.
1: Katong wapa makasulay ane, sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy, ako bitong bata, na ako nang uma. Hindi po di ang inom. Mo'y gamit niya ka nang ikan sa sabaho, palong sa sabaho, mainom siya ane. Siya makawa, medyo ni kakapoy ma. Mungkin na napilin, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaong Dagom.
0: Usa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bila-bila
4: 106.3

0: sinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw? O galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpalig-on sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
2: Third week of July is National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Alam mo ba na sa pamamagitan ng tamang pag-iwas sa kapansanan at maagang rehabilitasyon, mas napapabuti natin ang kalidad ng buhay ng bawat isa? Ang tamang kaalaman at agarang therapy ay malaking tulong upang maiwasan ang kapansanan at matulungan ang mga taong may kondisyon at makabawi at makapamuhay ng mas malaya. Ngayong National Disability Prevention and Rehabilitation Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na suportahan ang mga programa para sa prevention na rehabilitation at inklusibong lipunan para sa lahat. Maging bahagi ng isang lipunang may malasakit, pagkakapantay-pantay at pag-asa. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.

נגעה CBR, so if you're lonely, 106.3, dials of frequency, para ikaw happy, every day, un gusto ka of R&B, hip-hop love song, pati na medley, tune in the ring, batang igulang estudyante, apila na po, ang mga

0: me, who's the man? Ogang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 6:30.
2: Mga higala, nasayot ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil? Dili ilang tambal sa mga pamaul o panuhot? Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil. Tambal usap kini, alang sa sakit sa ngipon, pagbutang o bilabila sa gapas, o isuksup lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto. Butangi o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo o makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, maski pakusgan pa, tungod kisagulan kini o daghan ang mga herbal ingredients. Busa, palit na og Paragis Bilabila Plus Liniment Oil sa inyong mga suking butika. Pili pud og palit og Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule alang sa lagsik nga panglawas. Sa Paragis Bilabila, dili na ka magagwanta pa. Ginama sa GFMQ Marketing.
3: Alarat, my love! Mungutana ko nimo, mahal ko nimo, o dili?
4: Dili!
3: Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
5: MN Production Center. Mudalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Board o pipinka.
3: Nganong mauman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babay nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibway ni tanang.
6: Paidigo! No. Banda!
3: Bati asa ni mong naumuhilag. May uy! Masakang sa tadimu!
6: Isamot ka bati mong naung. Ganihilag ka ba jigaw?
3: Gikan ka rung! Dili na kong lalat. Patay na si Palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
6: Dugo! Dugo!
3: Silang ko!
4: Imo na ko, Checo. Pero, pakas ni anak ko. Dato na agad ka.
3: I'm sorry, Palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
4: Bunsa?
3: Duna na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O kana, way laing kundili si Takla.
7: Tinood ba ang imong gisulti, Jeko?
3: O Takla, mauna'y tinood. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaong kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
7: Jacob.

0: Bot o Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpo Rakasa. Bot o Bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kon high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabis, pag-abuso sa lawas, sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo, susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
4: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, nagdaon akong high blood, kitaas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bilabila Coffee. Kaya din rin ako nakita, nakatry ko palit dito sa parmasya sa Butuan, diha po nagsugod o ka baba ang akong blood pressure. So hangtod karon, nagpabilin gihapon ko nga nagasunod, nagapalit gi ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay kinisya maoy nakapababa gid sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabi. Ang ako pong kaon, medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon, di para sa una stable ang akong paggamit gidaning Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
3: Ang Paragis Bilabila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tamong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: kala kumusta mayong buntag mayong unto mayong hapon mayong gabi mayong kadlaw niya na sa ang inyong magkalingaw nga sungilanon ang Bonbonog Bibingka. Apa sa lili pa kanina si Ray Arellano uban ni Idol Idol si Idol Lloyd Gambiana. Brito. Wala mga hingal ha. Shout out time ta, no? Okay. Ngat shout out kadto nila ni Kevin Michael Bruces Rakasa, Divine Gonzalez, Janel Pins, Ray Hurbura, si Don Imok, okay la jug ani. Si Randy Barbie Samu takila ko ani. Si Jorge Biscadero, si Ren Suriano Hubilia, si Ruel Abierto, o kaya si Juan Villarmente. Gikan sa atong writer-director o founder sa PSI Pangang Sailong. Walay ko din si writer-director Oji Kumpok Rakasa. Unya, raing shoutout kita ni Nit Villegas, si Pili Inot. Ayan, si Ayan Aliganga, Ninya Aliganga, Nico Aliganga, si Jimmy Aliganga, si Banboy Aliganga, gika ni Pedro Pungasi, ang taong kanunay nagpungasi. Ug ang, uyan na, nalagsi ko gamay nga nakakita palang gani ko sa paragis bila-bila lebar kopi. Pastilan mo, pag gani ko kainom. Wala na kong nabatin kong kalagsik. Samutag magkainom na niron. Okay, mga ikala. Padayon na, tayo paday, sa itong gustong magpadrama sa itong drama karoon nga Bunbunog Bibingka, madrama o makita na ninyo sa tablado, tawag lang mo aning numero 0923-535-7697. Akong usbon, 0923-535-7697. O dili ba, kaming usa ka numero na 0991-205-5301. Okay, akong usbon ha, 0991-205-5301. Nya kontak ka lang among founder sa BSI sa Bangang sa Ilongwilay ng atong writer director Oji Kumpok Rakasa para sa atong kasabutan niya. Okay, bueno pala yung ta. Ato na hinumduman ng nangagi nga. Gibasa sa atong bida nga si Jigo ang uno sa suwat diin nagpahibaw nga gusto sa iyang nanay Maria Picat nga iipon na lang ang iyang gikrimit nga lawas sa iyang igsoon nga si Maria Makiling. Wapos na sila Maria. Atris Maria sa nangalim sila. Niya, nalipay usab sila sila nga nakakita sa kadalanan sa pagtinabangay sa mga subuanon. Kaya mo libre ang snacks o comfort room alang sa mga gustong muhatod sa mga Ayudas Norte. Nanawag ang daddy Arturo sa itong bida. O niya, nagpahibaw sa gustong buhaton ini. Ang nalipay kay si Jigo kay iya mang gustong ipalaila sa iyang daddy si Takla na iyang pangasawunon. Sana all. Pero ang problema kay wapa man ay magkahukom ang dalaga na si Takla. So mga ikala, ingon ini ni Tabo. Nga din na ang sumpay sa itong siglanon ni Tamaglangan. At rin para yun, bun-bun-bun bibingka.
1: Husto ka. Dagong ganaot, dili lang sa mga sunad o lungsod. Kung dili ilabi na sa kabukiran, maong muapas mi ninyo.
2: Labing mayo, daddy. Aron imo sab nga maila-ila ang akong pag-asaunon nga si Takla.
3: Jeko.
4: Uy, labing mayo hinoon kung mao ka na.
5: Daddy, maong nalipay sab ko nga wani ka ugma.
4: Ah, kumbati iyo, Jigo. Kumbati! Kay gusto sa kong makakita sa kong apo. Gusto na ko.
5: Pero may problema, daddy.
4: Uy, unsa man?
2: Uyab na mi, pero dili pa si anda magpakasal na ko.
1: Mao ba?
2: Maong anig yung dogma, daddy. Aron makatabang ka na.

0: Sige, Gigo, ha? Kami na bahala ni Lala Tini sa pagkapunapod sa usaka truck nga ayun na. Din sa Bourbon, Bourbon, Bourbon.
1: Ayaw ka bala ka, Checo?
2: Ituyo ko ning iyon-ani ang atong buhaton. Aron mas paspas ang pagpanghatag na itong ayuda. Dili ko gustong palinihaon pa sila dugay. Ilabinas mga bata o mga tiguang.
1: Matoma, Checo.
2: Uban ninyo ang driver o pahinante. Busa sunod dayon muna mo, ha? Hindi kahuman nyo din, eh.
0: Pwede naman, good. O kami lang si Lala at may bahala din, eh. Dadalang ang driver o ang pahinante ninyo. Dadalang.
2: Uy, di la pwede, uy. Kay sila ang nasayod kung asa sila musubay sa pagsunod na mo.
0: Hi.
1: Okay, Checo.
2: Sige. Muna na mi.

0: Gusto ka ang imo decision ba ikaw? Nagisaling ni mo ang pagpanghatag sa iyo na ni Lalat o ni Bugar?
1: Ay kabalaka. Gibanduan ko ng daan ang driver o pahinante. Ngabantayan silang duha sa ilang mga lihok.
2: Maayo man sa na imong gibuhat, Checo. Aron, dali ang pag-apod-apod sa mga ayuda.
3: Yay! Ayuda!
1: Hello! Ay, ang langgam na sabi sa baan.
3: 3, 1, 8 Ayaw na sa numero.
1: Daghan sa puso yan eh.
4: Unsay sunod nga mahitabo?
5: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag nigamit sa paragis bilabila herbal oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
6: Usay mong kasinatian sir?
7: Tinuod lang yon ako, biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Bilyo Network Bank, messenger ko. Biyahe ko mati ito tagom. Kada adlaw gyud na sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ning ula to masugatan, biyahe mati ito tagom. Pag uli na ko sa balay, mao na akong ginagamit gyud nga haplas nga bilabila. Kaloy sa Dios, mawala gyud akong paminhod sa akong kalawasan.
5: Si Dodong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
7: Sa bilabila haplas gyud kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init. Pag uli nyo haplas gyud sa bilabila, barato ra. Haplas bilabila, tinuod gyud ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gyud kaayuhan sa akong panglawas. Bilabila gyud nga haplas gyud, bilabila. Na ako sa Ginguna, purok sumikap dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
5: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug paragis bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang paragis bilabila herbal coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Kung makaidaran na ang usa ka tawo, dyan na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang paragis bilabila herbal capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
8: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik upalit sa ito ang paragis bilabila herbal capsule.
9: Tana rawang ko andong, kanina yun akong jabiti. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsule.
8: Ikapila man mo si Imnon?
9: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
8: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuang paragis?
9: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra gud ko sa akong

0: kuan oh jabiti kani oh pur nagbintin lang kuwagi ko mabiya hantod mo sobra tuig na hantod karon eh parang way problema
1: haplas nagagamit ka haplas sa nay
0: haplas niya haplas sa paragi sa gamit ko susima dagsaan
1: tagaasa
0: takan upper limatok
1: unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na yun, nga naminaw kagun.
0: Kapito na ako sila, nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yun ko.
2: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika, ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila. Aron kitang tanan, healthy. Anytime, all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambing nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count. Atong paminawon ang iyang storya.
3: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha na kuan yun nga nagyon sa ka-usaban.
1: Taas din sugar si mga asawa sa
3: 11.7.
1: Karon?
3: Karon, nagkuan may atong miaging simana pod 7. Karon, 6 na lang yun na no, result.
1: Aning baba
3: na yun? Baba na, gikan mong kudiha.
2: Magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian Paragis Bilabila
5: Paragis Bilabila
4: Paragis Bilabila.
6: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
7: Ah, bilin ka laki ha, oi. Ipabantayan mo ta.
8: Hinoon ng tingot ni mo, matungkan ka. I-report to anong check ko.
7: Paya, daggan na bang tao?
8: Sudan pa na ang pagpahatag sa ayuda. Dali na.
7: Unya, di ka kakwarta yun eh.
8: Bogart?
7: Total, naamos sa layo, nagbantay na to. Ako'y baling mo diskarte ini ha. Aron makakwarta ta.
8: Saan man?
7: Dali, mangatay na ta. Sakay lang sa kong diskarte, ha? Sa kanyang diskarte, sakay lang.
8: Uh-huh.
7: May ginagtapok ng mga tao sa dakong hawanan. Ah, dutay ang kahilaw lang una, ha? Paminaw, paminaw na ko ninyo. Dutay ang kahilaw na.
8: Paminaw lang.
7: Kami mo'y gisangunan sa pagpanghatag ining ayuda, ha? Mahong palihog, cooperate mo na mo. Okay. Sayod kung nalipay mo, niabot mi din is inyo. Ano? Kabantay mo? Niabot kami. Ano sa ngon mo hatag sa mga ayuda?
9: Nalipay kami siya.
7: Paspas kami, oh. Ni Aremi, tumatik mi. Alang sa inyong kasayuran, nagkantidad og tag 10,000 ang matag karton sa ayuda. Kay dato kay mi hatag ni. Tag 10,000 ni.
9: Ikaw ang kayo, makatabang kayo na namutaw.
7: Oh, makatabang yun.
8: Ay, oo. Ay, makatabang yun kayo kay kompleto man ni. Na ay mga mahalong pagkaon.
7: Mahalong pagkaon?
8: Mga tubig.
7: Tubig?
8: Camping tent.
7: Na yung mga tents, ha? Na mga tents, ha?
8: Kapi.
7: Din na pagkikapi.
8: Gatas.
7: Gatas mo yun.
8: Pan.
7: Napay palaman.
8: Palaman.
7: Napay palaman.
8: Bugas. Basta kay ito mga basic necessities na adin sa matag cartoon.
9: Salamat ninyo, ma'am.
7: Kapatid. Ni ay bugas din eh. Wa ni gibaligyag tagbainti.
8: Correct.
7: Panghatay yun eh. Pero, kaning paminaw mo ha. Paminaw mo. Una na mo ni ihatag ninyo na aming gamayng hangyo.
9: O, siyaman daw na siya.
7: As kalagawan. Nagkuba man nga mong sakyanan. Ang track ba? Wala kilala mo palit may pisa. Mahal na ba yun yung pisa ha? Mahangyo mi. Kutaw sa matagan o kinartong ayuda, muhatag o usa ka libo lang.
9: Oy, wabi ada kasi jalan sik. Mahal
7: ka na yun. 10,000 ba yan katitad matag karton sa ayuda? Okay. Mas kalibo na ipakayo na ko, alkansi pa mo?
8: Usa ka katuas.
9: Kaya, kaya. Okay na.
8: Pero, katong wag yung kwarta. Panghuam lang una mo, total. Usa ka gatos, rabitaw na.
9: Ay, sugot na lang yan na, Miss Ma'am. Sir, malang pungot, sugot.
8: Oh, very good. Para pisa ba yan niya?
7: Okay, ha? Sugdan ko na, ha? Basta kayo ang di kahatag, way ayuda. Okay, sugdan ko na, magpanghatag sa ayuda. Alin niya, alin niya, alin niya na itong dinay. Tagmang gatos, alin niya, alin niya.

0: Kaulin niya lang! Arami ito magyagaw!
1: Kaulin niya lang mo, sir, ma'am! Oh, dawatan ni Palihog, oh!
2: Salamat kayo! Dawatan niyo mo nang! Manoy, wala'y bayad, ha? Para inyo, gyud na!
3: Kuya Chico, salpay lang ko ninyo ni ate. Takla, aran makayap ko, Chiyan.
1: Salamat, Chiyan.
2: Buutan, yun yung mata.
0: Apilap ako, paypay, Chiyan.
3: Yes, Kuya Nanoy.
0: Ako na, mami.

0: Asam tayo ni Pingon. Nahuro naman nga itong gipanghatag nga ayuda nga tagmanggatos ang bayad. Nga naghan kayo sa katrakas, katrak.
1: Moapas na nila ni Checo.
0: Ah, lamit magay ipauli. Tanong, tanong, bulsa na ko. Nagsinok magay ng kwarta na ko sa bulsa. Ang upat na ko ka bulsa.
1: Basta nga ko bulsa.
0: Oh, tinuod yun eh, nga basta doon ay kalamidad, doon ay oportunidad sa pagpangwarta.
2: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman si Miraflor Manaytay daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila atong paminawon.
3: Sa dati mga good sir, yung communication dili normal, din nag-date atong kuhan, mga gusto na

sir, sakit ito sa adlaw. Namagod yung ginatik na, kung sa debit, ba, marag nakapool, ganit, yung magsila, bakutukuto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo nun. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo ko iba, tinga, luwag akong kutukuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, may medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ko itong inyong kapibitaw. Ang

0: niya, pagkutkutong gano'n kayo magtubig. Inaplasan na ako. Pag-aplasan ako ato, nagkuhan ng ilang mga samad, sir. Kan mga pula-pula, nag-ugabod siya, sir. Simera, Flor, Manaytay, Tagabuston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
4: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang na ang nakapalit mig 20 pieces. Pura ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na akong mag-bleeding. At to sa diyan, nag-spotting manggog ko. Sige, kuhan ka ng mawala, din mo kalit na po doon, ginagmayra ba, din nakulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
5: So, nakita rin mo nga, probin ang tested yun, ang kaibigtibos.
4: Yes, yeah, oh yes, maayo yun ang Paragis Bilabila Capsule.
3: Probin and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
6: 106.2 Bell. A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
7: The strongest. The strongest.
8: Oras, alas 7.
9: Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
10: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y minumuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
11: R-I-S-E,
9: R-I-S-E,
11: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
11: Nationwide.
9: Nationwide.
12: kabagan? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit, natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
13: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
14: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating paladudulang tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating namang Facebook account. Rice Brand. Saan man daw po kayo na Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli. Dito po naman sa ating balado.

0: At yung syempre sa atin ang ating naman pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan ang ating naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo mga kaibigan, at tawag na po kayo. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Lola Mary na lang.
0: Lola Neri. Okay po. Lola Neri, taga saan po kayo?
1: Dito po sa KM4, La Trinidad, Benguet.
0: La Trinidad, Benguet. Okay. La Trinidad, Benguet. Okay po. Nanay Neri, ilang taon na po kayo?
1: Yes.
0: 63. Okay po. Umiinom na po ng rice coffee, nanay?
1: Yes, sir.
0: Matagal na po ba?
1: Marami ng kahon ang naubos ko.
0: Maraming kahon na ang naubos po ninyo sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Okay po. Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Narinig ko dito sa radyo.
0: Narinig niyo po sa ating programa. Nung narinig niyo po sa ating programa, nanay, meron po ba kayong iniinang karamdaman noon, Nanay Neri?
1: Mayroon itong likod ko.
0: Ano yung likod po ninyo?
1: May lumbar spine kasi ako eh.
0: Okay, matagal pero na po ba yan? Ano pong sabi ng doktor po sa inyo?
1: Wala naman, basta nagbigay lang ng pan.
0: Nagbigay lang ng gamot?
1: Ng gamot.
0: Okay
1: pero
0: po.
1: Pero wala naman.
0: Okay po. Nanay Neri, doon po sa pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, kumusta? Ano po yung naging epekto po sa inyo ng araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay Neri?
1: Maganda na ang pakiramdam. Masarap sa tulog.
0: Opo.
1: Saka yung UTI ko, medyo maganda na rin ang dali ng pag-ihi.
0: Dati po, nanay, kapag ang isang tao po may yung tinatawag pong lumbar spine, yung pong sabi po ninyo, ano po yung nararamdaman ng isang tao na meron pong problema yung lumbar spine na tinatawag po ninyo, nanay?
1: Sumasakit itong balakang ko hanggang dito ng sa kwan.
0: Sa may likod, sa may gulugod.
1: Oo.
0: Sa may gulugod.
1: Hindi naman sa may gulugod, dito lang sa may kwan, kita.
0: Okay.
1: Sa gitna ng hita at saka puwit.
0: Okay. Yun po yung masakit. Sabayan pa yan ng UTI, nasabi po ninyo.
1: Oh, yes, sir.
0: So, dagdag pa yun. Kasi dyan din sa may parte na yan ng balakang, kapag tayo po ay may UTI, dyan din po yung masakit. So, dagdag pa yun. Meron kayong lumbar spine. Tapos, meron din pong tawag dito na UTI. So, halos doble po yung sakit na dinaranas po ninyo noon nung hindi pa kayo nainom ng ating rice coffee.
1: Yes, sir.
0: Pero nung kayo po uminom na ng ating rice coffee, kumusta na?
1: Nawala na.
0: Nawala na?
1: Kaya nga, tuloy-tuloy sana. Pero wala na namang mabili na dito sa Kwan. Sa La Trinidad at saka sa Baguio City.
0: Ah, naubusan na.
1: Wala talagang mabili.
0: Nalibot nyo na po ba, Nanay Neri, yung mga butika dyan sa Baguio?
1: Oo, sir. Wala na talaga.
0: Okay, nalibot nyo na.
1: Lahat ng mga binanggit mo na pharmacy sa Baguio at saka dito sa La Trinidad, wala na talaga. Wala silang kwan.
0: Naubusan na talaga. Sa La Trinidad po kasi, Nanay, napakarami ng mga butika na pwede nating mabilhan dyan. Farmasya ay...
1: Oo, nalibot ko na, sir.
0: Oh, nalibot nyo
1: wala
0: na yun.
1: Wala talaga.
0: Kailan po yung huli po ninyo? Kailan po yung huli po kayong nakabili ng ating rice coffee? Sa Baguio at sa La Trinidad?
1: Dalawang buwan na ang nakaraan, sir.
0: Oh, so dalawang buwan na kayong hindi nakaiinom ng ating rice coffee?
1: Oo, sir. Kaya nga palagi akong nagtitik sa inyo na mag-deliver sana kayo. Nung pumunta ako sa mga pharmacy na pinagbibilan ko, sabi ko sa kanila, bakit hindi kayo mag-order?
0: Tama. Ano sabi nila?
1: Bakit hindi kayo magpa-deliver sa kanila?
0: Oo.
1: May programa naman sila na kwan, sa radyo.
0: Anong sabi?
1: Sabi ko sa kanila. Wala, tumatawa lang sila.
0: Tumatawa lang?
1: Oo.
0: Sige po nanay, hayaan po ninyo at actually na ipaabot na natin ito sa atin po naman mga deliveries. Pero ginagawa na po ito ng paraan. So ganito na lang po nanay, again, papaabot po natin ito. Ipa-follow up ko po Nanay Neri, tapos tulungan niyo po ako kapag Nanay Neri ano, kumbaga tawag dito ay kumbaga umabot po na kumbaga dumating na po dyan sa inyo yung ating po namang rice coffee, balitaan niyo po ako Nanay Neri.
1: Yes sir, gusto ko sana bibili ng kunin ng marami.
0: Opo, opo. Sige po Nanay Neri.
1: At mga 30 bucks ganun.
0: Sige po. Hayaan po ninyo Nanay Neri at sasabihin ko po ito sa ating mga deliveries nang sa gayon.
1: Mag-deliver naman kayo, sir.
0: Yes po, Nanay.
1: Wala talaga. Walang mabili na.
0: Noted po yun.
1: Sa Benguet at saka Baguio.
0: Benguet at Baguio. Okay po. Sige yes, po, sir. Nanay. Hayaan po ninyo at babalita po natin sa atin po naman mga deliveries at gagawan po ito agad ng paraan, Nanay. Hayaan po ninyo.
1: Yes, sir.
0: Hayaan po ninyo. At para makabalik po kayo sa paggamit ng atin po namang rice coffee, Nanay, Neri.
1: Wala na kayo na-puan na ako sa ibang kape.
0: Nagpunta na kayo ng ibang produkto.
1: Yes, sir.
0: Okay.
1: Nung natikman ko na itong rice coffee, yung kanya ay katamtaman lang ang tamis.
0: Tama.
1: Hindi yung kagaya ng ibang herbal na totoong stevia ang tamis niya, pero matamis talaga. Nung sinubukan ko itong rice coffee, katamtaman lang ang tamis niya para sa akin, ah.
0: Sakto lang, kumbaga, yung pero
1: yes,
0: ang tamis din na galing po sa ating rice coffee ay adun din po yan, stevia din po yan,
1: yes,
0: Nanay.
1: Stevia.
0: Yes.
1: Yes, sir.
0: Sige po. Noted po yan, Nanay. Maraming salamat po. Ganito, Nanay, sabi ko nga, tulungan niyo po ako kapag halimbawa meron na dyan muli sa Baguio, sa Benguet, especially dyan sa La Trinidad, pag meron na pong muli, balitaan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli, Nanay.
1: Yes, sir.
0: Okay po, para kahit papaano po ay matulungan din natin yung iba natin mga kababayan, malaman din po nila. Okay po?
1: Okay, sir.
0: Sige po, maraming salamat po,
1: thank
0: Nanay
1: you.
0: Neri. Thank you very much po, Nanay
1: thank
0: Neri.
1: You,
0: God bless po, maraming salamat. Bye-bye. Thank you very okay. much po. Maraming salamat, Nanay. Alright, noted po yun. Diyan po sa La Trinidad, Benguet at Baguio City ay sabi ni Nanay Neri, nalibot niya na at naubusan na po ng ating rice coffee. At diyan po ipapaabot po natin sa ating po namang mga deliveries nang sa gayon ay madalhan po muli dyan sa inyo ng ating po namang rice coffee.

0: Tawag niyo po ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating malado doon ang 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng po din yung tawagan dito po sa ating malado doon ang mga kaibigan. Kung nais po ninyong ibahagi ang inyo po namang mga kwento po ninyo sa ating po namang programa, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Hello po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Rogelio po.
0: Rogelio. Tama, Rogelio, tatay?
1: Sana po po.
0: Taga?
1: San Jose Partido.
0: San Jose Partido. Okay. Tatay Rogelio, ilang taon na po kayo?
1: 64 po.
0: 64. Okay. Umiinom na po ng rice coffee, Tatay Rogelio?
1: Matagal na po.
0: Matagal na. Pangalawang tawag mo na sa akin.
1: Pangatlo po.
0: Ah, pangatlo na. Okay. Tatay Rogelio, may mga ano kasi, may mga iba tayo mga kababayan na ngayon pa lang nakikinig sa ating programa. Magkukwentuhan tayo, Tatay Rogelio. Pero meron po ba kayong sadya? May tanong po kayo, Tatay Rogelio? Wala naman.
1: May pinsan po kasi.
0: Pinsan po ninyo, opo. Ano po yung tungkol sa pinsan po ninyo, Tatay?
1: Pinsan po sa baga.
0: Opo, may sakit sa baga. Matagal na po ba yon? Matagal na?
1: Hindi pa naman.
0: Hindi pa naman.
1: Masigit na yung baga na. Kasabi ko, tapos, pumayon ka ng ano, gaya yung iniisip ko.
0: Mm-hmm. Tama po. Tama po, tatay. Meron po ba siyang ano? Meron po ba siyang iniinom na gamot galing sa doktor?
1: Meron po.
0: Yes, ituloy niya lang po yun. Kung ano po yung reseta, ano po yung advices ng doktor sa kanya, ituloy niya lang yun. Tapos habang umiinom po ng ating rice coffee, sabihin niyo sa kanya na simulan niya na yung pag-iinom ng ating rice coffee at kapag nasimulan niya na yun, ituloy-tuloy niya lang. Araw-araw lang dapat. Tapos, kada timpla po ng ating rice coffee, tatay, sabihin niyo po sa kanya na gagawin niya yung steam inhalation, yung pagpapausok po baga. Di ba kapag nagtitimpla tayo ng ating rice coffee, dahil nga sa mainit yun, nausok yun, di ba? Nausok yun kasi mainit nga eh. Habang hinahalo-halo natin yung ating rice coffee, umuusok-usok yun, lalanghap-langhapin niya po yung usok na yun galing sa ating rice coffee. Tapos, yes, tama yun. Yun yung steam inhalation na tinatawag po natin kasi yung pag-inhale exhale po natin araw-araw kada timpla ng ating rice coffee, exercise po yun ang baga natin at ng ating puso. Makakatulong po yun sa kanya bago niya po iinumin yung ating rice coffee. Huwag lang pong patutuluan ng sipon. Okay. Huwag lang patutuluan ng sipon. Baka bago inumin may sipon na. Okay. Kidding aside, tatay, basta po gawin niya lang 'yon kada timpla. Ano po, kada timpla po ng ating rice coffee. Opo, kada timpla, ganun ang gawin niya. Mhm. Mhm. Tama 'yon.
1: Pero may isang pag-iba ako na hindi ko nakakalit sa ano po yun sa binigyo, sa bila.
0: Oo, ganun talaga yun, tatay. Kasi hindi naman po kasi ito magic na biglaan, lahat na okay na tayo. Hindi po yung ganun. Pakunti-kunti, tatay. Kumbaga, umiipekto yung ating rice coffee, hindi naman po yan na yung parang instant, na parang magic na kapag okay na.
1: Alam ko naman po yun dahil.
0: Tama. Galing. Okay, tama yun. Yung paglalakad-lakad, tatay, isa pa po yan sa magandang ginagawa po natin. Bukod po sa pag-iinom ng ating rice coffee, maganda po yung may konting exercise tayo dahil yan po ay isa sa mga magagandang ginagawa po natin. Nasasabayan po natin ng exercise. Yung tama lang, yung paglalakad-lakad. Eh, magandang so, bagay po yun.
1: Hindi po ako nakakuha ng ano, isang maximum 25.
0: 25 in one? Wala pa po dyan sa inyo?
1: Hindi po nakakuha ng dalawang sachet.
0: Dalawang sachet lang? Naubusan na?
1: Opo. Tapos bumili na rin ng dalawang taon.
0: Oo. Pero yung ating 25 in one, naubusan na?
1: Meron pa po. Kaya nila nabili.
0: Okay. Saan po kayo nabili dyan sa partido?
1: Pwede po nabili sa mga amin, sa may pampiraw.
0: Sa San Jose. San Jose mismo. So, sa San Jose, naubusan na ng 25 in 1 dahil inubos nyo na po.
1: Hindi. Meron pa rin po yung
0: Yung 25 in 1 ang wala. Okay. No, kasi inubos nyo na. Opo. Sige po. Sige po. Tatay, hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa atin po namang mga deliveries na dalhan muli dyan sa San Jose ng atin po namang 25 in 1 para kahit papaano po nasasabay po ninyo yung pagiinom ng ating 25 in 1 tsaka yung ating 14 in 1 plus 1. Tama po?
1: Opo.
0: Tama yon. Yung ating sabon, nakagamit na kayo ng ating sabon, tatay?
1: Wala po kumbaga.
0: Wala po dyan sa inyo? Wala po? Wala po bang...
1: Magtatanong po kayo, wala po kong sumusunan yan.
0: Sige, itanong nyo po, dapat makagamit na po kayo noon. Napakaganda po ng sabon natin, tatay. Opo, hindi... Yes, itanong nyo po, tatay. Tanong nyo po, para kung sakaling wala, tawagan nyo po ako muli at para malagyan din po dyan sa inyo ng sabon.
1: Okay.
0: Okay, tatay. Maraming salamat po sa inyo, ha. Basta lagi lang... iinom ng ating rice coffee, huwag pong kakaligtaan yung araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee, tatay. At nakakatulong po itong malaki sa atin.
1: Marami na rin po dito sa amin.
0: Marami na din umiinom ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Thank you. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po. Okay, tatay. Okay na po ba? Wala na po kayong tanong sa akin?
1: Wala na po. Wala na po. Magkakawag na po niya.
0: Sige. Okay. Kapag nalibot nyo na yung mga butika, yung mga pwedeng mabilhan po dyan sa inyo sa San Jose at wala po ng ating sabon, sabihin nyo sa akin, tawagan nyo po ako muli.
1: Tapos pag nasa usap po sa akin kanina.
0: Mm-mm. Sige po. Maraming salamat. Okay po.
1: Sige po.
0: Thank you very much po, tatay. Mag-iingat po kayo. God bless po. Thank you.
1: Salamat po.
0: Salamat, tatay. Bye-bye. All the way from San Jose Partido. Si Tatay Rogelio ng San Jose Partido, Camarines Sur. Alright. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Itawag niyo po ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating programa.

0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa Adibo naman pala doon.

Tawag po kayo mga kaibigan sa ating namang kwentuhan. 0969-226-9623 yung ating namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating namang baladudunan mga kaibigan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang alusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang alusugan po. Sino po sila?
1: Dito po ako sa Palawan.
0: Palawan, okay po. Ano pong pangalan po ninyo, Nanay?
1: Fe po, Fe.
0: Fe, okay po. Nanay Fe, taga Palawan. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Fe?
1: 74 na po.
0: Wow, 74 years old, Nanay Fe. Okay po. Nanay Fe, hindi po kasi kayo tunog 74. Parang 50 lang, Nanay Fe, ang boses po ninyo.
1: Ganon.
0: Opo. Opo.
1: Na-stroke na nga. Kasi tumatawa ako sa inyo, mga ilang linggo na ito, hindi ko kayo makontakt pagka
0: ano. Ah, ganon po ba? Lagi po kayo nakikinig. Lagi po kayo nakikinig sa ating programa, Nanay.
1: Opo.
0: Opo, Nanay Fe. Opo, ano po yung...
1: Tatanong ko lang po kung saan nakakabili dito sa Palawan.
0: Nanay Fe, ang alam ko po ay meron na po dyan sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores dyan po sa Palawan. Wala pa lang po sa akin yung listahan. Ganito po yung gawin po natin, Nanay Fe. Pwede kayong mag-utos. Kung sino po yung mauutusan po ninyo, huwag na po kayo para kumbaga safe lang kayo dyan, Nanay. Iutos nyo po. Hanapin po yung ating rice coffee, yung ang spelling po RISE. Okay po.
1: Nakaano na po ako pero sa ano, sa online mall kasi.
0: Sa online po
1: ubos na ako ng ano, ng tatlong box.
0: Wow, okay po.
1: Kaya lang mahal po eh.
0: Tama po ba yung nabili po ninyong rice coffee sa online? Yung pong sinasabi natin.
1: Opo, yung may ano, may
0: parang
1: may
0: hotdog.
1: May cup siya, tapos dilawang ano, may araw sa taas.
0: Tama. Tama yon. Okay. Kumusta naman po yung naging epekto po sa inyo ng pag-iinom ng tatlong boxes ng ating rice coffee?
1: Baka po yun ang hindi na sumasakit yung mga katawan ko pagkagising ko sa umaga.
0: Correct. Yun na po yun.
1: Yun ang, para baka yun na.
0: Opo.
1: Tapos po, mayroon akong katarata eh.
0: Okay.
1: Bawa ko uminom, di ba sabi ninyo? Pag inan yung usok niyo, di ba pwede yun?
0: Pwede yun. Makakatulong po yun. Makakatulong.
1: Yan nga po ang ginagawa ko makasakali. Kaya kung gusto kong kayo makausap kasi baka mas mura kung makaano kami dito sa ano ba?
0: Yes, opo. Sa mga butika dyan. Sige, hayaan po ninyo, Nanay. At kung sakali po na malibot na ninyo yung mga butika dyan, kasi ang alam ko po meron na, if ever po nawala pa, balitaan nyo po ako para masabi ko po sa ating mga deliveries na urgent na dapat meron na, dahil marami na sa mga taga Palawan na naghahanap po ng ating rice coffee. Hindi lang po ikaw isa. Opo, marami na po tumatawag sa atin, nagtitext. Halos inuulan po kami ng mensahe galing po ng Palawan. At nagtatanong nga po kung saan tayo makabibili dyan. Ang sa akin naman, hindi pa po naibibigay po sa akin yung listahan ng mga butika dyan sa Palawan na pwede pong mabilhan ng ating rice coffee. Hayaan po ninyo at ginagawa na po ng ating mga deliveries, ng ating po namang management na ibigay sa akin yung mga listahan ng meron na po ng rice coffee dyan po sa Palawan. Hayaan po ninyo na, at kukulitin ko po yung ating mga deliveries para maibigay na po sa atin yung listahan ng mga butika dyan po sa Palawan. Pero ang alam ko po, meron na.
1: Ay, maraming salamat po. Papahanap ko na lang pagkakaroon.
0: Yes. Kung sakali, Nanay, nawala pa or naubusan na, tawagan niyo po ako muli at ikukulit po natin sa atin po namang mga deliveries. Ano po?
1: Sige po, maraming salamat
0: po. Kami po yung dapat magpasalamat, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. God bless po at lagi kayong mag-iingat, Nanay. Bye-bye.
1: Sige po,
0: salamat.
1: Salamat
0: maraming po, Nanay. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye.
0: Mga kaibigan, wala na tayong oras. Tagpas na. Hanggang sa muli na magsasama-sama natin sa ating malatudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa alam po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. 106.3 FM.
2: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
3: The strongest.
2: The strongest.
4: Oras, alas 7 y media.
5: Bam, bam, bam.
4: samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna na'y paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
5: Kapoy kayo, sir. Kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya. Kapoy kayo. Kaya nga, may sulay ko anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kaya ito po naman? Maninda ko diha. May asa sa bukat. Dahil palingki.
6: Makakali na, palingki.
5: Oo, maligi ako diha.
6: Ano ang palingki? Ano mo na?
5: Mais. Pickle.
6: Yung sa bawang mo sa kanay, sa naminaw ka rin, sa yung disimula sa yung bati na mawala yung mga kapoy sa panawas din sa itong doktor.
5: Katong wapang makasulay, sulay mo, diba? Mawala yung kakapoy. Ako bitong bata, naapo ng umah. Hindi po diyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang ikasya sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makabuha, medyo ni kakapoy ma. Mga ganyan ang pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaong, Dagong.
4: Usa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
8: Gusto ka ba motrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisita lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
9: Health testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
10: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko, mahuhupong mo sa gmayo. Ginaino naman po na ko SED Panyawan with magusin. Dandan o mga doka simana, pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga Poblacion Hagunoy, Davao del Sur, 40.
11: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila'y delivery delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
12: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug maokini ang nakatabang kaniya.

0: video na nadungog niya. Pagtik na ko ng duha kapad, mao na to dayon na pasalamat ako na tanggal sa bilabilayabal kapsul nilugwa ang dako na pato. Okay naman ako sa karon.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan, ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan na ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: 106.2.
1: Si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
2: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan na ako nga dili na gid siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. Ingon ana.
3: Paragis bila-bila.
2: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
3: Bila edad di mo ron, ma'am?
2: Ako 55 na.
1: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Og suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
5: Papaminog sa kamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric og chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa pagpaminod og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kun din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-apil? Una, pagtipon og ubay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
7: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
0: 106.2.

Sa panahon karon, naanda na. Napirmi kita tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayin ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With a power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 8 y media.
4: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: So, kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko rin magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong hindi pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon mangko ko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsol, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, ana, malipong ko. Inom na ko, ana, sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong paglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, mag sa paray man ko, kamo ako maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
4: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
7: Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
8: 106.3.

0: Uy na, may kaniyan na ka. Ali, mga anak ta.
1: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, nay, uy, kung saan ang mugod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato na diwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaanin nato ba?
0: Ay, pagdali diha kaonak aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy. May problema na ganita ilaang pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
0: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA pawn shop, ako ning iprinda akong kulintas ug sinsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta.
3: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmones Street, o ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
4: July 28 is World Hepatitis Day. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating atay at kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas at tamang kaalaman.

Naman na tungkol sa hepatitis. Ang hepatitis ay maaaring magdulot ng seryosong sakit sa atay tulad ng liver failure at cancer kung hindi maaagapan. Ngayong World Hepatitis Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na magpa-check up, magpabakuna laban sa hepatitis at maging maingat sa mga gawain na maaaring magdulot ng impeksyon. Makiisa para sa isang malusog at hepatitis-free na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.2

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Lotto players, let's kick off tonight's game night with a bang! Ang pabuena manong swerte at chance na maging susunod na milyonaryo ay para sa ating Lotto 642 players. Wala tayong winner last Tuesday. So, tonight's Lotto 642 jackpot prize is 10 million pesos net of the agent's prize commission. Ma'am, please press that button and let's play Lotto 642. Lotto fans, 42 draw balls numbered 1 to 42 ang nasa loob ng ating draw machine. 6 lucky balls ang hihintayin nating piliin for the official Lotto 642 winning combination. Good luck, Lotto players! The first number is 32. Paalala sa lahat, huwag pong magpapaloko sa mga nagpapanggap na PCSO officials or employees at nagsasabing mabibigyan kayo ng tip ng mananalong numero. Scam po iyan. The second number is 3. Pagkabili ng lotto ticket, pirmahan agad ang likod nito. Kung ito ay mawala man at manalo, ikaw lang ang maaari mag-claim ng premyo. The third number is 1. Exciting din ang mga consolation prizes dito sa Lotto 642. 1 million pesos ang premium paghahatian ng mga players na makakakuha ng 4 winning numbers. The fourth number is 22. Kung 5 winning numbers naman na nasa ticket nyo, 1.1 million pesos ang premium paghahatian. Ang Lotto 642 ay nagpapapremyo tuwing Martes, Huwebes at Sabado. The fifth number is 33. One more lucky number to complete our Lotto 642 winning combination para mapanalunan ang 10 million peso jackpot. Sana kayo na nga susunod na maging Lotto milyonaryo. And the sixth and final number is 21. Muli po ang ating Lotto 642 winning numbers ngayong gabi. 32, 3, 1, 22, 33, and 21 in any order for the jackpot prize of 10 million pesos net of the agent's prize commission. Lotto fans, get ready to play and win for the Super Million Jackpot ng Super Lotto 649 after this break.
1: Pwede po bang makabili ng ticket?
2: Ay iho, sinong kasama mo?
1: Wala po, ako lang.
2: Naku, hindi ka pa pwedeng tumaya ng loto, iho. Sino bang nag-utos sa'yo?
1: Yung lolo ko po, hindi na po kasi siya makatayo.
2: Hindi pa rin pwede eh. 18 years old lang pataas ang pwedeng tumaya ng loto. Pakisabi sa lolo mo, nasa mas matanda na lang ipataya ang numero niya. Okay?
1: Okay po, salamat.
3: Play responsibly. Paalala mula sa IBC 13, PCSO, at D8 TV.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1TX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1TIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: o kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.
3: BBC 106.3 Bell.
4: Oras, alas 4.
5: Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Estojim Bation.

Dalay ko ng atong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Miyerkules, pitsa 22 nining bulan sa Hulyo. O kininausab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkainlaing istasyon sa radyo. O karon ato sa kita sa kung awit nga din giuluhan, Ginoon Dios, panalangini kami.

0: FV Perfume. FV Perfume nga makapa-attract sa mga kababaihan o mga kalalakihan. Ang perfume nga fresh, ang paminaw kanunay. Ang perfume nga long-lasting fragrance. Ang perfume nga humutog barato kaayo sa bulsa. Try it now. FV Perfume. FV Perfume. A long-lasting scent. Mapalit na sa mga nagunang outlets o sa inyong mga suking, tindahan o niining sibyahan. FV Perfume. Long lasting scents. Magandang dilag,
1: puso ko'y yung nabiyan. Agay kasakit sa akong likuan.
2: Ani ana ang inyong gipangita nga Haplas. Ang Haplas sa tarang Haplas. Tumkis Herbal Oil. Tumkis Herbal Oil. Aprobado o rekomendado sa mga eksperto. Tumkis Herbal Oil. Wagtang ang arthritis. Sakit sa likod. Sakit sa kaugatan. Rayuma. Sakit sa kaunuran. Sakit sa ulo. Sakit sa ngipon. O sakit sa mga lutahan.
1: Kung sabay mo gihula.
2: Haplas na. O sulayi ang Tumkis Herbal Oil. Tumkis Herbal Oil. Tanang mga pamaol. Impas. Tumkis Herbal Oil. Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibyahan. Tumkis Turmeric Powder 5-in-1.
3: Oo mga higala,
2: ani ana ang inyong gipangita. Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Napamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas. Ang luyang dilaw. Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon. Makapaminos og makapapugong sa mga sakit-sakit sa kaunuran. Mual kontra sa paghubag. Makaayo og makapugong sa hinungdan. Sa risko sa sakit sa kasing-kasing. Makatabang sa sakit nga rigla. Dysmenorrhea, paspas ng metabolismo, pagpaubos sa level sa kolesterol, makaayo sa pagutok o pagpanalipod batok sa sakit ng Alzheimer, makatabang usaw, nga mabatukan ang mga infeksyon, busa, palit na sa Tumkis Turmeric Powder 5-in-1, mapalit sa mga outlet, niining sibyahan.
4: Pabuga sales store ni Noy Munding, sa matag Miyerkules o Huwebes, dalang mga produktong herbal, sama sa Bonal Miracle Tiki Tiki, Casimo Vegetarian Herbal Coffee with Barley Grass, Tumkis Turmeric Powder 5-in-1, Tumkis Herbal Oil, Big Grow para sa atong mga kahayupan, FB Perfume, Patulos Mata, o Prima Bila Skin Lightening Soap. O nangadlaw, alas 8 sa May Gitwan, Agura, Padulong, Spantalan, Barangay Santiago, Pagadian. Alas 8:30, LTO Building, Tiguma, Pagadian City. Alas 8:45, Military Checkpoint, sa May Junction Crossing, Tukuran, Ugpulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Alas 9, Pacific Oil, Lower Pulakan, Labangan. Alas 9:30, Archuay, Terimonte, Aligre, Aurora. Alas 10, sa Barangay Hall, San Jose, Aurora. Contact ni Madam Helen Caniete. Alas 11, I Love Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 11:30, Gait Big Shop, Maranding, Lanao del Norte. Alas 12, Romanas Pharmacies, Baroy. Alas 12:30, Tubod Elementary School, Atbang, sa Gasoline Station. Alas 1:30, Caltex Gasoline Station, Tanggob City. Alas 12:30, Lotto Outlet, Sumay Tambulig. Alas 3, M Co-op Building, Mahayag Crossing para Dumingag. Alas 3:30, Atbang sa Iglesia ni Cristo, sa May Gasoline Station, Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 4:30, sa May Gate sa Municipal Hall, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang makapalit og one set nga 1,000 pesos makaangkon sa alarma og angle guide ni Noy Munding, Manong Vians og Miss Flor gikan sa Sugbo. Alang sa inyong reservasyon, magkontak sa cellphone number 0975-6955-190. Kung sa pa inyong gipaabot, sugat na. Ikaduhang adlaw, adlaw nga Huwebes. Alas 8, Atbang sa Lotto Outlet, sa Gasoline Station, Banalib, Pagadian City. Alas 8:45, Gasoline Station, Balindawak. unahan sa fruit stand. Alas 9:30, Madam Bastor cruising kamanga dumalinaw. Alas 10, cruising padulong sa San Pablo sa may kanunan Gipos. Alas 10:30, Magallanes Pharmacy sa Gipos. Contact ni Rico Magallanes. Alas 11:30, waiting shed sa Mati San Miguel. Alas 12 sa Oddo, waiting shed, parkingan sa van sa San Miguel. Alas 12:30, kaning luto outlet sa Ligarda 1, Dinas Zamboanga del Sur. Alas 1:30, waiting shed sa Dimataling. Pag alas 13:30, Rina o Gretel Flores Store, Poblacion, San Pablo.
3: Isi pangalan na to, og taga din.
5: Ako si Arman Umbrizo, taga Pula, Canlaon.
3: Pula, taga Canlaon City. O sa katinood, nadungog na mo, gikan sa ospital, ang bato ni mo sa kidney?
5: Oh, dagang kayong bato na pangihin na kayo. Primero, dako kayo itong sakit kayo, pangihin ako kayo. Dako-dako kayo, pagka buha to, dagang na kayo nagsunod-sunod.
3: So, ang dako mayo na nigawas?
5: Oh, ang dako, sakit ako, pangihin ako ito.
3: O niya, pila Canlaon ni mo gibati?
5: Ha? Kuan, mga simana.
3: Pero nigamit ka Storm Kiss, Stormberg Powder 5-in-1.
5: O, oh, mawag ito yung nakakuan nga, naguhat nung nga ba to?
3: So, dugay na ka nagamit, no?
5: Meron ito, wala pa kagamit ito, nana yun.
3: Nana?
5: Oh, nana. Wala pa kainom itong turmeri. Sukat-sukat na kainom itong turmeri. Naguhat na itong ba to? Salamat po sa Ginoo, sa produkto po ninyo nga naayaw po ko. Sukat-sukat na ito, wala na yun kung nang iyong sakit ako ang puson, ma, naguhat nung ba to?
3: So, normal na yung panghihi ka ron?
5: Oh, normal. Ito, muna-muna. Di malisog panghihi, oy. Magutol-utol ang panghihi. Isakit kay panghihi. O, naayog ikaw.
2: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
3: Ma'am, may buntag. Kisa may pangalan ni mo og tagadiin man ka?
6: Maria Marina Malabago. Cambiahan. Balyermoso.
3: Balyermoso. Pila na edad ni mo ron?
6: 28.
3: Si 28. Sa may sikrito nga mutaas atong kinabuhi?
6: Gamit ko og Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Salamat sa atong produkto nga Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Nagsige ko gamit. Kaluis sa Diyos. Kaluis sa Ginoo. Biyahe kong Iloilo, ako ra usap.
2: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
7: Maukini ang testimonya sa paggamit sa atong produkto nga Bigro.
3: Day Michelle, interviewante ka, ano sa may na-experience si Mos Bigro?
8: Maayagid ay yung produkto dong, daghan siya bakting ba? Sa wala pa ko ka Bigro, lahat yun, buta ni siya bakting.
3: Karon?
8: Karon daghan siya bakting nga nakagamit ko ano yung produkto nga Bigro.
3: Kula kabuk anak, kung mga anak imong bigal.
8: Sa wala pa ko ka Bigro, 3-0 lagi kabuk bakting. Sa nakabigro na ko, ikaduhang panganak niya, nanganak na siya 18 kabuok.
3: Isiyotso?
8: Pag ikatulong panganak, nanak nag 21 kabuok.
3: Pag ikatulong panganak,
8: 21 kabuok yung anak. Tayong pagkaupat, 23 na kabuok.
3: 23 kabuok, palagoy?
9: Tinuuna.
3: Ha?
9: Itagi ko, 23 kabuok, naghibok.
3: Tara man.
9: Alagay.
3: Lobo po ng sulok kabuok, anay, gibuhi.
9: Kung saon mo ng pagka, matinasin, mabuhi, palagoy na.
8: Lisan ko sa narong nakakita.
9: Kung tinagal na tinuun.
8: Hasta iyang bata si Jonard.
3: So, kuha pa ka ng Bigro?
8: Diliing nito, lahir ah.
3: Bebok ba na, Bigro ba ginamang ipalit? Oh, Bigro ipalit. Yan, parin ko yung naro.
9: Bigro po.
3: Sila na kabuok?
9: Puno. Puno ni kabuok? Kaya tulong ko kong bigal ah. Ibalik po, palit na po ko.
3: So, sige ni mo, naro.
9: Narobaya.
3: Narobaya. Michelle.
8: Ako sa leg.
3: Sa lugar ninyo?
8: Matuog Basak, Gihungan City.
3: Okay.
7: Maukini ang testimonya sa atuang Bigro. Busaon sa panyagipaabot, gamit na sa atuang Bigro alang sa inyong mga hayupan.
10: Ang tud karon, wa gyapon ko'y girlfriend. Tungod siguro sa kumpani. Anga, uy! Oh, wow! Snow White, ikaw ba ka na?
11: Ako ni Oy si Marites, nga imong silingan.
10: Dili Oy, kapatini mo? Guwapa, hamis ang kutis, o gumot kayo?
11: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
10: Amazing!
11: Ya ka na, Arthur, oy. Manabay pa ko sa uban, saka epektibo na ining sabon, ah. Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, oy, Arthur!
10: O may bonus pa, may girlfriend ako.
11: Oh!
10: parehas nagsabon. Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
11: Dali na! Ubani ko!
10: Ah, sumunta!
11: Manabik pa ta sa uban!
10: Manitis ka gini ay!
12: Skin Renew, Skin Brightening o Micropeeling pa! Mao ka na ang labing epektibong sabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
10: Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme, exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
11: Bugas bugas, pugis pugis, uga og itong nga panit, lagom pagit ko og naong. Hi.
13: Ikaw na di ay? Itong duha oy.
11: Taba, mga langit.
13: Saka?
11: Ako ang Diyosa ng kagandahan. Majigo na ni mo?
13: Hatagan mo ng powers?
11: No need. Gamit sa labing epektibo nga sabon. Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Skin Renew, Skin Brightening o Micro Peeling pa.
13: Wow!
10: Reduce the appearance of dark spots, hyperpigmentation, and an even skin tone. Revealing a luminous complexion. Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme. Exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
0: Wala may gana sa pagkaon ang imong baboy o ang imong mga binuhing mga kahayupan? Ani ana ang tubang? Bigro! Bigro! Mupagana sa pagkaon sa imong mga anay, baktin, kanding, piso, manok o baka o uban pa. Bigro! Bigro! Para musalay o mudagan o mudagko ang imong mga baboy o uban pa mga binuhing mga hayop. Bigro! Bigro! Adunay vitamins and minerals para kusgan o ligon ang immune system sa imong mga hayop. Barato na o dako pa ang imong ginansya. Bigro! Bigro! Mabalik na sa mga nagunang outlet o niining sibiyahan.

0: sa mga eksperto. Tomkis Herbal Oil. Wagtang ang arthritis, sakit sa likod, sakit sa kaugatan, rayuma, sakit sa kaunuran, sakit sa ulo, sakit sa ngipon, og sakit sa mga lutahan.
1: Uy, sabay mo gihula.
0: Haplas na og sulayi ang Tomkis Herbal Oil. Tomkis Herbal Oil. Tanang mga pamaol, impas. Tomkis Herbal Oil. Mapalit na sa mga nagunang mga outlets og niining sibyahan. Tomkis Turmeric Powder 5-in-1. Oo, mga higala, ani ana ang inyong gipangita. Tomkis Turmeric Powder 5-in-1. Napamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas. Ang luyang dilaw, makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon, makapaminos og makapapugong sa mga sakit-sakit sa kaunulan. Mualkontra sa paghubag, makaayo og makapugong sa hinungdan, sa risko sa sakit sa kasing-kasing, makatabang sa sakit nga rigla, dysmenorrhea, paspas ng metabolismo, pagpaubos sa level sa kolesterol, makaayo sa pangutok o pagpanalipod, batok sa sakit ng Alzheimer, makatabang usaw, nga mabatukan ang mga infeksyon. Busa, palit na sa Tomkis Turmeric Powder 5-in-1. Mapalit sa mga outlet niining sibyahan.
2: Pabuga sales store ni Noy Munding sa matag Miyerkules o Huwebes. Dala ang mga produktong herbal sama sa Bonal Miracle Tiki Tiki, Casimo Vegetarian Herbal Coffee with Barley Grass, Tomkis Turmeric Powder 5-in-1, Tomkis Herbal Oil, Big Grow para sa atong mga kahayupan, FB Perfume, Patulos Mata, o Prima Bila Skin Lightening Soap. Unang adlaw, alas 8 sa may Gitwan, Agora, Padulong, Pantalan, Barangay Santiago, Pagadian. Alas 8:30, LTO Building, Tiguma, Pagadian City. Alas 8:45, Military Checkpoint sa may Junction Crossing, Tukuran o Pulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Alas 9, Pacific Oil, Lower Pulakan, Labangan. Alas 9:30, Archua Itere Monte Alegre, Aurora. Alas 10, sa Barangay Hall, San Jose, Aurora. Contact ni Madam Helen Caniete. Alas 11, I Love Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 11:30, Guide Big Shop, Maranding, Lanao del Norte. Alas 12, Romanas Pharmacies, Baroy. Alas 12:30, Tubod Elementary School, Atbang sa Gasoline Station. Alas 1:30, Caltex Gasoline Station, Tangub City. Alas 12:30, Lotto Outlet, Sumay Tambulig. Alas 3, M Co-op Building, Mahayag Crossing para Dumingag. Alas 3:30, Atbang sa Iglesia ni Cristo sa may Gasoline Station, Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 4:30, sa may Gate sa Municipal Hall, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang makapalit og one set nga 1,000 pesos makaangkon sa alarma og angle guide ni Noy Munding, Manong Vians og Miss Flor gikan sa Sugbo. Alang sa inyong reservasyon, makontak sa cellphone number 0975-6955-190. Kung sa pay niyong gipaabot, sugat na. Ikaduhang adlaw, adlaw nga Huwebes, Alas 8, Atbang sa Lotto Outlet sa Gasoline Station Banali, Pagadian City. Alas 8:45, Gasoline Station Balindawak, unahan sa Fruit Stand. Alas 9:30, Madam Bastor Crossing Kamanga, Dumalinaw. Alas 10, Crossing Padulong sa San Pablo sa may Kanunan, Gipos. Alas 10:30, Magallanes Pharmacy sa Gipos. Contact ni Rico Magallanes. Alas 11:30, waiting shed sa Mati San Miguel. Alas 12 sa Oddo, waiting shed parkingan sa van sa San Miguel. Alas 12:30, kaning Lotto Outlet sa Ligarda Uno, Dina, Zamboanga del Sur. Alas 1:30, waiting shed sa Dimataling. Pag alas 3:30, Rina o Gretel Flores Store, Poblacion, San Pablo.
3: Isipangalan na to, huwag taga din.

0: Ako si Arman, umrizo taga Pula, Kanlaon.
1: Pula, taga Kanlaon City. O sa katinood, nadungog na mo gikan sa ospital ang bato ni mo sa kidney?
0: Oh, dagan kayong bato na pangihin na ko. Primero, dako kayo itong sakit kay pangihin na ko kay. Dako-dako kayo kayo. Pagka gawa ito, dagan na kayo nagsunod-sunod.
1: So, dako mayo na nigawas?
0: Oh, dako. Sige na ito, pangihin na ko ito.
1: Unya, pila kanlaon ni mo gibati?
0: Ha? Kuan, masimana?
1: Pero nigamit custom case turmeric powder 5-in-1.
0: Oh, mga ito yung nakakuan nga, naguha itong nga ba ito?
1: So, dugay na ka nagamit, no?
0: Meron itong, wala pa kagamit ito ng nana yun.
1: Nana?
0: Oh, nana. Wala pa kainom itong turmeric. Sugat-sugat na kainom ko itong turmeric. Naguha naman itong ba ito. Salamat po sa Ginoo sa mga produkto po ninyo nga naayaw po ko. Sugat-sugat ito, wala na yun ko ng iyong sakit. Ako ang puson na naguha yung ba ito.
1: So, normal ay panghihi ka ron?
0: Oh, normal. Ito, una-una. Di malisog panghihi, oy. Magutulog-tulog panghihi. Kasakit kay panghihi. O, naayog ikaw.
2: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
1: Ma'am, may buntag. Kisa may pangalan ni mo og tagadiin man ka?
3: Maria Marina Malabago. Kambiahan. Balyermoso.
1: Balyermoso. Pila na edad ni mo ron?
3: 28.
1: Si 28. Unsa may sekreto nga mutaas atong kinabuhi?
3: Gamit ko og Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Salamat sa atong produkto nga Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Nagsige ko gamit. Kaluis sa Diyos. Kaluis sa Ginoo. Biyahe kong Iloilo, ako ra usa.
2: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
4: Mao kini ang testimonya sa paggamit sa atong produkto nga Bigro.
1: Day Michelle, interview unti ka sa may experience si Mos Bigro.
5: Maayo gid ay inyong produkto dong, daghan siya bakting ba. Sa wala pa ko ka Bigro, lahi gyud, buta ni siya bakting.
1: Karon?
5: Karon daghan yung siya bakting nga nakagamit ko ano yung produkto nga Bigro.
1: Kuna ka buk anak kung mga anak imong bigal.
5: Sa wa pa ko ka Bigro, risi lagi ka buk pagten. Sa nakabigro na ko, ikaduhang panganak niya, nanganak na siya 18 ka buo.
1: 18?
5: Pag ikatulong panganak, nanak nag 21 ka buo.
1: Pag ikatulong panganak,
5: 21 ka buk yang anak. Tayong pagkaupat, 23 na ka buo.
1: 23 ka buk?
6: Tinuuna?
1: Ha?
6: Itagi ko, 23 ka buk, naghibok.
1: Tara man.
6: Alagay.
1: Lobo po ng sulok kumuk anay gibuhi.
6: Ipusaon mo ng pagka patina sil mabuhi pa ko na.
5: Lisan ko sa narong nakakita.
6: Kung tinatala tinon.
5: Hasta iyang bata si Jonard.
1: So wa pa ka nag Bigro.
5: Ah dili ing nito lahi ra.
1: Bebok ba rabi Bigro ba gina mong ipalit? Oh Bigro gipalit ya di pare ko inaro.
6: Bigro no.
1: Ila na kabok. Uno.
6: Ni kabok.
1: Oh.
6: Kay tulong ko kung bigal ah. Ibalik ko palit na po ko.
1: So, sige ani mo naro.
6: Narubaya.
1: Narubaya. Michelle.
5: Ako sa Leg.
1: Sa lugar niyo?
5: Matuog Basak Gihungan City.
1: Matuog Basak Gihungan City. Okay.
4: Mao kini ang testimonya sa atoang Bigro. Busa unsa pa niyo gipaabot? Gamit na sa atoang Bigro alang sa inyong mga hayupan.
7: Ang tud karon, wa gyapon koy girlfriend. Tungod siguro sa kumpani. Anga. Uy. Oh. Wow! Snow White. Ikaw ba ka na?
8: Ako ni Oy si Marites nga imong silingan.
7: Dili Oy, kapatini mo, guwapa, hamis ang kutis, o gumot kayo?
8: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
7: Amazing!
8: Kaya ka na Arthur Oy, manabay pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabon ah. Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, oy, Arthur!
7: Og may bonus pa! May girlfriend ako!
8: Oh, wow!
7: Parehas nagsabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
8: Dali na! Ubanik ko!
7: Ah, samanta!
8: Manabik pa ta sa uban!
7: Marites ka gini ay!
9: Skin Renew, Skin Brightening o Micropeeling pa. Mao ka na ang labing epektibong sabon. Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
10: Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme. Exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
8: Bugas-bugas, pugis-pugis, ugaog itong nga panit. Lagong pagit ko og naong. Hi!
11: Ikaw nga di ay? Itong duha, oy!
8: Ta!
9: mga langit!
11: Kinsa ka?
8: Ako ang Diyosa ng kagandahan!
9: Magical ni mo?
11: Hatagan mo ni Oak Powers?
8: No need! Gamit sa labing epektibo nga sabon, Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Skin Renew, Skin Brightening, og Micro Peeling pa.
9: Wow!
10: Reduce the appearance of dark spots, hyperpigmentation, and uneven skin tone. Revealing a luminous complexion. Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen X3. Exclusively manufactured and distributed by Zandai Cosmetics and Skincare Products.
12: Wala may gana sa pagkaon ang imong baboy o ang imong mga binuhing mga kahayupan? Ani-ana ang tubang! Bigrow! Mupagana sa pagkaon sa imong mga anay, baktin, kanding, piso, manok o baka o kuman pa. Bigrow! Para musalay, mudagan o mudagko ang imong mga baboy o kuman pa mga binuhing mga hayop. Bigrow! Adunay vitamins and minerals para kusgan o likon ang immune system sa imong mga hayop. Para ato na o dako pa ang imong ginansya. Bigrow! Mabalik na sa mga nagunang outlet o niining sibiyahan.

0: FV Perfume.
1: FV Perfume
0: nga makapa-attract sa mga kababaihan o mga kalalakihan.
1: Ang perfume nga fresh, ang paminaw kanunay.
0: Ang perfume nga long-lasting fragrance.
1: Ang perfume nga humot og barato kaayo sa bulsa.
0: Try it now.
1: FV Perfume.
0: FV Perfume.
1: A long-lasting scent.
0: Mapalit na sa mga nagunang outlets o sa inyong mga suking, tindahan o niining sibyahan.
1: FV Perfume.
0: Long-lasting scents. Magandang dilag,
2: puso ko'y yung na-feel. Ang gahe kasakit sa akong likwan.
3: Ania na ang inyong gipangita nga haplas.
4: Ang haplas sa tarang haplas.
5: Dumkis Herbal Oil.
6: Dumkis Herbal Oil.
7: Aprobado o rekomendado sa mga eksperto.
8: Dumkis Herbal Oil.
9: Wagtang ang arthritis. Sakit sa likod. Sakit sa kaugatan.
10: Rayuma. Sakit sa kaunuran.
11: Sakit sa ulo.
12: Sakit sa ngipon.
13: O sakit sa mga lutahan.
14: Huwag sabay mo gihula.
15: Haplas na.
16: O sulayi ang
17: Dumkis Herbal Oil.
18: Dumkis Herbal Oil.
19: Tanang mga pamaol.
20: Impas.
21: Dumkis Herbal Oil.
22: Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibyahan.
23: Dumkis Turmeric Powder 5-in-1.
24: Oo mga higala, ani ana ang inyong gipangita.
23: Dumkis Turmeric Powder 5-in-1.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Piyan sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 5.2. 106.2 Bell FM. Radyo.

0: kasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanong sa bagbagdingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanong sa bagtingan.
1: Maing buntag ganatong tanan, mga kabagting og kabalkadas gumabot sa Sibya sa Radyo Bagting og Bell FM. Sa nausap ka adlaw og higayon, laing higayon sa pagpadayon. Nga diin kita managuban dinis kahanginan sa lanog sa bagtingan. Pabati sa 106.3 Bell FM, mag 756 sa dial sa inyong mga radyo sa AM. O ganit itong mga nagmonitor, pinagi usab sa Radyo Bagting app. O so, pa naka-download, i-download na. O connected mo sa wifi o naka-data mo, pwede bisag asa makapaminaw mo. Pinagi sa Radyo Bagting app, ipa-pangitaan na sa Play Store. Alang kinis mga Android phones o mga kabagting o kabulkadas. O gada yun makapaminaw mo sa AM o diba ka sa FM. Yeah, good morning usab sa mga diha sa Facebook Live na to, mga kabagting o kabulkadas. Ang inyong pangitaon is Radyo Bagting News o gang BBC's Entertainment. Maura ginang duha, para di naman magkalibog-libog, asa mo nga to, basta kay maura ginang ato gamiton nga pages, mga kabagting og kabalkadas. Mainlan mo po nang mag-live, kay magpula, manglingin diha. Ayan, good morning everyone! Nanyalay na sab nga hugna sa tuang nga ngayang pasalamatan, mga kabagting og kabalkadas sa kaitasan ng itagaan patagigayon. Nga muhimo pagyapos itong mga game buhaton ni ining adlaw. Ani ana nga sayran nato dinis tong pagpanaguban, mga kabagting og kabalkadas. Standby.
0: BTC headlines.
1: Ang mga nakahanay nga headlines sa mga balita gikan sa mga bagting reporters ug naka-standby na usab nga tong technical team kaganina pang kadlaw naka-standby. O gawan pa nga nga nato ipadangat nga kaninyo dinhis tong pagpanaguban. ZSBPPO nagpahigayon ng drug test aron masiguro ang drug free sa hanay sa kapulisan. Dugang pang headline sa empleyado sa recruitment agency patay sa pagpamusil sa Kidapawan City. Mga balita nga gikan paghihapon na dinis atong lapit pagka mamugnaon sa mga PWD gipasundaya gatol sa environment activity o environmental activity sa Ramon Magsaysay. Dugang pang headline sa mga balita diin ang eksklusibong pagdumala alang sa tawhan nga dunay kabilinggan ini sa Buanga del Sur gipasidunggan mekanis pagka-uptake speed down, no? Samtang sa dugang pang headline sa mga balita, unexploded rifle grenade na recover sa mga awtoridad dito sa Labason, Zamboanga del Norte. Headline sa mga balita, drug den gibungkag sa PDEA Region 9, 5 ka mga suspect na sakote. Ang dugang pang headlines, duha ka miyembro sa paninikilan criminal gang lakip ang tinun-an na dakpan sa joint operation sa Maguindanao del Sur. Sa pigas bahin sa mga balita, bagyong Quiapo nagkakusog samtang habagat padayong magpaulan karong adlaw. Driver nga taga Pagadian dakpan human mangawat dito sa Dumalinaw. O guban pa nga mga headlines nga itong paghahatag og pagtagad. Lakip na mga balita gikan sa BBC News Center. Update gikan sa merkado. Dini lamang din sa ito ang pagbanaguban lanog sa bagtingan. Ako si Bagting 16, Vanessa Cagas, Tumakmol. Oras alas 5:11 na, standby. Alang sa detalye sa maong mga kasayuran.
0: Nagpaminaw kamo sa lanog.
1: Alas 5:11 na, mga kabagting o kabalkada. Sunaon na itong update sa kaimtang salakat sa panahon kay si Quiapo Raba, bagyong Quiapo, nagkakusog. Samtang ang habagat usab na nagpadayon. Saon na lang man nato na mga kabagting o kabalkadas. Aunga diin padayon gihapon ta magpahimang nos mga nanimuyo sa mga low-lying areas. Dapit nga diin dali lamang matumpag ang kayutaan kay humukon o niya sa gunson ang mga pag-ulan. Dubliha, tripliha, kung mahimo, kwadruha pag yun. Oh, mabay term na, no? Dobli-doblihon pag yun ang mga pag-amping kay aron nga din kamo diha. Dali nga makamatikod. O dali usab din yung mahikli ng inyohang banay kung gikinahanglan. Alas 5:12, update sa kahimtang salakat sa panahon. Bagting 17, Lawrence of Ima.
0: BTC Weather Update.
2: Ano yan ang update sa lakad sa panahon karong adlawa tungod kay mas nagakusog pa ang bagyo nga Quiapo hangtod karong adlawa hinungdan nga dili kini angayan nga baliwalaon sa mga katawhan nga direktang apektado sa nasangpit nga bagyo. Sa kasamtangan, ang bagyong Quiapo anak sa gilayon nga 357 kilometros sa may sidlakang bahin sa Apari, Cagayan. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 67 kilometros matag oras ug ang paghapak ni sa kayutaan nga mukabat usab sa 80 kilometros matag oras samtang kini ang naglihok sa gikusgon nga 30 kilometros sa matag takna. Matud pa sa pag-asa nga ang mga lugar nga direkta apektado paghihapon sa bagyong Quiapo mao kuno Ilocos Norte, Batanes, Buyan Islands, Cordillera Admissive Region, pipila ka bahin sa Cagayan Valley, Ilocos Sur, La Union og ingon man sa Aurora. Kining mga lugar ha, kini na ang gipailalom sa signal number 1 og wala usab gitangtang sa pag-asa ang posibilidad nga mapailalom usab kini ngadto sa tropical cyclone wind signal number 2 og sa musunod nga mga adlaw posible nga mosaka pa kini sa signal number 3. Og hinungdan sa og isip epekto sa nasangpit nga mong bagyo adunay mga pipila usab ka tulunghaan nga apektado niini ang nagpagawas na og mga wala matudpay klase karong adlaw og gani gumikan usab sa nasanatian nga mga pagbundak sa ulan diri bahin sa Zamboanga Peninsula og ingon man sa kasikbit nga mga probinsya lakip kini nga nagpagawas sa og suspension of classes. Aniya ang mga lugar nga diin karong adlaw apektado sa pagbundak sa ulan nga mo hinungdan walay klase. Unahon nato ni General Trias sa City Cavite ang lakip na usab sa Maguindanao del Norte ang tanan matutpan niini nga year level mapampubliko pribado nagdeklarar nga walay klase karong adlaw sa Maguindanao del Sur. Ingon man ang Sarangani ang Sibuko sa Zamboanga del Norte nagdeklarar usab kini og walay klase karong adlaw gumikan sa ilang nasanatian nga walay hunong nga pagbundak sa ulan kag hapong adlaw. Lakip na ang Sultan Kudarata, Pagudpod da Ilocos Norte, Silay City sa Negros Occidental, Isabela Negros Occidental og ingon man ang Limbanan Camarines Sur. Ang nasangpit nga mga tulunghaan nga atong gibasa kini ang managsama nga nagadeklarar og suspension of classes gikan sa mga pampubliko o pribadong tulunghaan gumikan usab sa walay hunong nga pagbundak sa ulan. O gaalayon usab niini ang pag-asa nagpahimangno paghihapon sa publiko nga dili usab kita ang ngayon nga magkumpiyansa diri sa Zamboanga del Sur tungod kay aduna sa ida kunsyansa nga makasinati kita pagbundak sa ulan karong adlaw tungod usab kini sa epekto sa habagat kun southwest monsoon gawas sa Zamboanga del Sur. Apektado usab ang Zamboanga Sibugay og ingon man ang makasikbit nga mga probinsya mao na nga sa kanunay dili ang ayan nga magkumpiyansa ilabi na gatong mga estudyante sa may bukid-bukid nga bahin. Kinahanglan paghihapon kamo nga magdala sa panangga sa ulan aron nga di mo mga homework panahon pag sa inyong pag-eskwela o di ba kaha panahon sa inyong pagpauli sa kahaponon. Gani lakip usab niini matud pa sa pag-asa nga ang tibuok bahin gayud sa Mindan ako na sa nasod nga dili direktang apektado sa bagyong nga si Quiapo mao'y apektado usab sa habagat. Samtang sa pigas bahin, hunas og tawo sa Pagadian City karong adlaw, alauna 8 kagayon ng kadlawon, 1.5 meter ang gilad mong tubig, unang taob. Ang hunas unyang alas 8:33 ang takna sa buntag 0.5 meter ang gilad mong tubig. Subling mo tao pag alas 2:25 ang takna sa hapon 1.1 meter ang gilad mong tubig. Og subling mo hunas pag alas 7:30 ang takna sa gabi 0.6 meter ang gilad mong tubig. Lauman nga musuba ang adlaw alas 5:37 karong buntag. Samtang musalo pag alas 7 sa gabi. Update kita sa lakat sa panahon. Bagting 17 Florence FIMA sa BLFM o Radyo Bagting
1: 106.3 Radyo Bagting. Update sa kahimtang sa lakat sa panahon. Nga ngayon ninyong bantayan mga kabagting o kabalkada sa Lion Gato sa Bagyong Quiapo o sa Habagan. Walay mga areas sa tuang dapit nga naapil. Pandunay mga silingan nga na makakasinati ni ining mga epekto sa Bagyong Quiapo mga kabagting o kabalkada. Ayan, alas 5:17 na sa dugang pang mga balita o impormasyon. Nabugtang ito sa mga kalihukan niya sa Ramon Magsaysay, pinagi sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag. Pagkamamugnaon sa mga PWD, gipasundayag atol sa environmental activities sa nasangpit nga lungsod. Ani ah, ang kompletong detalye.
3: BBC Live Report. Nagbakita sa ilang pagkamamugnaon o aktibong partisipasyon sa pagpanalipod sa kinaiyahan na ang mga persons with disabilities kon PWD sa Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur at tulad sa pagsaulog sa National Disability Rights Week pinagi sa PWD Rights Orientation o Environmental Activity nga gipahigayon sa Community Environment and Natural Resources Office kon Senro Ramon Magsaysay dito sa barangay Poblasyon diin gisaulog ang aktibidad gikan Hulyo 17 hangtod Hulyo 23 tuig 2026. Gisugdan ang kalihukan pinagi sa PWD Rights Orientation na samtang itunluan usab ang mga partisipante sa paghimo og fermented fruit juice gikan sa mga salin sa prutas og pag-recycle sa plastic nga butilya isip mga kaang alang sa urban gardening pinagi sa waste diversion training. Nagpakita usab ang mga PWD sa ilang talento sa handmade craft the contest diin idaog si Jimmy Lou Daguhoy pinagi sa paghimo og lingkuranan na gikan sa scrap metal. Gipakita sa mga kalihukan nga ang mga PWD dili lamang gabahin sa pagpalambo sa usa ka inklusibong komunidad kundi dili aktibong kaabag usab sa pagkonserba sa kinaiyahan. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Ball of M o Radio Bagting
1: 106.3 Radio Bagting. O mga kabagting o kabalkada sa mga kalihukan nga ESPWD o congratulations sa mga nagpakadaog syempre. O hatagan o patas gyapon silang hatagan o pagtagad. Ay kuan mas special pang pagtagad mga kabagting o kabalkada. Mga pagsaludar nga doon sa mga padayon paghihapong na ni Kaisikay nga mga miyembro sa PWDs kabisan pa man nga doon ay mga kabilinggan sa panlawas apan malaho tayon o tinarong nga nagpakabuhi nining ibabaw sa kalibutan o nanginabuhing patas. Sa Bigasbahin o diin ang Zamboanga del Sur gipasindunggan tungod sa inklusibo nga pagdumala alang sa mga katawhang adunay kabilinggan usab kay PWD this month man siguro to ano sa galito karot matubulan na jun o gatong ginabrikbalik na modre sa panpahimang nos DOH o advertisement sa Department of Health o din congratulations ni Mama Miriam Pandihano Llanos gumikan kay siya ang inibitog iyahan maning ubos man ni sa iyahang pagpaningkamot o yung mga ginsakpan. Sige, ito nga sa iran ang report ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
3: BBC Live Report.
4: Gipasidunggan ang probinsya sa Zamboanga del Sur isip usa ka extraordinary disability inclusive province atol sa NCDA recognition. Extraordinary Filipinos with disabilities nga gipahigayon sa Grand Ballroom sa Sequoia Hotel sa Quezon City. Ang mga pasinungog gihatag sa National Council on Disability Affairs ngadto sa mga lokal nga pagamahanan nga padayon nga nagpalambo sa inklusibong pagdumala ug nagpalapad sa access sa mga programa, serbisyo ug oportunidad alang sa mga tawo nga adunay Bilinggan. Ang maong awarding ceremony, gitambungan mismo ni Provincial PDAW Head Miriam C. Acosta Llanos, RSW, MPA, MEGD o CFRA. Gipasiog daw sab ang mga pasidungog ang padayon nga paningkamot sa Sambuanga del Sur sa pagpalambo sa sayon nga access, inklusibong partisipasyon o makahuloganon nga pagsalmot sa mga tao nga adunay kabilinggan sa tibuok probinsya. Bagting 27, darilikat ayaay sa Belafem o Radio Bagting.
1: Alas 5:21 na mga kabagting o kabalkadas. Dili sa itong pagbinaguban ay hatang mag-commercial break. At sa ningatagan o pagtaga do sa baang balita nga gikan sa Maguindanao del Sur. Ining report ni Bagting 29 nga unexploded rifle grenade na recover sa mga otoridad dito sa no. Mao ba ni? Dili dito. Naraday, duha ka miyembro sa pininikilan na criminal gang lakip ang tinunan na dakpan sa joint operation sa Maguindanao del Sur. Ang detalye sa report ni Bagting 29, Cheryl Uniotli Raza.
5: BBC Live Report.
6: Nadakpan na ang duha kag ituhang miyembro sa paninikilan criminal gang lakip ang usa ka tinun-an atol sa inyo sa operasyon sa kapulisan ng militar ni adtong Martes sa barangay Tokanalipaw mama sa Panu Maguindanao del Sur. Nailan dinakpan nga sila si Saida Amin Amilil 20 anyos usa ka estudyante o Razid Hazim nga managsamang residentes na si utang barangay. Sa report na siren nga ang duha ka suspect mga miyembro sa paninikilan criminal gang nga gituhang nalambigit sa mga rido sa maong lugar o gituhang adunay connection sa Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters kon BIFF. Huwag mga kaawan usab kini sa most wanted person nga si Muslimin Amilil na recover gikan sa mga suspect ang duha ka hand grenade, usa ka kalibre 45 nga pistola ug mga bala. Sa pagkakaroon, ana-ana sa kustodiya sa Mama sa Panu Municipal Police Station ang duha ka dinakwan samtang magatubang kinikasong paglapas sa RA 10591 o Illegal Possession of Firearms and Ammunition o Republic Act 9516 o Illegal Possession of Explosives. Bagting 29, Cheryl Uniotli Razan sa Belafem o Radio Bagting
1: 106.2 Radio Bagting. Alas 5:23 na kabagting o kabalkada, sunbys ng pagbalik, dugang pa mga balita, dinis ng pagbanaguan, lanog sa Bagtingan.
0: Nagpaminaw kamo sa lanog sa Bagtingan.
2: Oras, hatod ka nato, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo, giyo, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na giyon, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad Kugon Herbal Cap,

0: Virginia.
1: July is Nutrition Month. Ngayong Nutrition Month, sama-sama nating isinusulong ang wasong nutrisyon para sa lahat, lalo na sa mga bata. Ang pagkain ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas, isda at kanin ay mahalaga para sa malakas na katawan at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
3: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
4: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan. At saka yung piyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
3: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
4: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga, hindi pa. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
5: Sa panahon karon, naandan na. Pirmi gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pagatiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: 106.3 At kanin ay mahalaga para sa malakas na katawan at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: Radio Bagbagging 106.3 FM. Radio Bagbagging.
7: Nagpaminaw kamo sa Lalano sa Bagtingan.
6: 106.3 FM.
8: Alas 5:29 na ninisto ang pag-uban-uban gihapon sa kanginan mga kabagting at kabalkadas nagpalayo nining atong tulumanon. Syempre sa programang Lanog sa Bagtingan. Nagpalayo si former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde, Clarissa Iza Bahamonde, ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang na itong gusto magpatubil, umupalit og liquefied petroleum gas at na sa Petron Gasol. Anami mo tayo sa Santiago, kaning Santiago, dool sa Dibim. Ikaduhang branch, nami mo tayo sa Duterte Street, Gatas, Pagadian City, dool usab sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta. Ang mga branches na mutang dool sa SMC College, gadunay lain branches sa Amos Dumalinaw, Aurora, o Lungsod sa Tukuran. May niyong gihulat diha, kung nahultan na. May labi pagsigig ulan-ulan, di kita kakita dayon ron ang mga ugang kahoy. Ala sige, dito na pagpatubil na. Ingan mo na sa bang National Telecommunications Commission Regional Office 9 sa Buanga Peninsula pa dayon paghihapon nga nagpahimangno sa publiko. Hindi lagi magpataka, sige like o link anang inyong mga kanabitong nadawat nga dilipod mga beripikado. Yeah, kung ano na yung mga text messages nga inyo na dawat, verify sa punay, product to. Okay, mga daghanan kayo ng mga scammers no, na nagpanas, palibot, mga kabagting o kabalkadas nga nagpakaaron ingnon. Nga taga bangko ko no, taga ahensya sa gobyerno. O ga, ingon man, hinahanglan nga inyo na ipa-verify. Kapinaagi usab sa kanibitang tabang sa inyong mga service provider o di ba ka sa NTC Region 9, i-report na dito para at least sa diha mapakgang kini mga nanaga Pahimulo sa gayon ng mga scammers, mga kabagting og kabulkadas. Alas 5:30 na mga bata diha nga medyo loyahon, mga bata nga dili pud kayo hingaunon, mga bata nga dili pud ganahan magtuon. IVtron vitamins plus iron. Pwede sa puyang ngadto na sa mga lulo og lola para malikayan usab ang sayong pagkamalimtanon. IVtron plus iron, kining IVtron vitamins plus iron. Ang pamilya gyud kay 0 to 11 months IVtron drops ang ipainom para sa mga nag-edad og 1 to 12 years old. Kay sirap man na pwede kay IVtron og ang IVtron tablet alang sa 13 anyos pataas. Tawad kang IVtron Vitamins Plus Iron, ginamang kini sa RSB Trading, FDA approved, mapalit sa nagkaniya butik o pharmacy sa inyong mga dapit. Alas dugang ka sa yuran. Kabahin sa IVtron Vitamins Plus Iron, you can text or call 0912-179-7351. Alas 5:31 na. 106.7 LL Radio Magbating. Mga balita, mga kabagting og kabulkadas, kay ito ang pagasayran ang mga lintong nganay hanay sa mga kasayuran dinis tong tulumanon ang lanog sa bagtingan. Panahon na to ang mga natala gikan usab sa nakalap nga impormasyon ni bagting 29 Cheryl Onyutli Razan. Drug den gibungkag sa PDE Region 9, lima ka mga suspect na nga sakote. Aniya ang detalye.
0: BBC Live Report.
9: Gibungkag sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 9 ang gituhang drug den og nadakpan ang lima ka mga suspect atol sa bypass operation sa Purok 2, Barangay Mampang, Zamboanga City alas 6:50 sa gabi niadtong Miyerkules, Hulyo 22, 2026. Nailang mga dinakpan sa alias Kate 27 anyos, Paul 29 anyos, Dugdug 27 anyos, Jamar 27 anyos og Abdul Aziz 39 anyos din managsama kining residente sa naisgutang barangay. Atol sa operasyon, nakumpiska sa mga operatiba ang 7 kagramos sa gituhang syabungan ni kantidad o 47,600 pesos. Lakip usab nakuha ang buy-bust money, nagkalain-laing drug paraphernalia o mga kagamitan na gituhang gigamit sa pagbaligya o paggamit sa illegal nga droga. Ang mga dinakpan na nakakustudiya na karon o mga tubang sa kasong paglapas sa Section 5, 6, 7, 13 o 14 sa Republic Act number 91650, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan, Saddle FM o Radio Bagting.
0: 106.7
8: Alas 5:33 na mga kabagting og kabulkadas og accomplishment kadto sa mga otoridad. Samtang kung adunay accomplishment doon na sa mga matagna nga mga panghitabo o sa ka-empleyado sa recruitment agency nga nakabsan sa kinabuhi once pagpamusil sa silingan nga mga rehiyon. Yes, kinagidapawan sa Kidapawan, Cotabato. Na nato ang sayran na ang detalye. Masadlon na sa bagting 28 Kimberly na muwag.
10: Patay ang usa ka 36 anyos nga empleyado sa recruitment agency human gipusil sa wala mailhing gunman sa Kanapia Subdivision, Barangay Poblacion, Kidapawan, Cotabato. Gabi ini adtong Hulyo 22, 2026, giila sa Kidapawan City Police Station ang biktima nga si Baser Lidasin Mangakoy, minyo og lumulupyo sa pikit, Cotabato. Apan nag-abang og balay sa Kanapia Subdivision na base sa initial nga investigasyon, nagmaneho si Mangakoy sa iyang Honda Click na motorsiklo sa dihang giduol siya sa usa ka suspetsado nga nagsakay usab og motorsiklo nga walay plaka ug gipusil sa magkadaghang higayon. Gidala pa ang biktima sa ospital apan gideklarang patay tungod sa daghang samad pinusilan. Padayon ang investigasyon sa kapulisan aron mahibal-an ang motibo sa krimen ug giuting kay na usab ang mga CCTV footage samtang gipadayon ang hot pursuit og dragnet operations aron madagpan ang suspek nga nakaikyasuman sa insidente. Bagting 28 Kimberly Namuag, Sabal of M og Radio Bagting.
0: 106.7
8: LL. Radio Bagting. Okay, mga kasayuran ni Bagting 28 Kimberly Namuag, samtang sa pikas bahin sa mga balita tabuktang ngadto sa Labason area. sa Zamboanga del Norte, mga kabagting og kabalkadas, tungod kay adunay wa kabutong rifle grenade nga na-recovers mga otoridad dito sa labason sa Zamboanga del Norte. Masudlon ta pagbalik sa Bagting 29, Cheryl Onyet Lirazan.
0: BBC Live Report.
9: Narikobera sa mga otoridad ang usa ka unexploded rifle grenade o gitawag nga wala mo buto nga rifle grenade human gi-report ngadto sa police station pinagi sa security guard nga nakadiskubre ni ini dol sa DPWH office Barangay Usukan Labazon Zamboanga del Norte alas 10:15 kulang sa buntag kagahapon Hulyo 23, 2025 ang maong butang na diskubrehan kini ni Levi Kadungog 41 anyos security guard sa DPWH ug residente sa Barangay Lupo samtang niagi kini atubangan sa DPWH office Dublin sa National Highway. Humanadawat sa labason municipal police station ang report. May responde gilayon ang mga mobile patrol personnel o ilang gisecure ang lugar pinagi sa pagbutang og security perimeter o pagkordon aron mapungan ang mga sibilyan nga makaduol sa gituhang eksplosibo. Sa initial nga investigasyon nasuta nga ang nakitang butang susama sa usa ka rifle grenade o laing parte ni ini ang nalubog sa yuta. Nakikoordinar gilayon ang kapulisan nga to sa PNP Explosive Ordnance Disposal kon EOD unit alang sa hustong nga pag-ila, pag-assess o luwas nga pagkuha o pag-dispose sa maong unexploded ordnance. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting
6: 106.7 Bell FM.
8: Ay nalang gani kay wa kabuto mga kabagting o kabalkadas kay makahatag na santog distroso nga dos mga nas palibot mga posibleng nga naas lugar na itong mga panahuna mga kabagting o kabalkadas. Oras sa alas 5:37 na dinis daw nga pagpanaguban tabuktang ato sa mga kasayuran usab ni Bagting 17 Lawrence of Ima o guban pang mga natala na sa Buang Gadal Sur gumikan kay driver nga tagapagadian dakpan human nga nangawat dito sa Malinaw palandungon nga doon ay mga aksidenteng natala dito sa Dumingag di talis duha ka mga single motorcycle in town nga nahayaan pero giingon man to nga nadala sa blight ang balanan kumusta na po kang update ato doon ba'y update ang uban pang mga kasayuran dinis tong pagpanaguban o gang report gikan sa Zamboanga del Sur Bagting 17 Florence of Ima
0: BBC Live Report.
1: Dagpan sa mga otoridad ang usa ka driver nga nagpagidaro og 29 anyos nga residente sa Buena Vista, Pagadian City human na dito sa May Purok Mangga, Barangay Kamanga, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Nasairan nga daling girespondihan sa mga otoridad sa Dumalinaw ang tawag gikan sa nagpakabanang lumulupyo apan sa lang paghidangat ang nasampit nga individual kini ang giyakopta na sa mga nagpakabanang lumulupyo human matud pa kini nga naktuhan nga nangawat og duha ka radiators og uban pang motor parts gikan sa mga sa heavy equipment sa pagpahigayon og investigasyon sa mga otoridad giingon na nagpugsanong gikuha sa nasangpit nga individual ang duha ka mga radiators og ingon man uban pang mga motor parts gikan sa heavy equipment nga wala matud pa pag pananghid og gani gidugang panini nga ang nasangpit nga individual pasakahan kini og kasong paglapas sa kini nga kaso human na nga kini ang nangawat o gadon na kini giingon na nga ang motor parts nga iyang nakuha lakip na radiators nga mo kantidad kini og 100,000 pesos o nasairan usab nga ang kini day nga dinakpan o sa day kini siya kabao-bao drivers. Sa kasamtangan, kinigibalog das Dumalinaw Municipal Police Station o nagpaabot na lamang sa kasong ipasaka batok sa nasangpit ng individual. Samtang sa pigasbahin sa mga balita, wala paghihapoy matinadawat nga kining kompletong detalye, mahitungod niya itong nga dunay duha kapanagabangga kagahapon na tali sa duha ka single motor nga nahitabo kini dito sa lungsod sa Dumingag nga managsama nga nangalandig sa balay tambalanan na ang sakay single motor human kini nga nakabaton og mga samada ingman pango sa ilahang nga kalawasan dahil sa kasaning kasamtangan wala ang atuang gipabot ismo na lamang usab ang official nga kini nga report sa kapulisan na apan initial pa lamang usab tungod lagi kuwa pala sila nakahatag-hatog ng kasamtangan Bagting 17 Flores Fima sa Bell FM o Radyo Bagting.
8: Alas 5:40 na mga kabagting o kabalkada. So gaungoong mga kasayuran, hindi pala magkatumao kay dugang pang mga updates ng pagbalik human sa Pahinomdom
11: 106.2. Time check, hatid ng Virginia Hotdog, paborito ng buong pamilya.
12: Si Anan Nebres, nabiktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
13: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na gyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. Ingon ana.
14: Paragis bila-bila.
13: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
14: Bila edad din mo ron, ma'am?
13: Ako 55 na.
12: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Og suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
12: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka og bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa paragis bila-bila herbal capsule.
16: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning paragis bila-bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka humana ko o ginom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nagkatindog na ko.
17: Wow!
16: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
12: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
18: Are you planning to build your dream home?
19: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, ug uban pa. Adaw sab hardware items sa second floor sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals, home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, ug industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines ug sprayers. Ug kung comfort ang hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gi kanas uso sa buntag nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
20: MC1 Hardware.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O usa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
17: 106 points. Ian, Paragis, Bila Bila, Paragis, Bila Bila, Paragis, Bila Bila.
20: Radio Magbating King.
21: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
8: Alas 5.46 na mga kabagting o kabalkada sa wapa nagkapanglihok ni Hagay. Kumpiyansa mo ni Hagay Mukalit. Tara po doon alas 6 na alas 6 media rin alas 7 na Monday. Latar mo sa inyo mga trabaho o transaksyon. Especially kung galing natas to ang mga kanang ipangpuyan nga layo ragi din taon sa itong gitrabahoan. Degi daangay nga maglangay-langay. Kaya basin niya ang mga

0: Pagting 27, Daryl, aya, especially kung nahutda na tagbugas. Bugas man gina itong padulgan, kay kita ang mga Pilipino, sagad ka na to, kay bugas man gina. Bugas mais, bugas humay, kung sa pangmatang sa variety sa humay, ito ang sayran ng report ni Bagting 27, Daryl, aya, ay.
1: BBC Market Report.
0: Maing buntag ni Mudiayang.
2: Yes, pag tinisisas, mayong buntag diha ka ni mo, ilibay niya sa mga suking tig paminaw. Live kita diri karon sa merkado publiko, particular ni sa may bugasan nga bahin. Ning mga orasa, ito itunol ako sa tangang presyo sa bugas. Una kita sa mga kinilo, SM Plain, 50 ang kilo, Palma, 59, Buda, 59, Japanese rice, 50, Camel rice, 48, Sinan Duming, 50, Angelica, 55, Masipag 50, White Mimis 52, Capricorn 59, Princess Bea 55, Mang Biga 59, Jasmine 55, Young Master 60, sa Brown Rice 62 ang kilo, Mixed Rice 60, Black Rice 86 ang kilo. Sunod kita sa mais numero 12 nga to numero 14, 53 sa sabang kilo. Sa half sack na bugas, Buda 1,420 ang half sack, Head Rice 1,350, Masipag 1,250, Jasmine 1,350, Princess Bea 1,300, Mang Bigas 1,420, Young Master 1,420, Mimis 1,250, Sinan Duming 1,220, Japanese Rice 1,250, ug ang mais Danlugan 1,250 usab ang maong hapsa. Mao kato kasamtang presyo sa bugas dinhi sa merkado publiko. Ako si Bagting 27, Daryl Cataya, ay sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.7 Radio Bagting.
0: Nagkasalamat sa mga presyo sa bugas, mga kabagting o kabalkadas ni Bagting 27, Daryl Aya ay. Iya to sa mga mamalitay, no? Kung galing nga doon natin mga kinilo, gusto o gahap sa sako o sa kasako baka, depende na sa budget. Ang importante diyan nga rin bugas, nga malungag kay pakibugas yung kayin tao ni mga Pinoy. Na yung uban nga medyo nag-upgrade na. Ang uban, nag-change na, siguro pan na siguro, guban pa nga mga alternatibo nga pagkaon. Pero kung galing dirita sa uban yun, nga naanan o kanon, nga magbalipong, o di kakaon, o luto, ana, lison yun. Lison, tangtangon sa sistema. Ala 5.50 na. O gamot yung mga presyo. Ay katunol na ito, karong buntaga sa ito ang pagmonitor sa Radyo Bagting. Ni Bagting 27, Daryl Aya ID. Ala sige, anisa ta sa maayong mga balita kung galing ikaw, graduate or kanabitong, sabi tawag na sa una, eh. Sige, tawag na. Katong mga radio operators ba? Oh, naka GRCO, may tawag na sa, ano? Katong mga press ani sa, kwan, si Bian sa Radyo Bagting. Oh, with license number PX- oh, ay kanana ba? Mga lisensya nga gihuptan sa maghupot o mga radio operators ni sila. O diin parehas among mga technical team dere, si Kuya Marino Bigwa, si Kuya Edwin Alcoriza, mga lisensyado na sila. So ang license kinahanglan numutik yung gag-exam. O ang exam ipahigayon dere sa pagadian. Karong August 15, 2026 man eh, ang ato ang nabasahan, August 15, 2026, ang location nasa NTC, Balintawak, Pagilian City. Niya ka ba, Lubia, mutag kanibitong talagsa na lang, jud kaayo ba ya? O man, pinangita, yun, pangitaon kayo ning mga anang lisensyado ng mga radio operator, mga kabagting o kabalkadas, kagikinahanglan na sila sa mga radio stations. Okay, kanang pangitaon mo na sa NTC. So, there is a Region 9, kahigayunan. I-grab ang opportunity kung ikaw graduate ni ini. Kaya gusto nga makalisensya, dugay na kayo kang wakalisensya diha. Ala, August 15, yun, ang ikatakda, 2026. Sa Region 9 office sa Pagadian City, nanas Balintawak, Pagadian City. O gayaw na ninyo kalimti, mga kabagting o kabalkadas. Ka regular operators examination schedule na ni siya. Ang ato ang nakita, mga kabagting o kabalkadas. Okay? Sige. Alas 5.52. Inis to ang pagpanaguban sa dugang pang mga balita o impormasyon. Kaya ito apaning ipadangat nga na kaninyo mga mga nagpaminaw nini mga orasa.

0: taga-to mga nipadangat sa ilang mga greetings, ay don't you worry. Okay, ito po nang basahon ng inyong mga greetings samtang sa Pikas Bahin. Ito tayo basahon mga kabagting o kabalkadas gumikan kay dito sa kinibitong Davao del Norte. Mukabat nga dito sa 61 million ang kantidad sa mga smuggled nga sigarilyo nga napugngan sa mga ginsakpan sa Philippine Coast Guard nga musulod sa Davao del Norte. Sigon pa ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, ang mga sigarilyo ang nakumpiskar sa barangay Busaon na Tagum City, Davao del Norte. Na sa iran usab nga nadawat ang mga impormasyon sa mga otoridad nga dunay Jongkong type motor bangka ang illegal nga magdala og master cases sa mga smuggled nga sigarilyo. Nagpahigayon usab sila og follow-up operations sa kaning PCG ug naabtan gayud ang niikyas na unta nga motor bangka sa kadagatang sakop sa Maco, Davao de Oro ug nangadakpan ang mga tripulante ni ini kabagting og kabalgada. Mao na siya ay pinakapaspas nila nga gibuhat. Okay. Napay kang Kim di ay. Ang sa galito, ang balita usab gikan sa ZS BPPO. Katong mga kapulisan, mga kabagting o kabulkadas, diin sila ang gipailalom sa drug test. Sa pagsiguro magining sila kanibitong limpyo gikan sa mga nagadaiya nga mga illegal nga mga kalihukan o di ba kapagkalambigit sa ginadiling drogas. So kining activity to nga seran gikan ni Bagting 28 labot ini nagpahigayon og drug tests aron masiguro ang drug free nga han-ice kapulisan dito sa Zamboanga, Sibugay. O gatong siren ang detalye sa maong balita.
1: Nagpahigayon og drug testing gapong adlawa Hulyo 23, 2026 ang Zamboanga Sibugay Police Provincial Office. Ubos sa pagpanguna ni Provincial Director Police Colonel Barnard Danny Desugo, isip kabayan sa gipakusog ng internal cleansing program sa Philippine National Police. Ang galihugan nagtumong sa pagsiguro nga ang tanang police nagpabiling nagsunod sa pulisiya sa PNP batok sa paggamit sa ilegal nga droga. Samtang ipalingon ang disiplina, integridad og pagsalig sa publiko ngadto kanila. Sumala sa ZSBPPO ang maong drug testing usa sa mga lakang sa PNP aron mapreserbar ang kredibilidad sa serbisyo ug masiguro nga ang matag pulis andam sa physical, mental ug moral nga aspeto sa pagtuman sa ilang gatungdanan sa pagpanalipod sa komunidad. Bagting by the Otso, Kimberly Namuag sa Ball of M ug Radyo Bagting
0: 106.3 Radio Bagting. Salamat Kim sa mga balita nga hatod usab kadto sumaay kabubuton sa said liniment epektibo kining ihaplas sa mga pamaol piang panuhot katol-katol sa panit. Hubag-hubag sakit sa ngipon, sakit sa tiyan, pinakan sa lamok og mga insekto og pwede usab kining himuon nga mosquito repellent para ang mga lamok di gyam makaduol. Ang said liniment na pamatud-an nang epektibo sulod sa taas ng panahon. Ang said liniment minutos lang wagtang ang tanang balatian. Ang said liniment ginawa kini sa said pharma og available sa mga butika og pharmacy sa inyong mga lugar. Agan kayong salamat sa maong mga kasayuran samtang sa Pikas Bahin. Kung aduna kamoy mga reklamo, aduna kamoy mga gitawag na to og concern, ipadangat na labi pagpatubig ang isgutan, dili patubig nga imnonon kundi patubig nga to sa inyong mga umahan. Kay kamo ang sa mga benepisyaryo sa irrigasyon, ang National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Zamboanga Peninsula ang nag-awhag nitong mga dunay concern nga mga mag-uuma nga itaho nga to silang buhatan kung aduna kay mga namatikdan nga dili maayo diha sa inyong patubigan o sa inyong mga umahan. Ang sila mahimutang sa Regional Government Center Balintawak Pagidian City. Unya ko no galing gusto kag ipadangat ang nimo kay layo ka sa Facebook nimo ipadala. Pwede nimo nang ipadala nga to sa ilang Messenger o di ba ka sa ilang sa Facebook nila account sa niya sa Zamboanga Peninsula. O di ba ka sa i-email sa R9 small letter nga nga R ha, dayon 9 at nia.gov.ph for a small letter tanan. O di ba ka ha, pwede ni mong itawag silang telephone number nga 0629474014. O di ba ka silang telephone number nga 0935824-4566 mga kabagting o kabulkadas. Ayun, naroon na mapadangat gid na inyo mga concern nga walay mga sami-sami o laumi nga usang at tunas duha kaadlaw ilahada yung kang tawagan i-follow up ng ilahang imong concern o gatagan sa pagkadayon o feedback kung ugaling kini may kasulbaran. Ayan, 558 din ay sa tuang pagpanaguban. Maing buntag di ay. O, maing buntag sa mga kugihan kay nagpadangat sa kanunay sila mga mensahe. Ay. O nga din ipadangat din sa tuang tulumanon. Maing buntag di ha ni Ma'am Juanita Cecil Calderon Tilaon sa lungsod sa Mulabi. Ayan, maing buntag usap ni Nori Amor. O gingan man Jonathan Tigo. Ayan, maing buntag. Napin mga ubang ngalan na rin nga bago sa kong pananaw. Hello, good morning ni Sir Jojo Ramos Malong. May buntag usab ni mo diha sir diha sa may Dumalinaw. Don Turmis diha sa may Kamalig Dumalinaw usab. O gaingon man Merly Templados Lumad Pitoy Hida. May buntag sa Alicia from Alicia Mulabi Sambuanga Del Sur. O ni Tristan Wyatt sa Gulay. Salamat kayo. O Johnny Cuba diha sa Don Jose Dina Sambuanga Del Sur. O Cherry Anduyan Anduyan Novo diha sa Lakewood Sambuanga Del Sur. O Tercy Laxcunia si Tercy Laxcunia o unsa pa dire. Salamat kayo sa makanunayan ninyo nga paghatag o pagtaga din sa ato ang tolo manon mga kabagting o kabulganas. Hindi na ito maglangay din. Ito magdunga mag dugay-dugay kay alas 6 na hapit mga kabagting o kabulganas. Busa, kuan. Anita sa ito ang ipaambit nga mga pulong para kanatong tanan mga kabagting o kabalkadas. Okay, sa 1 Peter 5 verse 6. Para gid ni atong permitting tamda na humble yourselves therefore under the mighty hand of God so that at the proper time He may exalt you. Casting all your anxieties on Him because He cares for you. Agos bagting, this is Ais Vanessa Cagas Tumakmol. Dagang salamat o gumikan kay unsa tong adlaw aron dog Biyernes naman ay no. O today's Friday, og si Kuis J inyo makauban. Og amping mus kanunay kabagting og kabalkada. Agos bagting, this is Ais Vanessa Cagas Tumakmol. Maing buntag. Oras alas 6. 106.7 Radyo Magbating.
2: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh,
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray.
3: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Saint Cecilia,
3: pray for us.
2: Saint John Baptist de la Salle,
3: pray for us.
2: Leave Jesus in our hearts forever.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, panhod, patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo, yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
7: Ana oh.
6: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no.
6: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumana nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services. 106 points.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras mes sa Radyo Bagting sa BLFM, alas 6:05 na sa buntag. Musulod na ang programang Bagtingan sa Katawhan.
2: Bagtinganan sa Katawhan. Sa ngalan sa kamaturan, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan. Ugmudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan sa katawhan.

0: Rádio Barbarim.
1: Alas sa 6:06 na itong oras, sa kabagdig kabalgada, sa galing yung tanan, may buntag. It's 24 na buwan na sa Hulyo, 2026. Adlaw karon nga Biyernes, kabagdig kabalgada, sa katapusang adlaw sa simana. Alas sa mga estudyante, ngayon man mga empleyado sa gobyerno. May buntag, kung sa bagting desisyon de Florence of Hima, makikauban kaninyo. Salud sa oras sa usa ka oras nga tuloman noon alas sa pagtukis sa mga hingisgutan karong buntaga ilabi na kabag di gabalkada sa mga angay atong hingisgutan na karon nga dunay kalabutan ang katilingban no mo nang maayong buntag sa tanan 0938 2077614. Ang atong text line kabag di gabalkada sa itong usbon 0938 2077614. Alang nga ni atong adunay mga pangutana, di ba kaha, doon na may mga pagpaklaro o mga reklamo o ipadangat lamang diha kapag digabalkada sa 0938-2077-614. Alas sa 6-7 na. Huwag manin akong oras din rin. Huwag manin, okay? Alas sa 6-7. Ato ang tapik ko karong buntaga kabag di kabalgadas mahitungod sa kinibitong kampanya sa buhatan sa Social Security System o na SSS mahitungod sa ilahang nagpadayon nga pagpahigayon o garaysa ko na run after contribution evaders sa Niki na ako'y material diha na palihog ha unahon to na ito ng kinaunhan ko na diin kabag di kabalgadas siyam ka mga establishmento dunay walo ka mga tindahan o usa ka pribadong kolehiyo nga tulunghaan ang naisyuhan o shokus order kagahapon sa buhatan sa SSS human kini kabagtig kabalkadas nga wala ning hatag sa ilahang monthly contribution alang sa mga empleyado take note mga employer take note mga trabahante sa inyuhang kinahanglan mo nga masayod sa inyuhang katungod. Okay ngon man, hisgota to sab nga Tokyon karon ang kinibitong nagpadayon ba nga kalambuan sa syudad sa Pagadian kabagdig kabalkada sa Oga DN adunay tubag si City Councilor Lansco kagabi usab sa tulos sa pahigayon nga interview sa media nga giingon ni kabagdig kabalkada nga ang tuwang syudad sa Pagadian pinaagi sa tuwang amahan no wala kini nag-focus lamang sa pag-imbitar og mga negosyante nga mutukod sa mga urban barangays. Doon na usay mga gibuhat nga lakang ang ato ang amahan sa syudad sa Pagadian nangagni og mga investors, mga negosyante aron nga magtukod usab sa ilang negosyo ngadto sa mga rural barangays kabagtig kabalkadas no kay mamugod ni pud sagad sa mga pangutana sa uban labi na itong mga rural barangays nga doon ay potential ba no nga tukuran og mga dagkong negosyo nga kanos a pagkami maabtan diri og kining mga investors so naningkamot usab atong amha sa syudad sa Pagadian aron nga mulambo usab ang mga rural barangays no muna nga nangita kini og mga saktong mga investors nga ang ilahang negosyo is sa haom sa mga rural barangays. Lagip na usab ang ayan nga masayran sa katawhan ang mahitungod kabagdig kabalkadas nga hingpit na nga giadaptar sa sangguniang panlungsod no sangguniang panlungsod kabagdig kabalkadas ang ganto bitaw nga mandato or balaod palisiya sa DILG katong anti-topless bawal nga maghukas-hukas no so gi-adaptar na kini kabagdig kabalkadas sa atuang syudad sa Pagadian mao ni nga angay ninyo ni nga masayran no kining anti-topless or half naked ordinance nga naaprobara na manggod ni sa ikatulo katapusang pagbasa ni atong adlaw nga Miyerkules kabagdig kabalkadas no. So mao ni ang angayan nga masabtan sa tuang mga katawhan kabagdig kabalkadas tungod kay aduna ra ba ni penalty no kung ako masayop moabot og 5,000 ang penalty niini alang niato mga mahiligon maghukas sa mga pribadong lugar. Oh, kinahanglan na gyud mo nga magmatngon. Kay diris pagadian, no? Giadaptar na kini pero kinahanglan pa ni siya nga ma-publish sa kining pamantalaan ha. Oh, kinahanglan pa ni siya ma-publishar sa pamantalaan aya hingpit nga mapatuman tungod kay aduna man gud ni penalty kabag tigibol kadas, no? Mamangid ni ang saktong proseso sa ato ang kining balaod nga kun ugaling adunay mga penalty o kinahanglan gyud nga mapublikar una sa pamantalaan aya hingpit nga mapatuman, pero at least man lang doon na mo kasayuran karon nga giadaptar na sa syudad sa pagadian gantong mga mahiligon maghukas sa mga pampublikong lugar. Okay? So ato ang palapdan unya kabag tigabalkadas ang kining maong hilisgutanan bahin niining bawal maghukas, no, or anti-topless or half-naked ordinance diri sa dakbayan sa pagadian. Alas 6:12 na nga itong oras. Sa dili pa nato sugda na ito ang topic kung muntaga kabag tigabalkadas. Ato sa pasalamatan kanunay ang GPM 88 International Manpower Services Corporation nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisol Extension, Santa Lucia, Pagadian. Alam na itong gusto ng matrabaho sa gawa sa nasod, isip mga domestic helpers sa nasod sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, sa Qatar o sa Kuwait, ay na mo paglangan, apply na, pinagi sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Wala kay kabalakan tungod kay lisensyado kini o rehistrado kini sa Department of Migrant Workers, o na kinahanglan ng mga kabahinan nga nagpagidaron og 24 nga doon sa 43 anyos nga buot mo trabaho sa gawa sa nasod. Ayaw mo kabalaka, wala mo'y passport, doon ay libreng passport, gitanyag kanila. Libreng pagkuhag medikal, libreng pagkaon samtay ka tuwa sa Manila, libreng kapuhian o libreng pamasahe paingon usab sa Manila. Unay na paglangan, bisita na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation o di ba kaha, pakikitae si Miss Jacqueline Cabahog Kabagtig Balcadas. Ingon man, ang Pagadian Junior College Incorporated kon PGCI nagpahibalo paghihapon sa publiko nga padayon ang ilang pagpandawat o enrollees alang sa mga buot mga eskwila gatong ALS, no? Katong mga dagkong edad, nganing undang, kay lagi, maulaw na, kay niabot na og 20 anyos din pagkahuman ang ilahang kining grado kay grade 8 pa, o di ba naingon ana man gud grade 7, so pwede mo nga mo undergo or mo pahimulos sa programa sa gobyerno kining ALS aron mo nga maka eskwela, no, dayon kun haom usab sa inyohang pangidaron mo man ang balaod sa ALS, di ba, kung dako kag edad matay kag exam, no? Dayon pag makapasar ka, no, diha ka dapita. Hadapit imong kining sa ALS ka under ha. Oh. Libreng school uniform, libreng tuition fee. Mga nay gitanyag sa Pagadian Junior College Incorporated. Bueno, kabag di kabalkadas, sugdan ta ang mga tapik ko karong buntaga kay atuan ang aron sab nga masayran sa mga katawhan, no, abi nato nang nagpaabot kun sa mga topic ko karong buntaga. So kagahapon adlaw kabag di kabalkadas, no, ang buhatan sa Social Security System nagapahigayon og race kon na run after contribution evaders ngadto sa mga negosyante nga masupakon sa balaod ba. Dunay mga empleyado nga wala girehistro sa buhatan sa SSS, o ingon man dunay mga kining empleyado, no, nga kining girehistro pero wala pod gihulugan kabagtig kabalkadas, di ba? Oh, mama na siya god. Mama na ang problema karon kabagtig kabalkadas sa tuang gobyerno. Kining ingon ini nga problema ba? So, money ang atuang hatagan o pagpagtagad o pagpaklaro, gumikan mangod kay di nato ikalilo nga hangtod ng kasamtangan, aduna paghihapoy mga negosyante diris dakbayan sa Pagadian o sa probinsya sa Zamboanga del Sur nga dunay mga empleyado nga wala giparehistro sa buhatan sa SSS Kabagtig Kabalkadas. Ang uban pod, mismo ang empleyado dili gusto nga magkuha og SSS, dili magkuha og kining PhilHealth o dili magkuha og pag-ibig. Kaya kung boto na hunaon mang God, doon nag-yung deduction sa imong sweldo. For example, imong sweldo is 12,000. Diba? Kuhaan og SSS, kuhaan og contribution sa pag-ibig, kuhaan og contribution sa PhilHealth. So, dili nag-yung buong 12,000 ang imong madawat kabagtig kabalkadas. Diba? Pero boto na itong hunaon, nga alang raman po ni sa itong kaayuhan, alang sa mga empleyado ni Sariha, ang pagpamiyembro sa SSS, Pag-ibig ug PhilHealth, alang raman sa kini sa itong kaayuhan sa umabot ng mga adlaw, kung ugaling mapriso, kung ugaling malandig ka sa Balay Tambalanan, mahospital ka, doon ay PhilHealth ngayon mong magamit. Kung ugaling sa in terms sa mga emergencies, wala kay kwarta, apikhan ka, di ba? Pwede ka nga maka-loan sa pag-ibig. Salary loan. Or di ba kaha, housing loan. Sa SSS, maupod. Doon na po sila'y salary loan nga gi-offer. Or di ba kaha, doon na po sila'y gi-offer nga unsa man. Kining, educational, no? Same, pari-pariho rin sila ang mga services nga gi-offer. Ang pag-ibig o gingon man ang SSS. Ha? Muna itong klarohon. Pero, kini mo'y wala nasabtan sa tanan kabagtig kabalkadas. Tungod kay kung galing magpamiyembro ka sa SSS, pagtungtong ni mo si Kwit sa isinta o sa isinta isinko ba, pwede na ka nga magpensyon. Di ba? At the same time, kung galing unsay mahitabo nimo samtang ikaw ang nagtrabaho kabagtig kabalkadas, pwede ka nga maka-claims death or di ba kaha accidental, di ba? O di ba kaha katong sa hospital, ma-hospital ka. Pwede ka nga maka-claim na sa akining SSS. Daghag benepisyo nga wala kayo nahatagan o pagtagad o wala na sayre sa tuwa, wala na sayran sa tuang mga employer o sa ingon man sa tuang mga employee rather. Di ba? Atong employer, nakabalo sila kung unsay mga benepisyo nga makuha na nang tulo ka mga kining ahensya sa gobyerno, pero wala nila gipugos ang ilahang mga empleyado sa pagpakuha niini. Kaya kung buto na hunaon manggod, dirita sa SSS, dako og contribution si employer kung imong i-compare ni employee. Di ba? Pila ba ang minimum karon nga contribution sa SSS? Sa gikabutsa gani Pagadian City Branch Manager Edwin Remoto ni atong nang labay na itong interview, anaa sa 750 pesos. Ha? 750 pesos ang minimum nga contribution sa SSS. Take note, mga employee, one-third raana ang inyuhang contribution. Two-third ang dito sa employer. No? So, mauna nga, ang uban ng mga employer, pag maingon ang employee, nga ma'am, di na ko magkuha SSS, aw malipay si employer, nga naman. Tungod kay dili dako ang iyahang contribution sa SSS. Di ba? Kay the more nga daghan og kining employer, employee nga i-register nga to sa ilahang nga kining buhatan gikan, mas mudako usab ang kontribusyon ni employer kabagtig kabalkadas. No, laliman ka two-thirds. O niya, one-third lamang sa employee. So, muna nga, gipaklaro sa legal counsel kagahapon, nga mandatory gayod. Bisan pa agmuingon sa employee nga dili ko magkuha, dili ko gusto nga magpa-member og SSS, ayaw ninyo paabuta nga mabisitahan mo, no? Mabisitahan mo sa SSS kay pwede gid mo nga mapasakaan og civil criminal case, ha? Doon na gid mo'y kaso nga tumangon mga employer nga magmakuli sa pagparehistro sa inyong mga empleyado ngadto sa buhatan sa SSS. O sabay sagad nga mga kaso kagahapon, no, sa walo ka mga tindahan. O sabay sagad sa ilahang violation ngadto sa buhatan sa SSS sa paglapas sa Republic Act 11-199 o mas na ilang Social Security Act of 2018. Ang ilahang asagad nga violation kabagtig kabalkadas underreported o ingon man non-registration. Maone, wala girehistro. Diin, kagahapon sa girehistro kabagtig kabalkadas, 5 ang nagikan sa mahayag o dunay 3 gikan sa Dumingag o usa ka pribadong kolehiyo nga tulunghaan diri sa Dakbayan sa Pagadian ang nahatagan og show cause order kagahapong adlaw sa SSS. Adunay usa man, adunay 8, no, ka mga employer, adwalo ka employee nga wala na rehistro sa usa ka establishmento dito sa Mahayag. Dila na ito, ibutsak ang pangalan ha, kay bawal po ni siya nga ibutsak ni Mularigo ang pangalan sa usa ka tindahan o kining negosyo nga wala nag-hatag o kinibitaw nga wala nag-pamember ba, ilang mga empleyado, wala gipamember. Kay tagaan pa mag- human magod sa pag-issue sa show cause order, tagaan kini sila og 15 kaadlaw aron nga masettle, no, aron nga ang ilahang mga employee nga wala gi kining giparehistro sa buhatan sa SSS makalihok na dayon kabagtig kabalkadas, no. Adunay 8 dayon, aduna poy lain pang unom, no, dayon unom na pod pagahuman dunay laing 4, dunay lain nga kining 3. Oh, ubay-ubay. So, itong sumadahon, 14. Pila man eh, 20. 26 sa kinatibukan ka mga empleyado, no, sa mga tindahan diha sa lungsod sa Mahayag ang wala girehistro sa SSS. Take note, dili panitanan. Muna nga katong mga wala na bisitahan o mga personay sa SSS nga mga tindahan, ayaw ninyo paabuta nga mabisitahan mo. No? Dayon sa Dumingag, Gabagdi, Gabalkadas, adunay 3 ka mga tindahan ang naisyuhan kagahapon og show cause order nga kini ang gilangkuban sa pila ka mga empleyado. 5 11 o 13. Dunay 13 ka mga empleyado usab nga nagikan sa lungsod Dumingag nga wala usab girehistro, no? Dunay wala girehistro, dunay poy gipamember pero wala hulogi ang ilahang monthly contribution, no? So ang sa tindahan, no, atong gitan-aw kabagtig kabalkadas, ang sa tindahan nga pinakadako og matawag tag ilahang bayronon. Oh. Kay ang ilahang principal kay nalang sa 116,560 nakapenalty og 28,667.44. So ning abot og 145,000 ang ilahang bayronon tanan. Di ba? Dagko kaayo. So mone ang mahitabo kuno galing, no, mamonitor mo sa SSS nga ang inyong mga empleyado wala dai ninyo gihulugan ang ilahang kining membership or di ba kaha wala ninyo girehistro. Pero nasayod ba mo kabagtig kabalkadas nga ang na-raise kagahapon nga pribadong tulunghaan sa Pagadian paggang dakuag bayronon, di ba? Kaya tuwang nasayran nga gikan pa niadtong 2022 og hangtod ning kaning tuiga 2026 wala day kini ingon ta og hulog-hulog yata ning tulungan na, di ba? Haliman ka nga ning abot kabagdi kabalkadas o gahadala na sa principal o penalty. Ha? Principal o penalty kabagdi kabalkadas ning abot o 3 million. 3.3. O, mauna. Ang ilahang bayronon ngadto sa SSS tungod kay adunay 145 ka-empleyado nga nakarehistro nga wala hulogi, no? Mauna yung tuwang hangyo sa tuwang mga employee nga ang inyohang contribution sa SSS pag-ibig o PhilHealth, di gina masayang. Doon na rin mo yung mapabot. Kaya kung nagkikaingon, kung nagaling manggod at doon na maaksidente ka, malandig ka sa balay tambalanan, pwede yung ka mo-claim o kining mo-claim dito sa SSS. Gani apil na ang ibot sa ngipon. For example, ang ibot sa ngipon kay maabot bitaw og 1 week ang kwan o tanawagan ninyo. 'Di ba cover na nga pwede mo mukuha og claims, no? Kanang magpaibot og ngipon kabagtig kabalkadas. So atong unahunaon ang atoang kining kaayuhan. Dili kay sige lang atong kining dili ta magpakabana, no? Kaya ang resulta kabagtig kabalkadas ang mga employee ra pud mo makaluluoy, 'di ba? Employer mo ibulahan, ang employee may magpabiling makaluluoy. Okay? Unta, nasabtan sa tanan ha, ang mahitungod sa kampanya ng SSS, karon nga di mo mga ma-issuehan og show cause order. Dugang pag-ilisgutan sa itong pagbalik, diri paghihapon sa bagtingan sa katawhan, alas 6:28 na sa buntag.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katawhan.
3: You buy Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
5: Pangatlong pakinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero subukan ko. Maraming po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cooper. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, maganda. Maraming nagpapatunay na kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartet. Ako subukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Pakli na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Alam po, ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Virginia.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
3: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol. 106.2
5: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatauhan.
6: Alas sa 6:31 atong oras sa Kabagdig Balgada, sa balik ta diretso ang dulumanon ang bagtingan sa katauhan ng Sibian paghihapon sa Radyo Bagtig sa Balaf M. Ang atong dulumanon sa kanunay na bagan usab sa Camp Health Multispecialty nga nahimuta nga CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagirian. Ang Camp Health adunay mga espesyalistang doktor pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sub specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Dahil pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maoslas Dr. Gino Olubabancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonologist, Dr. Vianna Toledo, o guban pang mga espesyalistang doktor sa Camp Health sa Kabagtig Kabalkada. Sa mauna, nga usap ang iyong ipamot, alang nga ni atong gusto ng mag-check up sa inyohang kalawasan, magpabili ng diin magpabiling himsog sa kanunay o kinahanglan Kabagtig Kabalkadas nga dito na mabisita sa Camp Health Multi-Specialty. Ingon man, Kabagtig Kabalkadas, sa lain pang niyabag sa tuwang tulumanon ang Iliana Bivio College, the Builder of Future Leaders, nga himutan sa Blangasan Pagadian. Adyo na kursong kitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVTED o ba else. Wala na rason na rondili ka makaskwila at mga literal nga mga working students kaya pwede ka makapili sa klase buntagon, hapunon or panggabi nga klase. Ubos lamang kayo o ga tuition fee na ubos kayo tuition o gingon man sigurado kayo nga makahuman ka sa imong pagtungha. Ang Petron Gasol nga gipanagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde niya bag-usab sa tutulmanon ang bagtingan sa katauhan. Alang na itong gusto nga magpalit o baka magpatubil o glucified petroleum gas at na sa Petron Gasol nga nahimutang ilang main sa Masansiago doon sa Dibim. Ikaduha nga branch nahimutang sa Maduro 30 Street, Gatas, Pagadian dool sa Shell Gasoline Station. O ingon man na ang main branch usab sa ilang Fiesta Gas nahimutang nga sa dool sa SMC College at Bangs Pagadian Showmate o sa Best Emporium. Dahil pa mga outlet nahimutang sa Lungsos, Dumalinaw, Tukuran, Aurora o ganaan usab sa Dumingag, no? Ang Petron Gasol. Alas 6:33 na itong oras, Kabagtig Kabalkadas, sa tripag ihapon sa tuwang pagpanaguban sa kahanginan, maing buntag din sa tuwang mga tigpaminaw karong adlaw buntaga nga nakamonitor sa tuwang live. Good morning ni Sinyang Caliso, Jocelyn Bergayo, good morning sa may poblasyon San Miguel. Good morning po ni Juanita Sasel Caderon Tilaon sa Purok Malinaon, Barangay Kulumulave. Good morning. John Rie Willen, may buntag sa may Riglagipos. Rosalie Daliripin sa may Mulom Lapuyan. Good morning. Impalmado Tatsky, Jojo Malong, may buntag. O sa tanan nga mga naka-monitor karon sa nasab silang tasatag sa mga panimalay. Good morning. No, naminaw sa radio. Salamat kayo. Alas 6:34 na itong oras, Kabagtig Kabalkadas, sa dugas sa nulisgutanan karong buntaga, human lagi kay nga ito ang amas siyudad sa Pagadian, padayon ba nga nagnandani, no? Nandani o ga mga negosyante, aron nga mutukod silang negosyo siyudad sa Pagadian, hinungdan Kabagtig Kabalkadas nga ning bibo usab ang Pagadian, di ba? Dili kalilo nga progressive city na kayo ang atong siyudad, daw gilabi na usab, nga sa sunod simana, no? ang huwata masayo pag ground breaking na sa itukod nga Gaisano diha sa may Tiguma, Pagadian City. Oh. Diri sa Tiguma mahimutang ang Gaisano City. Oh, nga matod pa, wala daw ning agi plebisito. Ay nako, amot na lang. Bitaw, so doon ay itukod nga Gaisano, bagong Gaisano ha, diri sa may Tiguma, Pagadian. Kung gikan mo og matawag tag IBT, diri sa may junction, ang bitawng tapad sa unsa gini nga gasoline station, oh, kanang tungod diha dapit sa traffic light. Paingon dito sa Tiguma, baka na sa Tiguma na area. O diha itukod ang Gaisano nga bag-o. Okay? Gaisano kabagtig kabalkadas. Okay. So, gumikan ni ini, daghan na nalipay, daghan po dang wan nalipay, o giulan kinig mga pagsaway. Diba? O laingon man, sa pagbukas unya, no, sa bag-o nga Gaisano kabagtig kabalkadas, daghan ang mga negosyante ang niaksyog kabalaka o gibatig kabalaka. Tungod kay doon ay posibilidad nga muhinay ang ilahang negosyo, kay lagi, aduna na usay bagong kining pwede, no? Nga kakumprahan o kabisitahan sa tuang mga mamalitay. Labi na na dyan sa may Tiguma. Hindi hapon na ba itukod sa Tiguma ang SM? Diba? O guban pa nga mga negosyo nga diha itukod mga dagko nga mga malls na diha sa may dapit sa Tiguma. Unahon taning Gaisano, kay mo man ang una nga kuwata masayop next week ang groundbreaking niini ha. So kini kabagdi kabalkadas maghatag na sab kini og laing oportunidad ba trabaho alang sa tuang mga pagadianons og mga Zambustorians, no? Mo man ang klaro. The more nga daghag mga businesses nga mag-open sa usa ka lungsod or syudad, daghan gyud og mga gikinahanglan og mga trabahante samot na ning mga malls nga daghan, plus ang incentives kabagdi kabalkada sa pagadian, no, nga gihatag sa city government nga I think pila to usa ka sulod usa ka tuig ba to, wala sila di sila magbayad og buhis basta kay ang mga empleyado is nagikan sa pagadian, no? Mao man ni ang sagad nga nasabutan. Okay. Sa aron lamang kining mao ni nga incentives nga gihatag, aron nga musulod lang yon ang mga dagko nga mga negosyante sa syudad sa Pagadian, kay ang mga negosyante manggod mangita gid na og mingon ginag og musulod ko sa imong lugar, magtukod ko sa kong negosyo, unsay makuha nako, no? Nga bag-o pa man ko. Di pod ingon nga makabawi diha dayon sayang negosyo, di ba? So doon na ang mingon nga muna hinungdan nga doon na kayo yung mga incentives nga ihatag ang matag LGU. Okay? So, gumika nini kabagdi kabalgadas, di na to ikalilong nga doon na usay mga katauhan, ingon man mga barangay officials, no, kay 54 guni ka barangay syudad sa Pagadian, ang nangindahay, no? Nangindahay kabagdi kabalgadas, ngayon unta kami pod, no? Kami po dunta, adunay mga kining negosyo, adunay mga dagkong mga negosyo nga musulod sa mong barangay. Diba? Wala yung mga barangay yata nga wala nagkinahanglan og mga dagkong negosyo. O, oh, nagkinahanglan yun. O ganun bang mga dagkong, dunay dagkong kwarta, dagkong kapital, mga kapitalista ba? Sa laktod nga pagkasulti. Diba? So kagahapon ka, kagabi ka bagdi kabalkadas, ato sa interview sa media, gipangutanan ni Miss Leah Agunoy, good morning te, oo, nga gumikan man gud kay ang halos ang mga urban barangays, no, Balangasan, paingon sa Tiguma, dirigyo na sagad nga nabibo na kayo kabagdi kabalkadas, tungod lagi kay mo kini ang gipili, no, sa mga dagkong negosyante nga diri itukod ang ilahang mga negosyo, di ba? Di man kinai kalilong nga sagad sa mga urban barangays bibo na gyud kaayo. So matod pa ni Miss Leah Agunoy sa kining Philippine Daily Inquirer kagabi, eh, unsa bay gibuhat, no, duna na bay gibuhat nga mga lakang atong amahan sa syudad sa Pagadian, nga mandani usab or mangitag mga investors kapitalista nga pwede sila usab, no, nga magtukod ngadto sa mga rural barangays. Aron pod nga ang rural barangays dili mabiyaan sa mga urban barangays kabagdig kabalkadas, no, dili pasabot nga tungod kay kining rural barangays ka, magpabili na lang ka sa imuhang pagka-rural barangay. Wala na kay katungod or kahigayunan nga mulambo pa. Di ba? So, akong ipabati dira ninyo karon ang tubag, no, sa itong anak sa syudad sa pag-ama, sa syudad sa pagkadian, sa City Councilor Lansco, nga matod pa na ini, aduna na ni mga lakang, no, nga gihimo ang atong ama sa syudad sa pagkadian, o ingon man, aduna na yung mga ginegotiate nga mga kapitalista aron nga musulod ngadto nga sa mga rural barangays kabagdig kabalkadas, no? So ako na ipabati kaninyo ang tipik sa tubag sa pamahasa ni City Councilor Lance Samuel Co.
5: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
0: Nati isa ka prospect investors na mubutang og I think plantation to sa chicken. Oh. So syempre, ato gud silang ano nga dito sa mga rural barangays nato. So we come mapapare na siya kung ang certain market niya is suitable for the rural barangays, then they will go for the rural barangays. Same. If ang ilang investment is mo qualify sa ato mga incentives, then kuan gyapon, they will be qualified na maka-avail sa tong tax holidays, no? So kaya ang tax holiday mo nato magdepende na sa amount of investment nga ilahang i-infuse din sa atong syudad.
7: So, doon na nakita na mga yes. Posible mag-invest sa ato ang mga...
0: Siguro, mayroon ka invest og into hydro or solar energy. Di syempre, dito gina siya sa mga sa rural barangays. Mayroon mo rin invest into industrialized farming. Siyempre, dito pala mo invest into agriculture, dito gid pud sa ato ang mga rural barangays.
5: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
6: Mao'y tipig sa pamahayag sa tuwang anak sa Masyudas sa Pagadian, kabagdig kabalgada sa City Councilor Lansco, no? Nga doon na yung mga na-negotiate, no? Nakakita na ang mga kapinangita, nagpadayog, kapakuan ba? Kinibitaw nga kapitalista or investor, ang atong Masyudas sa Pagadian, aron lagi kabagdig kabalgada sa nga dili usab magpabilin nga ana lamang sa panang dili mo taas ang era sa matag barangay, kay lagi, mayingon mo sila nga napasagdan matod pa ang mga rural barangays ang na-focus kay diri sa urban, no? Ang mga negosyante mga kabagdig kabalkadas, labi na kung ugaling mga malls, nanginahanglan ginasilag mga kanabang accessible sa mga tao, no? Sakto po nang giingon ni City Councilor Lansco nga dili po da ingon nga diha-diha dayon mapataka og kanibang tukod ang usa ka negosyante. Doon na ginay mga feasibility study kabagdig kabalkadas kung kini diri nga area haom ba ni akong negosyo? Kung diri nga area, halinon ba ni? Kung diri nga area, dili ba maglisod ang mga katawhan, di ba? Pero, no, at least man lang, ang atong amasyudad sa Pagadian, wala natulog ba? No, wala bitaw na ingon tang gipasagdan ang uban ng mga barangays. Iyaw sa mga gipaningkamutan nga adunay mga lain pang mga negosyo o negosyante nga musulod, ilabi na gayod, no, sa mga rural barangays itong gikaingon. So doon ay plantation sa chicken, no, planta. So posibleng kining musulod, no, padayon ang negosisyon. O ingon man kabagdig kabalkada sa uban pang mga kining angayan, no, nahinungod nga mga makatabang usab ngadto sa itong mga rural barangays. Basin di ay, no, sa ngadto-ngadto, makakita ang itong amasyo sa pagkadaan ng kapitalista sa mga kining solar, di ba? O di ba kaha sa pagpalambo sa pagpanguma sa tuwang mga mag-uuma, no? Kay musugot tag sa dili ang ato manggong kuan karon ang ato ang estado kabagdig kabalkadas nagka-improve ba, di ba? Ang mga machineries nato karon kabagdig kabalkadas kanunay nga nag-improve. Kung kaniadto sa pagpanguma
8: ang buhaton kay daro, lampas, di ba? Inana lang. Dahil pagkahuman kay kining ang uban kay magsuyod pa. Karon kina naman ko yung mga lain nga mga bagong kuan ba? Bagong pamaagi sa pagpanguma, no? Muna nga, sa gayon nga, ang mga mag-uuma, makita kabag di kabalkadas nga okay, ning adaptar na sa mga kabaguhan, no? Ang mahitabo ni ini, diri na pod mainggan niyo ang atuang mga investors nga mag-invest, no? Nga mag-invest aron nga dili na maadto paglayo ang uban nga mag-uuma aron makapalit ug usa man ang mga makinarya nga ilang gikinahanglan kabag di kabalkada sa ilang pagpanguma, no? Inana ra man na. So mao na ang sa mga rural barangays, mahingon tag dili pa man karon dayon, no? Pero at least doon na yung mga lakang nga gihimo ang atong amahan sa syudad sa pagadian, no? Kay kung buot magud na hunahunaon kabag di kabalkadas, lisod mangyud pod mangitag mga kapitalista or investors nga magtukod ilabi na sa mga rural barangays, di ba? Or mga rural areas, mga remote areas kabag di kabalkadas. Kung imong i-compare sa mga urban na nga cities, urban na municipalities, or urban nga kining urban barangays, no? So, mo magid na nga ang mga negosyante sa mutlag mga malls, ang ilahang gipangita dito gid bibo. Di sila gustong mingaw. Pero kung lahi po nga investors, kung kay, katong ikaingon ni Sir Lance nga kining plantas manukan, so kinahanglan po to siya sa bukid-bukid nga bahin, kay di ba ito pwede nga diri sa dool tungod kay ang health usab sa tuang mga katawhan. Di ba? Sumalagod, diri sa pagadian, diya sa banal eh. O, so, di ba? Diya sa una, kanang kuan, usa ka planta diya sa manok, nga kaniya ito, doon na yung mga nagreklamo. Nga naman, nagreklamo tungod kay langawon, o di ba kaha, nanimahong usay angay nga kining usang abaho nga para sa manok, di ba? So muna nga ang kunugaling mga realize kabag di kabalkadas or madayon ang kanang plantas manok, no? Plantation dito gina mabutang sa rural barangays kanang lugar nga layo og tawo kabag di kabalkadas kay makadaot biya po ng

Balkadas, no? Morgan ni ang nakabintaha ni Mayor Sami kay kana bang dili pulan sa pag pang-invite og mga investors, no? Pagpangitag mga pamaagi kabagtig kay Balkadas. Alas 6:48 na itong oras, diri paghihapon sa tuwang pag-panaguban, samtang sa pikas sa bahin na itong ilisigutan ang garong buntaga, ito na ning tukion, mahitungod din ng anti-topless or half-naked ordinance. Ano? Diri sa pagadian, nga hingpit na, giaprobaran sa ikatulog, tapos ang pagbasa niya ito adlong Miyerkules. Okay? So, reaction ako, be. Mga ikog reaction, bahin ninyo aning topless. No? Katong mahiligod maghukas. Uyon ba mo? Para sa inyo ha? Uyon ba mo? Nga dakpon tong mga individual nga maghukas-hukas sa mga pampublikong lugar, no? Again ha? Maghukas sa mga pampublikong lugar. Sagad ni madakpan mga lalaki, kuwa may babae maghukas, di ba? Magpakigol hinuon. Naa, sa mukas pakigol oy. Magpaipok ba? Oh. Anya, maraba o kito mag singit. Ay, putig singit. Bitaw? So, mole, kabagdig kabalkadas, no? O saan yung reaction bahay ni ini? Kining giingon ta nga dakpon kadtong mga mahiligon maghukas sa mga pampublikong lugar. Okay? Kay duna kini penalty kabagdig kabalkadas kung una kang madakpan, first offense 1,000. Ikaduha nga offense 3,000. Ikatulong nga offense 5,000 pesos. Oh. Maone. No? Maone kabagdig kabalkadas. Atong basahon ha, gumikan kay hingpit nang giaprobaran sa ikatulog katapos ang pagbasa sa guniyang panlungsod. Ang anti-topless or half-naked ordinance nga nagdili sa paghukas or pagpabilin nga topless ang sa mga pampublikong lugar, there is dakbayan sa pagadian, no? Kini ang gituki ni siya ilalom sa Committee on Laws kabagdig kabalkadas ang draft ordinance number 039 nga uban sa mga representante gikan sa nagkalain-lain ng mga national agencies o non-government organizations, aron masiguro nga hapsay o klaro ba ang pagpatuma nining maong ordinansa kabagtig kabalkadas, no? Kining maong balaod, national law ni siya gikan sa DILG. Human nakita kabagtig kabalkadas nga daghang mga kalalakinan nga maghukas, di ba? Magsuroy-suroy yan ang kadalanan nga maghukas. Gani, nagtrending tong ubag katong pag-implement ni ini. Nagtrending to kabagdig kabalkadas katubitang construction worker nga gidakop. Kay naghukas man. Oh. Gidakop siya kabagdig kabalkadas kay naghukas mo tong gibatikos, giulan og mga pagsaway ang ato ang kapulisan, di ba? Oh. Ang kining maong balaod, no? Doon na ni siya exemption. Dili sakop sa ordinansa ang makabataan nga nagpagidaron og 15 anyos paubos, no? Dayon pagahuman, katugin ng mga hamtong, 16, no? 16 pataas. Bawal ni ini. Pwede nga mag-topless kung ugaling dito ka sa sporting events, kung gitugutan, exercise activities, kilisod po nung mag-sinina ka dihang dapita. Pero nga no, gipo mang hukas, no? Pakita sa muscle, ang lugar. O gingon man, ang giaprobahang cultural o theoretical performances. Beach, resort, swimming pool, o kana, pwede ka mag-topless dihang dapita. Noon ka sa mga pampublikong lugar, no? Bawal ginakabagdig kabalkadas. Dayon, unsa pa ba? No, ito ni tanawon diri kabagdig kabalkadas. Gingon, no? Nga, kung ugaling, bisan pag construction worker ka, no? Ito ni klarohon. Bisan pag construction worker ka, pwede yung ka nga dakpon sa pulis kabagdig kabalkadas kung ugaling maghukas,
nga no

0: man. Nga no, nga dakpon, nga nag-construct, nagtrabaho, managpanimalay. No? Pwede ang tanan nga mga construction worker, take note. Pwede mo nga dakpon sa pulis, gumikan, o diba ka sa mga otoridad, gumikan kay anausab sa balaod sa dole, kining gitawag nga basic occupational safety and health. Okay? Konbush. Bot pasabot, sa mga construction na sites, kinahanglan saktog mga PPE. Diba? Kinahanglan nga mandatory gayod sa dole ang ilahang kaluwasan kabagdig gabalkadas ilalom sa Republic Act 11058. Aron nga malikayan ang unsaman nga mga aksidente, no? Kayo din na ito matag-an kung unsaman ugaling ba, nagkasukas ka niya. O niya, pagkahuman na ito kay masamad ka. Diba? So, dakong problema. So, muna yung angayan na itong angayan nga masabtan. Kaya basa nyo niya, doon na po yung madakpan rin nga nagtrabaho construction. Dayon mag-post sa social media, hoy, gidakop ko kay naghukas ko no ko. Take note. Take note yun kanunay. Basic Occupational Safety and Health ilalom sa dole sa Republic Act 11058. Di mo exempted nani. Muna, tanan nga mga construction worker, ayaw gid mo paghukas-hukas kay pwede gid mong madakpan. Okay ha? Ato na yung mahinaot nga klaro ang tani. Then pagkahuman, kabagdig kabalkadas, no? Katong mga mahiligon maghukas sa mga papublikong lugar, madakpan mo, unang dakop, 1,000, 3,000, 5,000, pero kung naghukas mo, nalang salo sa iyong panimalay, wala po siguro yung mudakop ninyo, oy. Di ba? Wala po yung mudakop ninyo, kabagdig kabalkadas, kung ugaling matawag taog, kining naram mo salo sa iyong panimalay. Kaya kining balaura, alang rin sa mga naghukas ngadto sa mga pampublikong lugar. Matod pa niya, good morning, Kois J. O yun, Jod Kuana, kaya nga no, sa kuha mga good, kay isa sad ni sa init sa mga mata, sa mga laki, mga kasagaran, daghan, marip. Oh. Dayo, another one, nga kuan, kining tawag ni ini. Kung saan siya, morning, sir. O yun ko, kailain kay tanawon sa publiko, murag bastos paminawon. Labi na kung naay makakita ng bisita sa tong lugar. O, mone, ang ilahang reaksyon. Good morning, sir. Para na ako, mas maayong nga dakpo, i-implement na nga balaod kay national man na sakto ra pod nga sundon deres pagadian. Nay uyon, para na po dili uyon, o. Nga nung dakpon Manila, nga katungod man na sa individual nga maghukas. What if wana de si sinina kay sigig ulan? Amo na giingon, kung wakay sinasig ulan, di pabilin na sa inyong balay. Ayon na lang pagsuroy-suroy sa mga pamublikong lugar, aron di ka madakpan. Ang nakasimple, di ba? Anyway, kabagdig kabalkada, sa manakoy kong oras, salamat kayo sa pagpakikuban ka na ako. Hangtod na lamang sa Lunes Pohon. Sa programang Bagting nga sa Katawhan, may buntag ganyong tanan, alas sa 6:56 na sa buntag.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
2: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
3: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid to rawan eh, gani ay. Sa diya nga nagmuntin ko, ano ay, patkong iyahang lawas. Magrapag yung ato mga gulo yun.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong o og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa Buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
5: Si Ma'am Annabelle, nag-drive siya.
6: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
5: Mm-hmm.
6: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama, ganyan. Tama.
6: Well, marami pong salamat. At nung 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw ka balaka, kay ania na ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidan, Turil, Davao City, 66.
8: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
10: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa silay deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo uno balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
11: Mabuhay Hardware.
10: Mabuhay Hardware, let's build together.
4: Ang buwan ng Hulyo ay National Deworming Month. Hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng magulang na ipapurga ang kanilang mga anak na may edad 1 hanggang 12 taong gulang. Ang regular na pagpapapurga ay nakakatulong upang maiwasan ang bulate, mapanatiling malusog ang katawan at matiyak na wasto ang paglaki ng mga bata. Ang deworming medicine ay ligtas, epektibo at libreng makukuha sa mga paaralan at health centers sa inyong lugar. Makiisa sa National Deworming Month, sama-sama para sa batang malusog, malakas at walang bulate dahil sa bagong Pilipinas, bawat bata mahalaga.
12: 106.2 Ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan sa Pagadian DXBZ AM 756 kHz. Ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
13: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 7:30 sa buntag.
14: BBC Bagting, Bagting. Balita!

0: ating balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, rehiyonal, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. O aniya ang inyong tingbalita.
1: Kabagding og kabukada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Biyernes, pizza 24 bulan sa Hulyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagding Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibihan ni Laom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM og sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting News og sa BBC's Entertainment. Ma-monitor sab kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, 8 katindahan o usa ka pribadong kolehiyo nga tulunghaan na isuhan og showcase order sa SSS.
3: Libreng anti-rabies vaccination, bitamina ug purga sa mga kahayupan gipahigayon sa Barangay Bugo, Pagadian.
1: Clay sa Pagadian City og Zamboanga del Sur, high grade mga LGUs og negosyante mamahimong magbukas og ceramics nga mga produkto.
3: Sa uluhan sa balitang regional, bata angol sa nahitabong hit and run sa Lapu-Lapu City, SUV driver gipangita sa mga otoridad.
1: Grade school pupil patay human gingong gisumbag sa klaskon na sa classmate dito sa Davao City.
3: Sa uluhan sa balitang nasyonal, benepisyaryo sa libreng tuition sa kolehiyo, kapina sa 5 million sigo ni Senate President Sherwin Gatchalian.
1: Relasyon sa Pilipinas og China buot nga arrest ni Pangulong Marcos Jr.
3: Sa uluhan sa balitang international, France pinakauna nga nasud sa European Union nga magpatuman sa pagdili sa mga bata sa paggamit sa social media.
1: Sa dugang uluhan sa balitang abroad, mayor sa Mexico wala na makaluwas sa ikaduha nga assassination plot batok kaniya.
3: Sa uluhan sa balitang negosyo, DTI malaumon sa pagtaas sa exports tungod sa bagong trade deals karong tuiga.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Steph Curry, unang aktibong NBA player nga dunay Hall of Fame exhibit.
3: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, NNC nagpanawagan sa mga ligon nga food system aron masiguro ang masustansyang pagkaon sa mga pamilyang Pilipino.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, single sa Finland, pwedeng makakaplag o kadate bisan sa supermarket gamit ang pink basket.
3: Sa uluhan sa balitang showbiz, Vilma Santos dili na magpaabot nga mahatagan og National Actress Award.
1: Mao katong mga uluhan sa BBC Bagding Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagding 27 Daryl Kat Ayaay.
1: Ako sab si Bagding 29 Cyril Unyot Lirazan. Ang BBC Bagding Balita alas 7 hatod kinato sa Pagadian Junior College.
2: BBC, BBC, BBC, Bagding, Bagding, Balita!

0: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
1: Sa isna ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC mao ang bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kini Wella system og Hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alas sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Barnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ESC Scholarship sa Grade 7, First Come, First Serve Basis, Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
2: Ang PJC o Pagadian Junior.
3: O karon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabelkada.

0: posibleng mag-atubang sa kasong civil criminal case sa higayon nga mapakyas sa pagbayad sa ilang mga obligasyon ngadto sa social security system ang siyam ka mga establishmento nga gilangkuban sa lima ka mga tindahan nga nagikan sa Mahayag, Zamboanga del Sur, tulo sa Dumingag ug usa ka pribadong kolehiyo nga tulunghaan nga naisuhan og show cause order sa maong buhatan human nakasupak sa Social Security Act of 2018 or Republic Act 11199 na sayran nga gihatagan ang mga nasangpit og 15 kaadlaw gikan sa ilang pagdawat sa show cause order aron i-settle apan kon mapakyas kini iduso ang ilang account ngadto sa legal division og dinhi na mosunod ang pagpadala og demand letter ngadto kanila diin hatagan na usab kini og laing na pulo kaadlaw aron mahatagan og kahigayunan nga ma-settle ang ilang mga obligasyon sa dili pa ang pagpagawas sa kaso. Sagad sa mga nasupak mao ang underreporting employees og non-registration hinungdan nga giauhag ang mga nasangpit nga sundon kanunay ang balaod og ihatag ang mga angayang madawat sa ilang mga trabahante samtang subling gipahinumduman sa legal department ang mga negosyante nga mandatory gayod nga iparehistro ang ilang mga trabahante og bayaran niini ang monthly contribution din 1/3 lamang sa employee og 2/3 sa mga employers.
1: Repeating, mandatory ang registration sa employer and mandatory po na i-report nila tanan ang ilang empleyado, no, sakop nila. Then after that, they are also obliged to pay monthly contributions. No, deduct nila, then we need monthly contributions. No? 1/3 na share sa employee and 2/3 sa employer. So,
2: BBC Martin.
3: Samtang sa dugang detalye nakapahimulos ang mga residente sa Barangay Bugo, Pagadian City kadunay mga binuhing kahayupan sa libreng veterinary services na naglakip sa anti-rabies vaccination, deworming o paghatag mga bitamina atol sa libreng serbisyo alang sa mga sakon ELSAM. Ang maong kalihukan gipanguluhan ni Sete Veterinarian Dr. Rino Soria diin daghang iro, baka, kandig o guban pang mga kahayupan ang naserbisyo ana. Aron mapalambo ang ilang kahimsog, mapaligo ang ilang resistensya batok sa mga sakit o masiguro ang husto nga pag-atiman sa mga binuhi o livestock. Kabahin kini sa padayon nga paningkamot sa lokal nga pagamhanan sa Pagadian, ubos sa pagpanguna ni Mayor Samico sa pag-abot sa libre o di kalidad nga serbisyo ngadto sa mga barangay, lakip ng programa alang sa pagpalambo sa kahimsog sa mga kahayupan o pagsuporta sa panginabuhian sa mga mag-uumaw sa tag-iya o binuhi.
0: Sa katapusang detalyes balitang lokal, mamahimong magbukas og ceramics nga mga produkto ang mga LGUs og mga negosyante sa Pagadian City og Zamboanga del Sur. Sumala ni Pagadian City and Zamboanga del Sur Chamber of Commerce Foundation Incorporated President Hazel Lu atol sa press conference alang sa Business Week 2026. Matod ni Lu base sa ceramics research nga gihimo sa MSU-IIT pinagi ni Engineer Arugan na pamatud-an nga high grade ang clay nga makita sa Pagadian City o sa ubang bahin sa Zamboanga del Sur o ang nag-unang raw material sa paghimo sa ceramics mao lamang ang yuta nga nagpakita sa dakong potensyal sa lalawigan alang sa maong industriya. Gidasig ni Lu ang mga lokal nga panggamhanan o mga LGUs ko na mga negosyante nga gustong makahimo og dugang panginabuhian o makapalambo sa ilang ekonomiya nga makikoordinar lamang nga to sa ilang buhatan o diba ka ni Engineer Arugan aron maanalisar ang kalidad sa ilang mga kayutaan.
4: Based on what they informed us, no, about that ang atuang clay in Pagadian City and Zamboanga del Sur, high grade clay, which means they can produce very good ceramic products. Now, additional ni siya, kung gusto ang mga LGUs for livelihood, pwede kaayo because Engineer Arugay with MSU-IIT will be able to arrange, no, with LGUs kung pwede ba i-analyze ang ilahang mga yuta or unsa bay technology nga kinahanglan. And of course, businesses nga gusto mo open og ceramic shops, pwede kaayo.
2: BBC Parting Balita.
5: BBC Balitang Regional.
3: Naangol ang usa ka bata human mabanggaan sa usa ka SUV nga nagpasutoy og dagan sa barangay Basak, Lapu-Lapu, Cebu, Baguhay lang. Base sa CCTV footage nga mikatap sa social media, naglingkod ang duha ka bata daplin sa dalan ilawom sa traffic sign sa dihang kalit nga mipasutoy og dagan ang SUV. Nakalikay ang usa ka bata apan ang usa wala makaikyas og nabanggaan sa sakyanan. Nangayo og tabang ang inahan sa biktima kang Lon District Congressman Jonard Ahong Chan aron mailhan ang tag-iya og driver sa SUV. Matod usab ni Kong Chan nga posibleng nakalapas sa traffic regulations ang driver tungod kay giingong misubay kini sa one-way road dapit sa Bangkal ug Mactan Doctors Hospital. Nagpadayon ang imbestigasyon samtang gihangyo sa mga otoridad og ni Kong Chan ang publiko nga motabang sa pag-ila sa SUV og sa driver aron mapanubag ang responsable nga insidente.
0: Sa dugang detalye sa balitang regional, patay ang usa ka elementary pupil nga si Jaira May Dunaire. Human matud pang nakaangkon og grabing samad sa ulo tungod sa gingong pagsumbag sa iyang classmate. Sulod sa Lapu-Lapu Elementary School sa Agdao District, Davao City, Baguhay lang. Sumalas pamilya, nagreklamo si Jaira og labad sa ulo human sa insidente apan wala dayon nagpakita og grabing sintomas. Pagkasunod adlaw sa kadlawon, gidala kini sa ospital og nadiskubre sa CT scan ang pagdugo sulod sa bagol-bagol og naputol ang ugat sa utok. Bisan pa sa paningkamot sa mga doktor, nakabsan sa kinabuhi ang bata tungod sa iyang mga samad. Naghangyo ang pamilya og hustong imbestigasyon og sa pagkakaroon wala pa nakapagawas og opisyal nga pamahayag ang eskwelahan og ang mga otoridad samtang nagpadayon ang imbestigasyon aron matino ang tinuod nga nahitabo og kung nasunod ba ang mga child protection protocols sa eskwelahan.
2: BBC Parting Balita.
5: BBC Balita Nasyonal.
3: Gibutyag ni Senate President Sherwin Gatchalian nga kapin sa 5 million na ang giilang unique beneficiaries o individual nga mga beneficiaryo nga nakabenepisyo sukad sa pagpatuman sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act RA 10-93-1 o ang Free Higher Education Law. Dugang pa ni Gatchalian nga lakip sa mga beneficiaryo ang kapin 4 million nga nakabenepisyo gikan sa Free Higher Education Program samtang 1.406 million ang gibanabana nga nahimong benepisyo kon benepisyaryo sa tertiary education subsidy. Sa kinatibuk-an, 5.476 million ka mga benepisyaryo ang natala gikan sa 2018 hangtod sa academic year 2025 to 2026. Gipasabot ni Gatchalian nga ang 2026 national budget nagsuporta sa paningkamot sa mga state universities and colleges aron matubag ang ilang limited capacity. Wala usab gikalipay sa senador ang adunay labing minus 168,493 ka mga kwalipikado nga mga estudyante apan wala makapalista. Apan sa dihang milingkod si Gatchalian isip chairman sa Senate Committee on Finance, gipataas sa Senado ang pondo sa mga SUC og 6.3 billion karong tuiga og ang 5.2 billion. Niini nga kantidad gituyo aron matubag ang mga limited capacity sa pagpalista sa mga tinunan.
0: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, gipaabante ni President Ferdinand Marcos Jr. nga makabaton og reset ang relasyon sa Pilipinas ug China aron malikayan ang pagkasubli sa insidente sa Yongin, Seoul nga nakaangol sa duha ka personay sa Philippine Navy. Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro mingon nga ang meeting tali sa presidente ug sa Chinese Ambassador sa Pilipinas nga si Jing Kwan milungtad og usa ka oras og 20 minutos human kini gipatawag ni atong Martes. Klaro nga tingwas presidente nga dili na mausab pa ang nahitabo og ang relasyon sa duha ka nasod. balik ngadto sa mas maayong relasyon. Dili pa pud makaingon si Castro kung gidawat ba sa Chinese ambassador ang tingwas president. Apan gikataho nga mibiya kini sa opisina nga nagpahiyom human sa panagsultihanay. Gidugang pa ni Castro nga na sila sa gawas sa opisina samtang nagsuryahanay ang presidente o ang ambassador. Igo lamang nadunggan ang pagbinayliay kung tagbinayluay o mga panlantaw tali sa duha kahabig. Dili pa usab masiguro kung unsa kalayo ang mabtan sa gitawag nga reset. Apan ang palasyo naglaom nga kini makahatag og mas maayong resulta alang sa relasyon sa Pilipinas ug China.
2: BBC BBC Martin Martin Balita
5: BBC Balita Abroad.
3: Gipasar na sa magbabalaod sa France ang balaod sa pagdili sa mga bata nga mogamit sa social media. Sila ang pinakauna nga nasud sa European Union nga nagdili sa mga nag-edad o kensi paubos nga mogamit og social media. Gipaboran sa majority sa mga magbabalaod sa France ang sugyot balaod nun o kininakatakda sa pagpermahan ni French President Emmanuel Macron para hingpit na ang mahimong balaod. Kaniadtong nakalabay nga tuig, nakatala sa kasaysayan ang Australia sa pagdili sa mga bata edad 16 paubos o magamit sa social media. Samtang gianunsyo usab sa British government susama sa pagdili sa sunod pagdili sa sunod tuig, mamahimong epektibo na ang mga nasuda sa Spain, Greece o Denmark nga limitahan ang edad sa paggamit sa social media.
0: Sa katapusang detalye sa balitang international, patay ang usa ka mayor sa Mexico human kini gipusil. Nasa sulod sa munisipyo ang mayor nga si Valentin Lavin sa Timorac, Mexico sa dihang kalit kini gipusil sa wala pa maila nga mga suspect. Dali kini gidala sa balay tambalanan apan nakabsan na kinabuhi ang mayor kaalyado ni President Claudia Sheinbaum sa leftist party kundi nakalingkawas kini sa unang assassination attempt kani adtong Enero. Padayon pa ang kapulisan sa pagila sa suspect sa mao nga pagpamusil.
3: Sa detalye sa balitang negosyo, malaom mo ng Department of Trade and Industry nga musaka pa ang export sa Pilipinas karong tuiga. Pinaagi sa bagong free trade agreements ug padayon nga suporta sa mga lokal nga business. Sumala ni DTI Secretary Maria Cristina Roque, padayon ang pagpaningkamot sa Administrasyong Marcos nga paliguna ang business sector. Pinaagi sa pagpalapad sa mga kasabutan sa ubang nasud aron madugangan pa ang export products sama sa electronics. Base sa datos sa gobyerno, misaka sa 10.6% ang export growth gikan Enero hangtod Mayo 2026 nga mikabat sa $37.87 billion. Dinhi atong 2025 na-record usab ang Pilipinas sa 15.3% ang pagtubo sa exports. Bisan nga nagpadayon ang tensyon sa Middle East, nagtuo ang DTI nga ilang ligunan na export produktong Pilipino sa international market makatabang sa pagpamugna og trabaho o mga pagpaligon sa ekonomiya. Samtang kapin 200 ka negosyong mi-appeal sa National Exporter Sphere, diin gipasiugdan sa DTI padayon nga paghatag og oportunidad labi na sa mga micro, small o medium enterprises aron mapaila ang ilang produkto sa lokal nga international market.
2: BBC BBC Martin Martin Balita
5: BBC Sports Balita.
0: Nagbukas ang Naismith Basketball Hall of Fame og bagong exhibit alang kang Stephen Curry nga giila isip pinakamayong 3-point shooter sa kasaysayan sa NBA. Sumala sa Naismith, kini ang unang higayon sa kasaysayan sa liga nga ang usa ka aktibong magdudula sa NBA adunay kaugalingong Hall of Fame exhibit. Ang exhibit nga adunay titulong Stephen Curry Beyond the Arc nagpakita sa panaw ni Curry gikan sa usa ka gamay og dili kayo giila nga prospect hangtod sa pagkahimong usa sa labing bantugang magdudula sa kasaysayan sa NBA. Gipakita usab sa exhibit ang iyang mga kalampusan lakip na ang iyang record sa 3-point shots, mga championship rings, MVP awards, uban pang dagkong nahimo samtang aktibo pa siyang nagdula sa NBA.
3: Sa detalye sa balitang kahimsog sa panlawas na nawagan ang National Nutrition Council sa mas ligon nga food system. Padayon nga kooperasyon sa nagkalain-laing sektor o mga lakang aron maprotektahan ang purchasing power sa mga panimalay aron masiguro ang access, luwas o masustansyang pagkaon. Sumala sa NCC con NNC, misaka sa 25% ang gasto sa healthy diet gikan sa 2021 hangtod 2024. Samtang daghang pamilyang Pilipino, ang namalit lamang o pagkaon nga adunay budget nga 100 pesos hangtod 500 pesos matag pamalit. Aron matubag kini gipaligon sa NNC nga ang programa ubos sa Pilipina Plan of Action for Nutrition 2023-2028. Lakip na ang pagpasiugda sa school o community gardens o paggamit sa lokal nga masustansyang pagkaon sama sa munggo, malunggay, itlog, sardinas o mga root crops.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
5: Nasayod ka ba?
0: Alright, dito sa Nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada and of course Bagting 27? Mm-hmm. Nindot ni, nasayod ka ba nga sikat kayong dating trend sa Finland, ang color pink nga basket sa pipila ka mga supermarket. Bakit? Bakit daw ka maring darn?
3: Bakit?
0: Bakit Bagting 27?
3: Yes, kay bakit ang yud?
0: Sige, ito ning sayran kay katong pink lagi nga basket daw. Oo, makikita daw kuno ka o ka-date kung nakay pink na basket.
3: Ay, okay. Sige, ato sa iran.
0: Nindot tayo mato dito, no? Ika-single pa man ka. Pwede dito ka mato dito. Kabaluan nga daghang mga grocery store chains sa Finland, lakip ang Prisma nga kabahin sa S Group o K Supermarket ang nagpaila sa mga bright pink nga color sa shopping basket nga specific nga gimarkahan og 5 curry nga ang buot pasabot kay single basket. Nasayod ka ba nga sa pagsulod mo pa lang sa tindahan ang mga mamalitay makapili galayon sa standard nga basket nga sagad color gray, itom o blue kung gusto sa customer nga mamalit nga malinawon. Okay. Kung sila ulit tawo o dalaga nga open nga makigigala, makigistorya o makakaplag og kadate samtang mamalit sa supermarket, mahimo silang mukuha og pink nga basket. Mao di ay pink day mo ha kamaring darn.
3: Yellow basket lang ako.
0: Ang pink basket hilom lang ang atake. Uy, Kuya Wada. Ang nagpasabot nga green light ka aron ipahibalo sa uban nga dali ra kang duulon. Pwede ra kang istoryahon, pwede po kang pangunyaban. Anak geng, itugutan nini ang mga tao nga magsugod sa organic nga pamaagi sa pagpakigila. Face-to-face nga panagsultihanay sa mga grocery aisle nga dili kinahanglan ang mga dating app. Nasayod ka ba nga dili kini usa ka nasudnong lagda sa tibuok Finland, kini usa ka limitado nga inisyatibo nga ipatuman sa mga partisipante nga store manager sa pinili nga mga lokasyon aron mabalik sa naandan ang panag-ilhanay sa mga single. Okay, sagad mangkod ang mag-ilhanay kay dili naman single. Mauna, nasayod ka ba nga sa maong pamaagi makahigayon ang mga single sa pakig-istoryahanay sa tinuod nga kalibutan nga walay pressure sa mga dating app? Bisan pa nga ang pag-apil nini sa Finland, optional. Pamaagi usab nila kiniisip alternatibong lakang nga pangontra sa modern online dating. Dire ka may pink basket ba pod sa summer supermarket? Or hagulay pink? Wala. Red ray na. Sa katong nangitag ka date, ang tubag walay. Kay walay pink.
3: Yellow basket ra. Click may yellow
0: na
3: basket.
0: Yellow, na yellow, na red. Na geng. So, again na din na mga kundri apply sa ato ah.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita.
5: Mga mati o padi, ani ana ang balitang showbiz.
3: Alright, derita sa balitang showbiz Bagting 29, no?
0: Yeah.
3: Gingon sa bitiranang aktres o Batangas Governor Vilma Santos nga dili na niya hunahunaon kumahatagan siya og National Artist Award.
0: Matod siya award dapat.
3: Lagi sobra-sobra na, no? Matod pa niya kung alang gyud kaniya ang maong dungog, maangkon ra niya sa umaabot. Bisan dili siya mapili, magpadayon gihapon siya sa iyang kinabuhi og karera og nagplano usab siya sa iyang pagbalik sa pelikula sa umaabot nga mga tuig.
0: Samtang sa Pikas Bayan, good morning sa mga naglantos ng Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Lakip na usab sa mga naglantaw sa BBC's Entertainment official Facebook page. Good morning also sa mga nakamonitor karon sa Radyo Bagting mobile application. Sa wala pa naka-download, pag-download na mo, available na sa Google Play Store. And of course, good morning sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Good morning ni Tristan Uyat Gulay. Good morning usab ni Rebecca Unito, Dina Samid Salip, Manuel Katig, Charlotte Fabros. And of course, good morning ni Alex Arsenal nga taga Sinunok, Dumingag, Zamboanga del Sur. Nanawag jud gahapon kay ato ang kuan Isibya ang ihang pangan. Mao kato naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27 Daryl Kat Ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29 Cyril Uniotli Razan. Daghang salamat og may buntag kaninyong tanan. Alas 7 imedia.
2: BBC Bagting Balita.
5: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
6: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal na pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
5: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Are you planning to build your dream home?
11: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, ug uban pa. Adaw sab hardware items sa second floor sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, ug industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines ug sprayers. Ug kung comfort ang hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
12: Hardware. Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas, di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
13: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Laba Oriental.
14: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
13: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
14: Sa may ibati mo, sakit mong hawak ka na?
13: Sakit akong hawak, to kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Gyot,
14: ni ano pa murag magpangita na ka?
13: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila, kay parte yung ninduta. 100% gito sa akong ibati gyot, wala gito siya.
14: So karon gimintin na lang nimo?
13: Gimintin lang ako ang akong pag-inom, aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito Paragis, kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayong diferensya yun. Salamat.
12: Busa sa unsamang banatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
15: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
2: Paragis Bilabila.
15: Paragis Bilabila.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpaan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
16: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
17: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong lang palit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alibyo sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
16: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
0: 106.2 Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
2: Asenso pagadian, Mios, Sabi ko.
18: Mga higala, kumusta mayong adlaw kaninyong tanan? Kini si Red Rio ang makiguman kaninyo dinhi sa ang kaakuhan. Syempre pa, walay makatupong ni hilabuan ang among intro nga gikagubtan sa tanan. Syempre pinaagi sa akong kauban nga pinakagwapo sa tibuok kaligubutan. Giawayan sa tanan, gikagubtan sa tanan, gisilusan sa tanan. Way lain, akong kauban nga siyempre,
19: again,
18: pinakagwapo, dudes, Marson, dudes. Sabanti na.
19: Sikat na ganyan itong intro. Mga higala, kumusta? Huwag maing adlaw, kaninyong tanan. Welcome sa inyong programang Ang Kakuhan. Pinagi ni Mayor sa Miko nga sinso pagadian para tanang katawan ng Dakbayan na dunay kalabutan sa mga proyekto programang pangkalambuan nga gipatuman din sa syudad sa pagadian. Og maayong adlaw sa mga katawhang Sambusuryan sa 1st District o 2nd District sa Naminaw sa mga programa karong orasa. Ang pagtimbaya gikan ni Mayor Sammy ko nga magdala sa Asenso sa Buanga del Sur.
18: Syempre pa ang kaakuhan gihatod kaninyo sa tinuod nga architect dinhi sa Dakbayan sa Pagadian. Sa natad sa mihuras og programang pangkalambuan garbo sa mga Pagadianons. Top 12 best performing city mayor sa tibuok Pilipinas sa una pa nga unang term sa pagkamayor nga ikaduhang panahon ni Mayor Samico og karon 2026 bagong award ang gihatag sa Boses ng Bayan Index of Governance Top 3 Most Performing and Most trusted sa temyor sa tibuok Pilipinas, mausab ni nga gikasilusan sa tanan. Siyempre pa naman ang kaakuhan ang gikan ninyo mabati din sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao. One of the most progressive cities in Mindanao, tungod sa administrasyon ng Mayor Samico ang Pagadian City, pinagi sa mga kusgan nga FM og AM radio stations din sa siyudad sa Pagadian. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mapiya mapita sa kanulangon no pagali ko ang mga Muslim. Gimpi adlaw nan patad mga subanin mayong adlaw kaninyo hurot. Alang sa mga taga Pagadian City nga pinangga kayo sa atong amahan sa siyudad sa Pagadian Mayor Samico, lagbas na sa tanang kalungsuran din sa lalawigan sa Sambuanga del Sur og sa kanait nga mga dapit nga maabot sa pagsibya o sa tibuok kalibutan nga nag-view sa mga Facebook pages na live ang kaakuhan. Dodge, birada na!
19: Yes, bagay gala. Mauna itong programa pinagi ni Mayor Samico para mabati sa tanang mga katawhang sa Busurian o Pagadianon. Kung giunsan niya pagdala ang atong sudad sa Pagadian nga naglawig sa richest component city sa Visayas and Mindanao, unya bago lang siya nag-top 3 sa most trusted city mayor sa tibuok Pilipinas. O atong ipahibalo sa mga higala nga karong July 25 o 26 nining kasamtangan nga tuig dinay paigayon sa Sinso Covered Court Plaza Los Pagadian City ang PME kon Philippine Military Cadet Entrance Examination. So ang basic qualification for admission: natural born Filipino citizen, physically fit and good moral characters, single and has never been married nor pregnant nor have a legal obligation to support a child or children, at least high school graduate grade 12 with a general average of 85% or higher, must pass the PME entrance examination, minimum height requirements 5 feet for both male and female, age required at least 17 years old and not more than 22 years old on the day of admission to the academy. So atong iahawag no ang mga sa mong ibasa nga mas ibos ang edad, ilabi na kaning mga senior high school graduate o grade 11 nga nagtungha pa, pwede mo mo-take sa atong PME examination, PME cadet entrance examination, ipahigayon karong July 25, 26, 2026 sa Asinso Covered Court Plaza Los Pagadian City, para daghantag opisyalis nga taga Sambuanga del Sur o Pagadian City o kana o makapasar si Mayor Samico na imaubaga sa inyuhang plite sa plano paingon dito sa Manila, para wa na mo'y angay nga gasuhan kay ang hulog bugon ini ang uba nakapasar sa PME exam unya kay lagi wala mindayon kay walay pamasahe. Mao na nga pinaagi ni Mayor Samico siyang suporta bisag dili taga Pagadian City within Sambuanga del Sur lang mga munisipyo, si Mayor Samico na imo kuan mo abaga sa inyuhang plane ticket para Manila para makaeskwela gyud sa kaning PME Military Academy, kaning cadet entrance examination. Palihog og panabi mga silingang Marites, panabi diha og kinsa nang gusto mag PME.
18: Yes, mao ka na ang pagsuporta ni Mayor Samico ang tinuoray nga amahan sa siyudad sa Pagadian nga nagpakabana, ilabi na sa itong mga kabatanunan. Sigurado na doon grade 12 or graduate ka sa grade 12 or matawag ba na graduate, basta kay nakahuman ka grade 12, basta dili ka mulapas sa 22 anyos. So ingon niya na niya daghan na kayo nga mga nahimo nga nang graduar nga ato ang mga PME years nga mga PMA years gikan din sa Pagadian City o sa Sambuanga del Sur, kay naman po exam lahi po ng exam dito sa laing probinsya, magpahigayon man po na sila. So siguro duhaw na ito nga ato ang taga Pagadian City o taga Sambuanga del Sur, and then ayaw ka magkabalaka kay sa una maong ipaubsan man, ipaubsan nila ang height no. Kay sa una taagaas man itong mga sundalo mga polis karon 5 feet nagyod pwede ra kaayo mababae man o malalaki. So kahigayon na sa atong mga kabatanonan aron na kita mamahimo gayod nga kanabitaw ang ingon doon sa atong mga katigwangan nga youth is the hope of the fatherland.
19: Yes.
18: So asdang mga kabataan sa pag-take og entrance exam sa PMA. Unya lately lang na gani na kuan na ka Latin award ang ato ang taga-Pagadian City taga-Napulan
19: katakutan.
18: So before ana pagyod daghan ang mga taga Sambuanga del Sur ug Pagadian City through sa pagtabang sa atong kagamhanan sa Pagadian Mayor Samico ug sa gikaingon ni Dods nga kung makapasar na unya kanang magproblemag pamilite problemag puy-an ni Dos Manila tungod sa mga requirements nga kuhaon pa ayaw mo kabalaka kay ching lang mo dayon diri sa City Mayor's Office
19: yes.
18: Kay si Mayor Samico na ang bahala sa tanan like sa ato ang mga kabatanunan pod nga nag kuan ngadto padulong kanabitong gustong magpulis gustang mag BFP sa magmembro ni ana si Mayor Samico nagtabang gihapon nga diin na libre pa ganito sila o kuan kanang sakyanan so ingon ana ang ato ang nakbayan sa pagadian ni Mayor Samico
19: yes og suporta siya ang administrasyon kay para daghang mga may uniform nga kuan ba kadang mo tagapagtanggol yes.
18: Para mapuslan
19: oh din sa nasod Pilipinas
18: yes.
19: So mao na ha atong balikon ang PMA entrance examination ipahigayon karong kuan July 25 26 dina sa Sinso Covered Court Plaza Los Pagadian City og maglibot-suri usab ang mga personahe sa kaning magpa-take og exam sa kada eskwelahan nagkadayang eskwelahan dinhi sa dakbayan sa Pagadian og pahimusli ang kahigayonan og dako na kanang oportunidad kaninyong tanan og sa kumadawat nya nagpahigayon ang training aduna nay allowance nga 40,000 kapesos.
18: Oh, sus, kanindo ta ba
19: well, sa training, kamita? 40,000 na, unya, nighuman sa training.
18: Oo, nighuman sa training. mura, ang katunga anak nila, may gastuho nila ang katunga, inigraduate na ni mong ihatag nila. So, for that katunga sa imuhang kanang allowance or matawag na nato nagsweldo nila, pag graduate ni mo, pila po, abot siguro milyon ang imong madawat. Kaya within 4 years, unya, kada bulan, katunga-katunga sa imuha, tagbainti-bainti ba ka, or whatsoever, basta mauna, ingunana na gina, nindot ka ayo.
19: Mauna gina siya. Dayon, kuan, kanang pag-graduate, automatic officer na, second lieutenant.
18: Siyempre naman doon, sa yes. Tanan, naghugyaw yun sa dakbayan sa pag-agyas.
19: Naghinam-hinam.
18: Sa anunsyo ni Mayor Samico, kay kanang ang kuan manggod, na amampod tayo, di magina nato malikayan, nga na ay tiga, kuan ba, tiga down, no? Tig down or tig
19: pasgang,
18: tig saway. Adi daw po, di daw dayon mutukod ang kuan SM, di daw dayon mutukod ang kaisa, no?
19: Robinson SM,
18: niya, sa on maniron nga, naghugiyaw naman po sa anunsyo sa atong amahan sa syudad sa pagadian, niya, dili, maginibakak, kaning tinuod man gyud ni Gaisano City Pagadian murag hapit na gyud
19: yes, itukod pag announce ni mayor ba nga musulod ang Gaisano City Pagadian kinumdum ko sa istorya sa una nga magunsan man gyapon ang SM o Gaisano
18: mga manirar na
19: manirar man gyapon na kaya way kwarta ang mga tao ya karon naunsa naman ang Robinson ang Robinson nga
18: suko man gani hapit ang mga tao nga manirag alas 9 gabi eh nganong
19: gani kada
18: udaghan pag igtaw na unsa na man nila mga tuog
19: saya pa yung manirag ay na pag ibi sulod
18: oh ania dili lang ka taga Pagadian City mga tagalaing lugar no nga naghatag
19: yes.
18: O kinabuhi sa atong syudad
19: yes,
18: sa Pagadian
19: congratulations Pagadian City lahi na usab nga dako nga oportunidad ang Gaisano City Pagadian magsugod na ang construction karong mga sunod semana tong paboton ang groundbreaking niya na unya dako kayo siya nga mall tungod kay 5-story mall adunay cinema basement and parking area dayon duha ka ektarya nga yuta gilukop nila na nga building kay ang ilalom na parking area man so bago na pod nga oportunidad tungod kay makaingon tang bagong oportunidad maka dako na usab og kanang income din sa dakbayan sa Pagadian, ekonomiya, unya glabaw sa tanan ni ana ang importante dagahan na usab makatrabaho nga mga sambusuryan nga nang gilaid sa kapobrehan walay mga trabaho pinaagi nining pang-invitar ni mayor nga mga dagkong investment company kaning Gaisano City Pagadian namang ginahanglan na po na og pila ka thousand nga mga tawo ang mabulahan ni ana ang sambusuryan og ang

0: kwan mga negosyante. Minsulod din he, gipasulod din mayor sa miko para ang mga katawhan adunay trabaho ba, mabos ang employment. Pinaagi sa public employment promotion program ni Mayor Samico o pagpahigayon o job fair sa piso para wala gay mga pagadianon o sambusturyan nga way trabaho, makatrabaho gyud. Kay sure-sure man gini, gikar pa sa pag-construct, ano yung mangita man gini construction worker.
1: Ingon si Elmer, adto na po daw siya, si Elmer maghanay ba? Ingon siya, adto na po daw siya mo kuan mag-shopping dito niya, si Mabel Pod, hasta si Ele, mga adto daw sila dito. Tabok-tabok na lang daw sila, yaya.
0: Pag so good sa construction, mangita na man gini og mga construction worker. Pag humaan ini, mangita na po mga sales lady, kasi ron sa pay pangitaon sa maong nga mall, sa mabulahan, ang sambusuryan o pagadianon, dili lang kay mga sambusuryan o pagadianon, ang mga kasikbit nga mga lungsod, probinsya, Lanao nga mga anhi din he, Lagbas, Manarbaho, makapahimulo sila sa inisiyatiba na ni Mayor Samico iyang ginbitar para ang tanan sa itong ginabalik adunay panghinabuyan o makalingkawas sa kalisod sa yes. Ang ilahang mga pamilya.
1: Mauni, maingon na po unya mo nga ipanghambog na ninyo nga dili man na sa city government. Yes, dili sa city government. Pero kamo kunoy na kamo dire sa unang panahon inyo hamang giyod unsa may inyong naimbitar? Unsa inyong naimbitar? Dili man mo kamao mangimbitar para ang ato ang syudad sa pagadian mulambo. Dili man lang kay ang local government unit ang makapalambo sa usa ka lugar, sa usa ka probinsya, sa usa ka syudad, kun dili ang komunidad mismo nga naa diha naglangkob sa katawhan, naa ang mga investments diin na sa maay ni karon nga Gaisano City pagadian, dako kayo ni siya nga investment, one Gaiman of the
0: ka.
1: Major investments.
0: Lima ka story, mas dako pa yes. Siya kasi sa Robinson.
1: So ayun kanya, mahagit po ng Robinsons na
0: Wixton
1: na.
0: Wixton.
1: Yes, so duhara ba po yung Robinsons na apod sa my C3 kanang di bagyod po mabangbang ang mag groceries diha sa
0: Robinson
1: my C3 Robinsons
0: Robinsons Mall.
1: Yes, maunang sakay gani mo ba o maingon gyud mo klaro ha gyud ninyo kay
0: hadapit nga Robinson
1: mo sa mall, ihatod man mo sa C3. Ay, moingon jud mo nga Robinson's Mall. O niya kay na may supermarket, moingon mo Robinson's Mall didto lang sa may kanang kuan dapit sa supermarket. Kay sa hayra ba mo bungol-bungol ning mga pasahero or driver. O adto mo sa kuan kanang Robinson's sa C3, moingon mo Robinson's sa grocery or
0: Robinson's
1: supermarket,
0: C3.
1: Oh, ana na siya. Aron di mo mag naghanang away ani dods kay patod sa mall, yatod man sa C3.
0: Dito man sa Robinson ha. Mall. Klaruhan ninyo.
1: So, ingon na siya dayon. Maingon na po mo diha sa Pikas nga nganong gipanghambog na, nganong giangkon sa city. Wala gid nang angkon ang city government.
0: Si Mayor, eh?
1: Kundili, gipanghambog na tungod kay dili lalim ang pagkonbinsi o ang paglabi o ang pag-audience ngadto sa mga dagkong investors tungod kay tanahon manas dagkong investors kung may kakayahan ba ang usa ka syudad, ang usa ka probinsya sa pagprotektar kanila kung ugaling sila ang musulod na din sa atong lugar, una ang peace and order. And then the feasibility study nila kung daghan bagyod kaha ang mga manulod dinhi og asa gikan nga mga lugar. Unya kay nakonbinse man gud sila sa ato ang mayor sa syudad sa pagadian, papikot-pikot lang biya nas mata pa smile. Pag ingon niya nga daghan jud kayo, dili lang Pagadian City, dili lang Zamboanga del Sur, it's the regional center. Mao baya nga giuna gid ni Mayor Sammy nga mabalik tanan ang mga regional offices personnel gikan sa Zamboanga City padulong dinhi sa Pagadian, kay haron pag naana ang mga dagkong mall sa Pagadian City, no worries na. Kay na may daghang katawhan nga muani, unya, bisan unsaon na lang yod, bisan unsaon ang katanang katawhan from Region 11, Region 10, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Misamis Occidental, kaning Misamis Oriental, lakip na siya. Ang Zamboanga Sibugay, bisan Zamboanga City, muani ginas Pagadian City, kay naam gin sila'y tuyo nga kinahanglang aniyon, bisag di mo ganahan mo anig Pagadian, muani gin mo, niya maganahan na lang mo, tungod kay daghan kayong mga tourist spots doon.
0: Yes, mauna.
1: Kay naman diri ang DFA, ang tanang mga papilis niyong kuhaon, yes. Diba?
0: Mga anigin sila diri kay Regional Government Center, unya kay ang sa mga bisita, mangita sila,

0: sa man manglaag mao na nga si Mayor Samico adunay mga tourism infrastructure project kay pwede sila ngadto sa Puluyagan Beach Garden Resort nga apita na mahuman o matupod sa Palpalan Viewing Deck maglantaw og view diri sa Dads Pagandian. Unya kung gusto magdiving matupod sa Takot Talas scuba diving nya sa water park matupod sa dito sa water park manay mga turismo nga kalaganan ato mga bisita ba di lang kay ni ganay largo sa Regional Government Center di ara kutob unya gusto sila mo overnight din he kay para
1: magkuwarta
0: at least adunay mga turismo nga panglaagan.
1: Yes, adunay aron malingaw, no? Aron masabit, aron sila ba makanang sana malangay.
0: Oh, magkabilin sila pundo yes, din he sa dakbayan sa pagkada hinungdan nga mubos ang atong ekonomiya dinhi sa atong dakbayan. Mao na nga nagtukod si Mayor og mga tourism infrastructure project. So yes, kana ilang gibirahan nga 107 million kuno nga budget sa Puluyagan Beach Garden Resort sa tuang pagsubay. Sugod pa na sa pagtambak overall total hangtod karon nga pahumanan na ang maong tourism infrastructure project phase by phase ginagmay nga mga proyekto ni ana onya gisigurado nga pulido kay lagi ang infrastruktura naa sa dagat dili na mga substandard nga proyekto nga tourism infrastructure project dili para sa inyong project nga substandard. Ato na pong kumustahon hangtod karon og hapon katubag ilang spokesperson lagi. O, kamo mga tawang probinsya, pagkadianon, musulod mo ginagin mo diha sa dao. Lantawa ko ng gabarog ng mga puthaw nga poste. Unsa na update, hantod ka rin, di po gusto sila katubag.
1: Unsa yung update sa inyong Mega Gym?
0: O, diha Mega Gym, Coliseum.
1: Ikumpara na to, Derisa. Update sa ato ang Coliseum sa Barangay Santa Lucia. Uy, nagamit naman na. Nagamit na atong araw ng pagadian. Nagamit na atong fiesta. Labi na gid atong fiesta. Kaya atong araw ng pagadian, wala, last June 21, wala mangod kayo kalihukan. Tungod kay nagdaginot, tungod sa pagtaas ubo sa presyo sa lana or sa gasolina or sa krudo. So atong fiesta, dods, grabe. Ang ato ang kuan, Coliseum diya sa Santa Lucia, ang napahimusla na gyud. Unya ang Mega Gym sa dao, sao na malang.
0: Kuan, putaw na lang gabarog niya, natay, ah, di ba timbang lagi na ninyo para makasapi mo.
1: Kanang kuan naman lang na, gitapotan, gitapta naman lang nagsikwa, manguha na lang tagsikwa niya.
0: Sikwa nga, palya nga ihalas.
1: Oh, palya nga ihalas, dahil sikwa nga ihalas. So, pwede na kaita mangutan diya, magalat ang basket.
0: Yes, ato ding source di ay, kana di ay nga Coliseum, duha din na kabidingan. Ang pangutana, nga nung kalunwa pa na human, since 2021 pa daw na.
1: Oh, dayon ang may ang gobernador ana katupang laki nga si gobernador nga kaan lalaki. Unya nga asbana karon ang asawa na pod gobernador
0: na humano. Duha ka bidingan nya pila ka bilyon milyon ang gipundo na karon hantud karo pag gihapon na human. Oh, tubag ani nga spokesperson dili kay magsige magpamira diri nga kasi gi magtubag sa inyong
1: kuy daw ha humanas papel.
0: Oh, kasagaran sa mga project pero humanas papel kuno unya ang uban lagi. Kato nga aray gitrabaho.
1: Ah, walay papel-papel, dods. Unsa on man nimo papel?
0: Ah,
1: trabaho.
0: Ah, mas lamutog papel-papel. Ah, trabaho. Papel ra man na.
1: Papel-papel ra man na. Walay papel-papel. Ana na dayon na.
0: Na. Mao lagi na.
1: Wa gihapon tani effect.
0: Tubaga din niya inbe kana bitong sayang ba ang kuana ang ira buhi sa mga katawang sambusuryan unya ang nagbarog. Putaw ra gid intawon kadako og kanang kanang dako kay pasigarbo bagla na may Coliseum dito sa Sambanga del Sur Pagadian City unya resulta putaw ra may gabarog
1: nya mayon wag sala paganamas Pagadian City ang Coliseum sa barangay dao sakop sa Pagadian. Hala kamiro sa mikom siguro na dili ha. Sa provincial government na ha,
0: provincial government na sa makabisa kamo mga babao driver musulod mo diha makahangad mo gin mo sa putaw gabarog diha tayaan naman
1: unsa man ni manghatag sikwa umunga
0: na gani niya kay di ba ginuo mo tubag sige mo pamira diri sa tuwa di
1: mas maayo no dudes kay kanang daghantang sikwa makuha diha kay mga apot man padulong sa taas o di katong mga gipang high blood magutan og sikwa para mo ubos ang dugo o mga diabetic apil man ang sikwa gud na may na lang na diha. Oh, sa ilang mga Elmer ganoy na dapat mer dagain niya tag sikwa kuha dito sa kuan kanang nikatay sa Mega Gym sao na lang ni puslan gyapon dod soy no samang kapuslan gyapon pakpak gyapon ta ni mga baki
0: unya puslan man pero pero bang lapu ka ilang taon ni mo bas maingon bagtunaan taon ning matumba ng putaw
1: maigo ka palibot sa dao
0: maigo ka putaw patay
1: yes that's the mao man ang padap sa una so ito kay Elmer ana no padap na ni mer sa una di ba. Oh, dayon karon unsa man ning padaplin man ta mo agi kay hugaw man kay nang dapita diha. Oh, niya provincial government area na kawana po doy kanang limpyohin po ninyo, wagan ninyo limpyohin ang Kapitolyo. Oh. Limpyohan po ninyo dayon sigira mog himog dalan dayon as inihong kadalanan na sa bukid kaayo. Ayan na ta maghimog dalan nga sa bukid kaayo nga uhipan ray mo agi kung nahuman nagsiminto ang tanang kadalanan sa sentro sa probinsya, sa sentro sa lungsod, sa sentro sa syudad, sa pagadian, bisan pag ang inyong ilong simintohon, okay kaayo oy. Mao na pero siminto pon mo tuas bukid ka istanan unya kanang wa diri sa sentro kaayo unahon sa ang sentro dito sa bukid.
0: Yes, mao na. Mabasa na po tag mga project ni Mayor kay inagitay man eh. Atong basahon.
1: Unsa di ini?
0: Construction improvement barrios alley sa barangay San Jose. Kani among gibasa humana na ni na paimos lang ning mga proyekto. Construction improvement alley sa barangay San Pedro, construction improvement alley sa Fishport compound, portion only sa San Pedro, construction improvements alley, temporary shelter, barangay Santa Lucia, construction improvement road, reblocking, pagatpat in front, IBT annex, barangay Santa Lucia, rehabilitation repair of barangay road, Champagita, Tawagan Sur, construction improvement of barangay Tiguma, from GCT National to Highway Sunrise Village, Riverside, including installation of Center Island, Tiguma. Construction improvement, different alleys, barangay Tuburan, widening of road, barangay Tulawas. Construction improvement, flatway of barangay White Beach, nagpadayon gihapon ang trabaho karon. Construction improvement, widening of road of barangay Upper Sibatang. So kani among gibasa, 41 ka proyekto nga gilangkuban sa pundo nga 28,700,000. Mananita na among gibasa, then sunod na pod, mabasa na pod mi og buildings and infrastructure, sunod na mo nga program. So ang pikas ka ha, no? Unsa kay pa-update sila ang mga proyekto? Di ibig katubag sila anang putaw gabarog sulod sa dao provincial government complex patimbang po na ninyo taba mo tagpasan
1: oy putaw dihang gabarog sa may dao mega gym. Oh, kanang gibasa ni Mudod sa including pa na sa 28,700,000. So 41 ka mga dalan.
0: Correcto,
1: sa mga kabarangayan din sa syudad sa Pagadian dayon kun na ginagmay. Oh, kay nomdom kasauna ni Governor, former Governor and late Governor Rial, di ba Mer, mana dento Mero. Ginagmay. Basta maapod tanan. Tanang mga barangay sa syudad sa Pagadian.
0: Ginagmay.
1: Anak na to siya. Ali mo, ginagmay ta. Ni ang 100 pesos sa una doon sa dagko. Baya kais tanan. Mao na ginagmay kayo. Mao na gihimo ni Mayor Sami para maapod tanan ng mga kabarangayan sa syudad sa Pagadian.
0: Sa una nila.
1: Yes. Nga nagkinahanglan sa mga proyektog programa ko daw be. O mubukbo ang syudad sa Pagadian si Mayor Sami. Kamao gina siya mo. Maay kay muhurim-hurim ba mo. Calculate si Mayor Sami doon kay akini ina kani nga proyekto nga dalan mao ni budget nimo kay ihatag po na to sa usa ka barangay kay ihatag gud tanan ang usa ka dakong proyekto sa usa ka barangay wala na
0: ang ubang barangay
1: 54 o 53 so wala na
0: kani among gibasa din he nga 41 ka project lingkuban sa 28,700,000
1: grassroots gyud ang nakapahimulos agi do
0: mao ni ang top 3 priority project sa kada barangay kada inyong giingon nga usa ka na ilang top 3 priority budget sa project sa barangay. So, muna niya mong gibasa. Kamu ka niya, unsa kay proyekto ninyo? Huwag mo katubag sa mong pangutana ka ng pagtaw gabarog.
1: Wa na tayo oras sa, ali? Oh, na ako'y na, kuanan doon ba? Na ako'y na basahan sa Facebook. Anak man, oh, mailhan ang bana nga kugihan kay Asta, ang asawa sa silingan, iyang ati manun na.
0: Oh, kala may saktong kugihan.
1: Anyway.
0: Oy, nag-comment ba? Dugay raman nag-explain ang mga Congress within Zamboanga del Sur, especially sa Norte, si Bugay, na mga congressman about sa pag-yes sa impeachment ni BP Sara. They have a purpose nga no, ning yes sila. Dili lang sa kwarta. Kundili ko no, para sa katawhan. Taka.
1: Oo nga, wala galingin mo explain ang congressman sa first and district first and second districts of Zamboanga del Sur unsa ilang rason antik tak om reganit jud sila basta kay BP Sara daw sila sulob-sulob pud og green BP Sara
0: na BP Sara nya gi pa-impeach
1: magbuot mo og magsulob-sulob sila green o unya usa sa mga aming perma sa impeachment para ma- para sa padayon nga impeachment impeachment ang sanam dali oy impeachment trial ni Vice President Sara.